theoha dikalaneng le e motsho moratuwa go lesedi FM fela. Sehla sa selemo se kene, mme naga e gabile jalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang go ba teng. Ganna ka polokego mebileng kgweding ena ya dipalangwang. Lesedi FM ke molelwa.

Hasena ke King Bayo a re jwalo hold on a re se ke wala hlatsepo mme o ska la hlatsepo abuti o tla loka ka tsatsi le leng ya re bea vele metsotsong e leshome le motso o mong ka morago ra ya bobedi babedi ba tshebeletso e ratwang ke ile ka ofa a jalo sebito a re ke matlile ya ke ne ke thakgola lela nnaneo dumediswa o senga go gotle galabone bekeng kgwedi e ntšhatšha ya selemo ya bolesome e leng kgwedi ya mphalane e tlhola letsatsi ka jeno mamedi e re ke tla ke goe madume ya aforika borwa lesotho botswana dinaga tsotlhe mo tshebeletsona ya lesedi e watlang teng ka maqhobuana a radio e re ke tla ke re go wenatlhe mosebetsing moo leetong lapeng gotlhe mo mametseng tshebeletso le teng ke goa madume ke phabise matsogo ke otla ka mangwe lefatshe o leboa ka maseding phatlhalatsane naledi ya meso rabosa fele mogale wa kgotso ya boetseng a re fa monyetla ka baka fela la mogago gae re tlo go kangwa mmogo ke maqhobo a gaso lesedi FM ke molelwa le e kenang ga tswale ke la ditheoga dikalaneng empa pele ke yaka kapa ka ya seponono ke tle ke boloke ka tibo ya fubeng sa ka tlhompho kananelo yona ke tle ke lebise basebetsi mmogo botlhe ba ntse mosebetsi o gabane tshebeletsong ena mananeng otlhe a seng a fetile ke a leboa tshololo kao ke RQB a o qala letsatsi ya monate wa qala kgwedi ena ga monate mogalo o kao ke tsa mo o phomola kweto o sebeditse o tla boela ba lwena gape seale moyeng ka nnete gitla a fitlha goreng yana ya bobedi mabedi o nyakaletse o thabile o tletse kgotso o tletse thabo ga ebe ga o jalo ke rata o tlo tlhokomele o tlo o shebe morao mo re tswang teng o tlo o shebe ga le mosena se ne se thwasa o tlo o tlhokomele ka nnete go gole mo re tswang teng mme motho o ipotsa dipotso jalo ka selemo sena sentse se tlo kodumela tjena gore ee ana ebe dintho tseo motho o ne o batla go di fitlhela le mon sena o se o di fitlheletse ana a ditabatabelo tse motho o na le tsona gore di ka phethagala di se di phethagetse ga ebe ga o jalo ge ntse re na le monyetla godin tsena tse pedi kapa tse tharo tse setseng tsa selemo re tseba motlhomong ga re ya kgona go ka di lokisa ge fumona monyetla gape gore re tlotla ge di lokisa nna le wena empa go ranetho ke tlo o kopa yona tlhe mamedi ya tshebeletso re se godile ga o ka ba boima jwang le ga o ka ba thata nna le wena ga re ke re iphe kgotso re ke re thabe tšhela maemo a le boima fela ke letso ko ngwaneso re tshwanetse go nne re gagamalele pele go ntse o le jalo re tiise fela re tiise o fitlhela go be go loka e teng kore ga o bonolo re lwana letsatsi le letsatsi re lwanela bokamoso ba rona re lwanela bophelo ona gona jale o sena nako one re lwantshe batho ga re sa lwantsha batho ona jwa tabe o lwantsha batho a e sa sebitse ona jale ga re sa lwantsha batho ge se re lwantsha bophelo ona jale ga e bontse o lwantsha batho o le kgatlhano le batho molomeng ya rona o tletse batho a o tsebe o morago ngwaneso morago agolo abele o se batla go shebana le bophelo ba gago bone ona o polepolesa jwang re ya pele e re ke tle ke leale o tlotse borona ke difetse o tla di lebelela ka jeno a ge tlo o thewa dikelaneng mabedi a tshebeletso le sedi tlara metsotsong e mashobedi a ena la metsometlhano ka ge dibile goreng ya boraro nna le wena re tla itekolo hashtag boitekolo boitlhatlhobo hashtag introspection ge tatebisa maikutlo a golo ditabeng tse re thusang go aga ka nnete le o bopa semelo sa ka le sa gago re tle re tse bo tlholwa ka nako tsotlhe ge ntane o tshela badiboga ka nkano ra boraro ge tla jalo koo mo teng mo go na le taba tsa botlhokwa tse re tlatlhagatswege ditshotlha ge ne re ditshwaga tse ntse di tsela aforika borwa aforika lefatshe ka bophara re tla phethela goreng ya bone ke bofe monyetla bakeng sa gore o tloetsetse barati ba gago letsatsi ka jeno kgwedi ke ya transporoto ka nnete mamedi ge ntse re etsa kgoeletso ka nnete le keletso gore re tle re ipoloke ka mokgwa gore ka kgonang ka teng re tle re ipoloke re itshireletse ka mokgwa gore ka kgonang ka teng mme he o ntse o gopola gore baganni ba sebedisang license ena eo thweng ke ya code 8 ka nnete license tsa bona di tlang ka jalo dilemo tse leshome gore tle di felelwe ke nako 10 years dilemo tse leshome go tle difelokore ga o lontšhafatsa le mon sena motlhomong license ya gago e se feleletswe ke nako o tsebe gore ka morago go mone e tlang ka lemo tse leshome kao fela gore e tle e felelwa ke nako kapa ona o expire e ka baka di etsa kao fela code 14 code 10 e ka baka di etsa kao fela gore di tle di expire ka morago lemo tse leshome gantle tshwanetse di le mo ntse 20
kapa o tu ya o fikela ka o ba lile motse ba shuma tsheletseng 60 years kapa 50 years eh 60 years e motse mogadu go ona o tla o license ya hao e fellwa ke nako mamiri ke tse re o tshwaretseng tsona ka jeno mme re dipoloke hle o tlo itsigeletse ka mogo ka gona ka teng ha o lo ntate hle wa nthoro ba re beswa sebetsang ka thata le busule motse yage ditekesi mona maeto ma lelele le bana beswa ba nkang jwalo ba sebetsi ba fapafapaneng eh batho ba staff batho ba night shift eh ke bana beswa di garage mo ni motse mafura ke tse ke phamisa matso ke gola ke PC eh di cleaning di petletse fapafapaneng ke motso mo ga tuwa ona le wena ka jone ke motso wa ke wa khatjela thori ba thato tsuka mmala tlolo sang khone be ke le sara ke re ho wena madu me etle go ngile pele mo natia go le Whitney Houston na re jolo miracle a ye khutla ka mo se se ka nqala ke tla go ngile jolo puleng pofolo re ma Jamali love me for me dumela.

0: Dumela, dumela Mafifi. Ko mametse 806 DSTV channel. Ke masita wa lesanda bona ka qoqa mma ko nke re tango.
1: Khotso khotso e motho mo ga dua. Ke go pa o the word gala no le bala tela.
2: Hey, I'm ready to chill. Thuso motho ke go di bona sa tsela go fa go le ka tsebe ka chill. Thank you kwete. Mtsalo wa kwete ke kwete.
3: Dumela e motho morati wa mozo wake sponono sa lesedi FM molebogeng tomeng o mametse nna ke motho wa ratang o ithabisa too ke rata o ithabisa ke a leboga tankos
4: sponono ke sa batamile ka mona ka kinsone binone ngwane sempalapeng ke mane medoneng virginia ko mametse ka lethule le gola 88.4 mozo wake e wa bata ka gauteng ka mona ngwaneso ga re dinke re dibegong ya botlhano
5: motso moratiwa ke nkgono scoutu za strone mona ko mametse 88.4 ha re horeng ya bohlano. Thank you, bye.
6: E motso mafifi e motso moratiwa a ko mametse ntate ka hloko hloko ntate ka mino monate ho 88.9 ke le ka mona ka Carltonville kusasa le tumine ke kgaole busetsa gauta ntate ha re
7: Kota spona na. Wana sekirata o tawa di kala ni. Kali kubila 88.9 kili ka ita kampoch. Kita maya luwe na. Horinya bursamu ki mori antengi. Mama sati yo nata maya luwe na. Wana so bye bye.
8: Ko emotsu moratuwa ke tsholofelo sedikelo. Mona motse Thabong Welkom. Ko mametse le kubula 89.4. Ko mametse bodisaka. Khotso
9: e motso moratu wa ke nna tsoga tsole go mametse ha re yeng horeng ya botlhano
10: khotso khotso e motso moratu wa go mametse ka lekhubula 88.1 megahertz ke le kwa mafeteng ha patsa le sotho jolo ka mehla pela le bonena la fan roi o ntse re tsile ndate rampa e jone tsimile gore nya botlhano ke mo rantse ga ke re motso moratu wa
11: khotso e motso moto ke na lebala kumula 89.4 boare mo lefelo kwa la duma zet arma abane khotso e motso motho
12: hila kwata kwata kwata motswala wa kwata ke kwata tshwere mo ndire shi di plus intsa senekane kwata ho 87.7 tanki kwata se ponki ponki
13: e la dumela dumela vololo dumela vololo ha go mametse ke le mona matadiele 88.4 ke bo maiya ne thaba chicha
14: e mo tsumaratu wa khotso khotso sponono sa se FM ka khela ka khela ke pase ka mafa batho ka mona ka botsabelo go mametse le khumula 89.9 ke le ka mona ka botsabelo ha re ho renya bohlano ntate danko
15: wa ratwa

0: Dikalaneng o le sedi FM.
1: Ba re tsebela tsone sedi ke pine e monate golo o le vam tukutsi ya re jalo motsende re ndende. Kile ka ofa jolo jamali ba re jolo love me for me ya re nka jolo ya re bemetsung e ma ele shume re le bilo ring ye boraro. Mabira tsebela tsone le sedi ke gata hore he re tlhege ke ne se gutlwana sena sa rona sa boitekolo ka tsela e kgethileng ka jeno. Hey ke le ka go hloitukise gobane ka nneteng ka nna ka thonkga maqeba kapa ka go gopotsa dintho tse fetileng tse bohloko fela he ke molemong wa gore re tle re fole re ye pele. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi, go na le ntho ena e re bitsang jwalo go ila kapa mohlomong e motshomogatua. Ke bue ka tsela eo mabedi a tshebeletso ya lesedi a tla e utlwisisa hantle. Go hlomoga, go sarelwa, kapa bohloko ba go shwellwa. Tjhe, ke a tseba tabeng ya ho shwa re re ke phoofolo e shwang, motho ha a shwe. Fela he, ke ntho e re tla e bua ka tsatsi ke leng eo ya phapang. Empa ke rata re tle re sebedise lentswe lena la go hlomoga kapa go sarelwa ka baka la go lahlehelwa ke baratuwa ba rona. Ga ke tse mabedi a tshebeletso lesedi, ka nako tse ding ke hlokometse mona gore dintho tse ka etsagalang kapa tsa etsagalla motho ha a se a lahletswe ke motho ya mo ratang. Dintho tseo motho a ka di etsang kapa tse ka mo hlaelang ha se a lahletswe ke motho ya mo ratang. Hangata re re tise dipelo e be re bua mantswe a reng ho tla loka. Re tise dipelo re be re go tla loka. Fela go boima ga nako e ntse ya gore re tle re amogele. Mme ka nako tse ding ga re tiisitse dipelo tjena re qetelletse fela re qhitsa

wa sebetsana le yona jwang, mme pele o fumana thuso ho ne ho etsahala eng bophelong ba hao ka morao ro lahlelwa ke motho o mo ratang? O thusitswe ke eng hore o tlo tswele pele bophelong? E motho moratuwa, go tloha kgwedi tse fetileng ke fumana melaetsa e mengata kwano, e mengata bamedi ba bang ba tlabe ba bua, moratuwa ga ke kgone go tswela pele, molekano wa ka o ile, mofumahadi wa ka, ngwana ka, motswadi wa ka, mmangwane, rangwane. Ya ba jwale go na le molaetsa o mong o kenang bekeng yane, o reng wena o kgona jwang sebohodi ka mora gore re boloke felo mohlomphe ikagele. Ka fumana melaetsa e fapafapaneng, e monna o no sebetsala le mohlomphe ikagele ha se kgale o ne o patang kgolo wa hao, ke mona o ntse o le sealemoyeng, o ntse o tswela pele o etsa mosebetsi wa hao, o ntse o tswela pele wa phela, o kgona jwang? Ke fumane le molaetsa motho mabedi a reng a nna ne ke sena go kgona, a ra ne ke sena go kgona he le sebete bo mojwake. Ana molaetsa o la kena lo tshwalo he le sebete bo mojwake, le kgona jwang ka nnete ya rata ba tsa mofuta o tje? Jwale ke rata re tlo o qoqa mabedi ya tshebeletso ya lesedi ka jene, re tlo bua ka taba ena ya ho lahlehelwa hore ditlamorao ke dife tsa ho lahlehelwa kapa ho shwellwa ke motho yo mo ratang. Ho lahlehelwa ke motho yo mo ratang ke ntho e bohloko haholo. Ke bohloko bo ama mmele, kelello, maikutlo, dikamano le bophelo ba letsatsi le letsatsi. Mme motho e mong le mong o hlomoga le ho sarelwa ka tsela tse fapaneng. Re sebetsana le maikutlo a rona ka tsela tse fapaneng. Tsela ya hao ya hore o fole e ke ke ya ba tsela ya ka ya hore ke fole, hoba re sebetsana le dintho ka tsela e fapaneng. Wena ha o kgona ho fola ka tsela itseng, ha se tsela e motho e mong a ka folang ka yona. Fela tabataba ya bohlokwa ke hore nna le wena ntse re tso tshwanela hore kae kae bophelong re fole mme re amohele, e le ntho e boima ka ho fetisisa. Jwale ho bohlokwa wa tseba re bua taba tse tje, re bue ntho tsa nnete. Ha ke ke rate ho lotha nna, le ha ke hlophisa taba tsa mofuta wa tsena tse re tlo tla re bua ka tsona, ke kena gagolo dieteng tsa gago, ke kena eteng tsa ka, ke kena eteng tsa bana beso, ke kena eteng tsa metswalle ya ka, ke kena ke a teba. Ga ke tloge ba re o itse, le ga ke etsa dipatlisiso, ke etsa dipatlisiso tse tibileng gagolo. Ga ke Google, ga ke Google ke ya bathong, ke kopana le batho ke ba botse dipotso. Ke kopana le batho ke ba botse dipotso. Sepheo le morero sa gore tlo bua ka taba ena ka jeno, ha se o thonga maqeba, ha se o utlwisa bohloko, ha se o lematsa, ha se o hopotsa ntho tse fetileng. Ke hore re tle re thusane hore na re sebetsa jwang, hobane ha o thula o sheba le dipalopalo tsa batho ba lemalang ka baka la ho lahlehelwa kapa ho tlhokahallwa ke batho ba ba ratang, di phahame ka tseleng e kgethileng tsa batho ba sa kgoneng ho sebetsana le taba ena ya ho lahlehelwa, ho sarelwa kapa ho hlomoha, e leng grief. Ha ba kgone, ba bang ba inela dithethefatsing, ba bang ba inela jwaleng, ba bang ba inela basading, banneng. Motho ha o mmotsa keng a o jwetse hore ke se ke phelelang hobane mme o ntahlile, o tsamaile, o hlokahetse, ntate o hlokahetse, ngwana ka ha sa phela, ke eng e seng sa letse lefatsheng mona, ho molemo mpe ke inelele jwala kapa mpe ke inelele dithethefatsi? Ke dintho tse ke di fumaneng ha ntse ke etsa dipatlisiso tseo batho ba qeteletseng ba di etsa, kapa diqeto tse batho ba di nkang ka baka la ho lahlehelwa kapa ho hlokalla, ho sarelwa le ho hlomoha, grief. Batho ba bang ha ba kgone ho sebetsana le taba ena ya ho lahlehelwa, ho hlomoha le ho sarelwa, ba inehela haholo. Ba bang ba shwile ba ntse ba tsamaya ke ntho ena ya ho lahlehelwa ke batho ba ba ratang. Ba kula, ba bang ba kula mmeleng, motho ha fole, o jwa ke ntho e re bitsang ha ke tsebe. Ha o mmotsa ngwane so hantle, ha ke hantle, ke hantle, bonneteng o ke ke wa ba hantle, o ke ke wa ba hantle. Jwale re tlo shebana le tabeno ka jeno mme ba tshebeletso le sedi, ke rata go tibisa maikutlo a holo. Ha re tlotla jwale, ke batla leeto la hao motho ka mong, hobane o na le batho ba bang. Ha o soka tibisa maikutlo, wa itekola hantle, wa itlhatlhoba hantle, o tlo hlokomela hore

Antlo ntse so ka o fola. E le lebaka le leholo le etsang gore tse dintse ditlotlo tse o di nkileng e be ka jeno ka nnete go ba le mathata ka baka la tsona. Tsela e o tshwereng batho ba bang ka yona, tsela e o phedisang lelapa la gago ka yona, tsela e o godisang bana ba gago ka yona, ka nako tse dingwe diqeto tse o di nkang ga se diqeto tse o di nkang gobane o batla o di nka ka baka la bohloko. Mme ga ona motho a ka etsang qeto e nepaetseng kapa kgetho e nepaetseng a utlwile bohloko. Ga ona motho a ka ba nka qeto e tlhaphoetsweng e ntle a utlwile bohloko. Motho o soka o tlhoka o fola, ga o qete o fola e be le gona o shebang bophelo ka tsela itseng. Ka nako ngwe o qabana le batho, e seng gobane o batla go qabana le bone. O tlhouwa ke batho, le wena o tlhoe batho, e seng gobane o batla o be jalo. Empa o na le bontho o sokang o sebetsana le yona, o na le bohloko bo o sokang o fumana monyetla wa bolokisa. Tse dingwe tse dintho di etsa tse dilemo tse leshome tse fetileng, lemo tse masome a mabedi tse fetileng, ga o soka o fola le kajeno. Mme o a tseba gore nthwena e nka kgotso ya gago, ee bophelo ba gago gona jale ga bo gantle ka baka la yone. Re tlo sebetsana jalo le motso wa taba ena gona re thusana jwang go ya pele ka morago latlhegelwa, ka morago o tlhomoga le o sagelwa, o felelwa ke motho o mo ratang, re thusana jwang go ya pele. Mamedi, ga e bo o kile ba boemong bona, wena o fetile jwang, ke eng e o thusitseng gore o tlo fete ga bobebe. Jalo mona ke rata re ke re tebe o bue ka bophelo ba gago, se ka bua ka bophelo ba mang eng o etsang o entseng. Gona ke batla re shebane le nna le wena butle ga ke tle ke nke jalo pina kwano Benji SA Leo Brenin Flash Nkumkani Pro Child ba re jalo Wait on Me ka morago mokenkela Phil Bailey Phil Collins Walking on the Chinese Wall ka morago pina tsena tse pedi nna le bona re tle re je lekomo.

0: Fela ngena kwa limo fest hape mme ha se mokete fela ke na kwa diketsahalo tse sa lebalehing ho tloha ka la borobong ho fitlhela ka leshomelo motsomong Mphalane kwa na limo Green Park Bloemfontein re qalela bohlano ka golf open hoseng re fetele ho lovers and friends bosiu mme re boele ka moqebelo bakeng sa after soul and jazz re phethela mafelo a beke ka gospel experience reka tikete ya hao kajeno ho ticket pro limo mall ticket office Kenworth Lee Car Spa kapa Pick n Pay e haufi le wena limo fest re ya kasi it's now or never
1: Mwami dwe tsebeletso yale sedi le shumi mtso tsuka mraura ya borar mkhatlelo ka wabedi di tewa dikala nenge mtso mratu ya diteba kitzena. SABC ime mba fadi wadi tsebeletso tse latelang plumbing, broadcasting equipment, electrical supply, light and cabling, connectors, letsedi nsengata, interior, renovation and design, information, communication, technology and systems, building, maintenance and material supply, air conditioning, corporate wear, merchandise, training services, catering services, mechanical spares, consumables, repairs, plant maintenance. Ati kopano ya pili tlaba Bloemfontein. Hako ya mpalane tlola matsatsi ya mahlano. Metla alaka hora ya leshome motsomong ya fitla hore ya bobedi. Boingodiso bo qale ha hora ya leshome e fitile ka metsotso e mashome a mararo. Sebaka e tlaba corner of Kellner and Magraaf Streets, Western Bloemfontein. Letsatsi la bobedi la kopano e tla tsepamisa maikutlo a ho lo ho ICT incubation. E le mbafani ba ditshebeletso tsa lekala la ICT. Mme papatso ena e teng kapa ya fumane hamano e-tender portal le websiteng ya SABC. Letsatsi la kopano ena e tla ba kgwedi ya Mphalane e hlola matsatsi a tsheletseng. Mme kopano e qala ka hora ya leshome le motsomong ho isa horeng ya bone mantsiboya. Boingodiso bo tla qala jwalo ka hora ya leshome ya fitile jwalo ka metsotso e mashome a mararo. Sebaka. Corner of Kellner and Magraaf Streets, Western Bloemfontein. Ati kopano enwe hape tla tsela province ya Northern Cape mane Kimberley. Meletsa tsila pele la kopano ena mabedi a tsebeletso ya lesedi e tla ba jolo ha godi ya phalane fela matsatsi a supileng e leng la boraro mme e tla qala ka hore le shume o tsubungwa fihlelo re nya bobedi boingodiso bontse botla qala ha me hora ya le shume fitidi le ka metsotso e mashume a mararo sebaka Bloemfontein Street CBD Kimberley Northern Cape. Letsatsi la bobedi la ICT Incubation Briefing Session mo ka nnete mo tsebeletso ya lesedi botla tsepamisa maikutlo a golo bafani ba tsebeletso tsa ICT fela mme tokomane ena ya tendera le teng ya fumane hamane ho e-tender portal ha mmoho le websiteng ya SABC. Letsatsi la bobedi e tla ba ha kgwedi ya Mphalane e hlola matsatsi a robedi e leng la bone beking e tlang mme kopano ena e tla qala ka hora ya leshome le motsomong a fihla horeng ya bone. Boingodiso bo qale ha hora ya leshome e fitile ka metsotso e mashome a mararo sebaka Bloemfontein Street CBD Kimberley Northern Cape. Bakeng sa dintlha tse tuma tse amanang le kopano ena ya ICT incubation etela velo National Treasury's tender portal e leng www.etenders.gov.za kapa website ya SABC e leng www.sabc.co.za/sabc/tenders. Dipotso di ka lebiswa ho Sandile Biyela ka email ho biyela sm@sabc.co.za. Nakong ya dihora tsa tshebetso
2: dikalaneng ho lesedi FM.
1: Leshimele metsi bora metsi tso ka mara ora ye bora ro ga thewa dikaleni mabela tsebe tsela sedi tso dutse le mzwake ka tshela ho le sedi FM ha re etse bo nnete ba hore re itekole getle ge shebe go hola jwang ke thusala jwang ho ya pele o gona jwang o sebetsa le o lahlehelo o sarelwa ho hlomoha ka baka la ho hlokahala ha motho o moratang ka pa ho shwellwa ke moratuwa wa pelo ya hao 086 300 ke kopa ska tswa le kwete hle mamelo ya tse ke a kopa ka boikokobetso ska tswa le kwete ke a kopa matebele a matle ke ikopela ka boikokobetso se ka tswa le kweteng o ile wa thusagala jwang ile ya o ama jwang tabena o thusetse ka mora nako e kae le sedi FM dumela kgotso le kae mme ga monate mme waka
3: o bua le nna ke ditaba tse nke tla
1: haletseng
3: nkeke ka difapoa ga ke kene tabeng ntate ho sarelong hona bodutung bona bo bokana bo bohloko ke ne ke sebetsa ka le kone ya kwa a sa dutse hae. Ho tlhokahaleng ha hae e bile nako e khutshwanyane haholo. Ke ne ke soka ke lebelela lefu ho yena. Fela ba nthong ka mang ha bohloko. Hobane ke dumela hore ke mo nkile fela ke a kgola beke tse pedi. Only 2 weeks. Ka ithaballang siya. Ka mora moo, ntho e ileng ya nthusa ke jwetse. Haholo ha o ka tseba go rapela. Wa kopana le Modimo. Wa sebetsa, wa kopana le batho. Le ha bothata o tlotla kopana le bona mantsi bua ha letsatsi le ya madikelo. Bethina ha o robala monana tlhakore le ena la hae o nka mesamo go tloa tlhogo ya maotong. E tle ka motho o ntsang teng pele ga o mpa lesio.
1: Moratu, ha gologolo o ne o gopola eng mohlomong ka nako tsotlha o mo gopola, ke eng e o e gopolang?
3: Ntate ena e ne le kgaitsedi ya ka e le ntate wa ka e le malome le lemo ya gae. O ne a sa go sa ditse fatshe ga ke ka nthusa. Ga ke tswa ke ya mosebetsing ka tshela, ga ke ntse ke itukisa ka tlong. Natswa le futhuma tsa koloi.
1: O thusitswe ke thapelo go tlo fole.
3: Ke thusitswe ke thapelo ka thusa go re ke be le batho ba bangata pela ka ba ke sebetsang mo ke sebetsang teng. Ka thusa ke mme mong wa mosologadi jalo ka nna. Ke mofumahadi Mabe. A kopana le nna ke kula. A bua le nna, ga le nna ke fetetswe ke ntate ene ka nako e bohloko ya COVID. Ga re kopane re le mafumahadi. Le a beya gantle, ke ntho tse nthusitseng tse ntate ka tsela.
1: Mme ke a leboha. Moratuwa ke lebohile. O tla mamela tshebeletso lesedi he re tswele pele bakeng sa o thusana ke.
3: Kgotso ntate.
1: Ke a leboha. Lesedi dumela.
4: Ee, le kae ntate Mtsoke.
1: A monate le kae mohlomphehi?
4: A monate ntate wa kahle.
1: Ndani.
4: Ee, ntate Mtsoke wa tseba Easter ka tla ka ukwa o ntshitse mpa tse ka wa se ke le motho a leng wa rona. Ke strong e se mo rateng a ke motho a di kgona. Ka selemo sa 2000 e ne la ke qeta sehlopha phela sa leshome. Ka sefasa hantle ebile lengolo la ka le ntumelela gore nka ya university ke feng kapa efeng South Africa. Empa ga o ka wa kgoneka ile ga ba botlhoko ka mpaomi. Ka selemo sa 2012 ke ile ka tlhobolola ke batswadi ka bobedi la ba sa tsamaya ka nako e le nngwe. Mme ntho eno ya nna ya fitlha go nna. Taba ya ngopotsa le ela ya morago ya 2000. Ona selemong seo sa 2012 ka wana le motho eneng ke phela le ene le gone ene re nyalane ka lenyalo lena la Sesotho tsena. Empa le gona mono ya bantse ke lwana ntwa ena. Ka 2021 ya fihla nkgodisetsa morago gape ntho ela ka felelwa ke mosebetsi o fitlhela ka selemo tseno. Empa le gona jena ntate ntse ke lwana ke le montho ena ke lwana ke le montho o ileng ela ya lle kgomo e lle maditseng teng ke malemo e leng o gone se ke phela ka dipisi tsena tsa ntho tsena tsa high blood tse.
1: Jwale o thusa etse jwang gore e be ka jeno ntso e mo ntso tswela pele ke eng o se tlhaga se o se sebedisitseng kapa mokgwa wa go fola?
4: Oa tseba ntate Mtsoke ga gona ntho e fetang thapelo ke yone ntho e ke buileng pele ga nkile ka rapela ke kutlwe ka gone go na le motho e ke buileng le ena a phelang gobane motho wa lefatshe ka nnete tšhe ke leke gore ne ke bue le batho mara dipuo tsa batho ka nako nngwe ke ikue ka gatshe le motho ga ke mo sheba ka nako nngwe e fumana gore ne e ke reng ke a mo tshepa e fumana gatshe ga ke sheba sefatlhego sae motho eno atshe e taba yaka wa e dumela ga ona nto ba mfang yona batho ba bangata ona nto ba mfang yona gore ne e mfodise empa ke buile ka thapelo ke kutlwatshe ke hlabolola
1: ntate.
4: Ee, le mmino na bodumedi o na ke itumise ka ona le mmino na wa soul wa bona ka bo sontaha jalo mo mamela radio gape gape ke
1: motho Ajeno le Master V. Karabo ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials.
5: Master V, ke hloka dine ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
6: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
5: Master, ke fumana ho kae dile ena?
6: E fumane ha fela ho Vodapay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
5: Ke tla etsa jwalo.
6: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
1: Ba mo tsebetsa tsela tse di mashome di bitsotso ka morao ra ya boraro. Re ke tlekeng ke di tshwalo ka mona ka WhatsApp. Re ke tlekeng ke di tshwalo ka mona ka WhatsApp mo tsho moratua. Mabrioka. Re ke tleketse tjena.
7: Hello, hello, sponono. Hello, what's up? I'm not going to be able to get a little bit of a ke ke nang le bona ka nako tsotlhe ntse re bua ditaba tsa rona tse itseng gore ke re lwa ka e kgone go tswa mo tabeng eno ka ka gopola molekano wa ka ope. Ai, nako tsotlhe ke ne ke dula ke ntse ke nne ka gara batho. Nako e telele gagolo gore ka nnete gore ka baka ka fola moisi. Yona ntho ile yang thusa gagolo eno wena sekolo.
8: Ela go zone motshomoratua buare ntate sekolo ka seka mona ntate. Ee ntate go boima ke ile ka latlhelwa ke motswadi mme e le ena motho a seng a setse lelapa leo leso jalo ka ga ke se ke gaile theko le ena. Le motshomoratua a ile ka senyelwa ke ntho tse ngata ka mogomaretsang. Batho ba inkela fela dintho. Ga ke re ke a sheba ke fumana gore ga gona ntho tsa botlhokwa tse teng lapeng mona. Pelo ena ka ile a ukwa botlhokwa haholo. Mba ile a ka ipapisa le batho ba bang kare le motshomoratua ga se nna fela a tlhokagaletsweng ke motswadi. Ga ke ile a ka ikgothatsa ka gore nna se ke le motswadi ka bo nna ke yona ntho e ileng ya nketsa gore ke tie motshomoratua. Ja leboa ntate.
9: Ntswake ke nkgono scout za setrone mona wa tseba wa e bua goka eno yona ke leqeba le tibileng ntho re shapang rona re rata o acta koreretse e ka reretsetsa batho and-e gape ntho e etsagalang motho nna ntho e ne ke e batla ne ke utlwa fela gantle gore ke batla go leqeba o kila bona gao ba leqeba ga letlhetlha wena o batla go iphodisetsa lona leqeba ke utlwa fela gantle ka nka kena lenyalong ke utlwa ke batla lenyalo high-end low gore ebile ga ke tsho ne ke re bankapedise ke batla go nyalwa ke moruti hoping that moruti o tla ema odimo tlhotsaka a nna rapele empa ge ke ile ka thusa kore batho ba neng ba atametse go nna golo ba le mansupporta gagolo ka dithapelo bo ntate thini wa tseba e ne ka re ke tsoga borokong ga ke sheba bana ba ka ba ne ba le banyane ka utlwa botlhoko gagolo ka ge ao ntate modimo ga o ka e tsala gore bana ba ke tsamaye le nna lefatsheng go tlo e tsagalang ka bana ba ka ya ba go a kokobela moso wake ka tswela pele ka bophelo e sale ke tswela pele le bana ba ka ga o motlhankile ka kena nyalong le leng ke iphelela ga monate ke ikgontsetsa Jesu fela ke ya leboa moso wake tanki bae
10: hashtag dikalaneng mafifi ke mametse tlho sa gago abo hai ke trafiki masangane ka moo ka tswatswa thaba bosipo mafifi a ke gane kgatelelo maikutlo e etsisa tse dintsi tsa diphoso mara gape This car of an Muslim was not me, Caposnan Tatu Surai. Nakita Tower fell as well as Chenana. You want a kinaba to one, a kinaba to white. Ding out and Titilo on Bopilum. Dika on Samono, Capa Oto, O Pilaba to Bazwa, won't get advice about Tumbazwa. Hobanita with Simusolo, Hapekawena, Washel, Kisio Sejwa. Ah, my fifth, Nakira fella who traveled to Mbaha or Unto Ulejwa. I give you me lure. Get your children like it's on a tega in town or Motua Sukulu Yakapa. I choose your whole fate guy. How the Motua Hona, we am happy. Oye mopa mbili itabiti musolo kawe nao musolo mbata alika wabe yi hawayo haa mbati mafifi haa utore trafiki masangane kamo katoa toa taba psi
11: imu tumagatua sipono nongona mba sipono taba ina weibua taba yu amhela maemu katila yu atlinka yona ubu udumela onta temo di mo re anjeta ho bo phelong ba ha ntle le mo ka nnete ha ona ho ho ka ba ho etsa ntate go di santa e mane ha ke ho kenya bo hlano ta nngi ntate
12: khotso e mo tsomora tu ke tsholo felo se dikelo ona mo tsethapo mvelgo ai e mo tsomora tu sa hlosa ha etsaba kgwedi ya August le mo se fitileng le le monse ne e pata malome wa ka le mo se fitileng le monse na ke pata nkgono wa ka jwale nkgono wa ka le mo patile ka birthday ya hae ho fola e motho moratuwa aya ona fola ka ka di hora ka poka motsotso honka nako hore motho a fole mare ha joali se ke ipeile hantle le amane le mane ho ntso soka o loka ha ene ke hopola tsebane ba dietsa pale babedi mele mora e motho moratu hey yes ho sa ho se buima mare ke lukile ha jwale
13: e motho moratu wa kgotso kgotso sponono o tsere pase ka mapo ba tshe ka mona ka botsabelo a se hlo se go hloko khashela nna se buisa ka ya ka hlokala ke mme wa ka ka 2012 ha ke le bale ngebe ke le bale ke la ka ba bohloko haholo ke la ka lemala ka hare hara ke fihla mosebetsing bjalo ka momane ba fihla ba ntest ba fumana hore kannete ke se ke na le high blood nnebile ke nahana high blood e tshwara batho ba bomme empa he ka e fumana e le teng ho nna mona ka thuswa he sepetlele mono ka treatwa high blood le hona ke ntse ke nwa dipilisi tsa high blood jwale maobane ana matshwenyana ne ke isitse ngwetsi ya ka moo le bana ba ka bana ba ngwana a ka mono ke ile wa kopela mahlonono moo lebitleng la mme ke fana lebitla leo la mme le boela teng ba le nkile ka jela ka utlwe ka ka re ke qala fatshe hai ke qala go bona ntho e tjena ntate se buisaka ha ke bohloko mane ba le nkile ke ka bona ka botshabelo ke a leboa ntate tanki o fedile
1: ke a leboa mongaka mashome a mabedi bitso ana metso robong ka bara ra bara ba mabedi sephio le morero ko re tle re thusane ho pola kitse ga tlo bua ka bohloko fela ke rata hore thuso gona se tlhage pheko ka paliano le lengwa le sebedisa ba ke nsa go tlo fole o gona o ya pele ke efe se re fumane mabaka ka pa mohlomong di thagollo tse batlang di le mmalwa gona jwale mabedi yo mongwe o itse motshomogatiwa nna ke ile ka tlame gore ke ya ke ikamaganye le batho ba nthusang ya bobedi ke la karapele ya boraro go amohela ka pele ntho tse ding ke botlhoko fela ga o sena monyetla go ke gokele morago di fetola ga ona ntho e ka banga etse ya e nngwe ya bone e tlhokolosi ya golo mabedi pele ke ya pineng Judith Sephuma Revelo Mokete ke rata gore ke tle ke go wena kana go tseding ha re nka dikato tseding ha re na hanele bana ba re batlisitse mona la fatseng o hopolo go tseding tsa dintwa di ka ho hlolwa le motswadi tlo hlola bana ka tsela le mofuta o tjena bana ba hawa ba ka tsebe hore na ho etsetseng ka wena tloketse mohlala ntate wa tsama wa o sia o sala mme o tlo bohloko wa kula jwale o tsebe hore bana ba hawa o tlatsa tsileo ba kula ha o kula ba kula o tsebe hore tsa tlo nka qeto hore ha o tlo amohela ha o tlo fola o tsebe hore le bana ba hawa ba tlo tsama leto le ona le lelo leo ba tlo le tsama jwale kana go tseding tsone tsoge o matlafale se molemong wa hao fela empa molemong wa bana gobane ka nnete ba ke kagolo ya rona ke kagolo ya rona hona le ntho ke tlo ofa yone o ska ba suit ha ke khutla mona ke batla go jotsa ke tlo qoqela ntho ngwe e ileng ya nthusa nna gore ke tle ke eme ke amohele ke tswele pele hore ka nnete gobane ke re kuvetse kutsina e ka he o tla kula o tla bala mathata a manga mangata o qeteletse le wena ka nnete o utlwa ga ke a tsama ke a tsama gobane fela o sito wa moela ha ona ntho re ka banga yetsa ke nnete mamedi o lahlelwa ke motho o moratang ka tsela lefu ha se ntho monate fela ha ona ntho re ka banga yetsa go tlisa batho bana ha iyo ntho re ka banga yetsa jwale ka nnete kana go tseding ge a lemana o bane re sa gone ho amohela lo fola kana go tswela tsong ke qeto go ntshola thata fela go nke qeto bane go kula go bana mathata a kelelo ka pa mahloko a kelelo go bana ntshola tsong ke maikutlo le depression stress fatigue anxiety go gathala ha kelelo mmeli ntho tsone dikotsi ba ke sa hao qetelo tsone di PDC tsutsa ga di a gutsufala go bana jole ha o batlo a moela ntwe no sna matla o e fetole ke nnete e bohloko fela o tlo se ka hlo o tlo hlokomela gore tshutsa o seketse gaoa ka bakala o bane o sito a moela ke nna batho bana ba re ba gatang ba semba le si ba ka thaba ha holo go bona ga matlafala ke nna e ba utlwisa bohloko ha ebe ba gona go bona gore re ikutlwisa bohloko ka tsela e tjena go bane ba seba le siyo o tlo motho a ga nna nka mpa ka shwa ke no gona go phela e ngoniso nna ke gata gore ke re thusa le ka jeno bophelo bona ga ntse ge tshwanela gore dire fete nthong tsena tse botlhoko o na ntho ke tlo o fa yona ga ke gutla mo re ke tla ko fa Judith Sephuma keno

0: Ee, Muzakhe, dumela ntate, re bolokehile ka mohaule wa. Taba ya ho hlokahallwa ke moratuwa ile ya nketsahalla ebile e mpheta. Ile a tsamaya mofumahadi wa pele ka mora dilemo ka nyala e mong a tsamaya le yena. Taba eo ile a batla e ba boima, empa ka ha ke ne ke le e sa le ke le motho ya tsebang Modimo ho tloha dilemong sa kgale. Ho kgenese manene Modimo ha a ne a ntsha Adama le Efa Edeneng, e nngwe ya dikahlolo tseo a ileng a ba fa tsona ile a ba wa batlashwa. Ke ile ka lemoha hore motho ha o bala bebele o tlameha hore o tsebe hore ke Modimo ka kotloloho eno a buang mono, and o bua le wena ha o ile rona. Le ha ka ba ra tlala kereke, ditaba tsa Modimo ha di tla ho nna director, di ha ke re di ya ho rona, re lo ke re di tla ho nna. Jwale ke re Modimo ha ba ile a re ke tla shwa, e le ho bolela hore ke lebelle taba tsa mofuta oo. Ke yona ntho e ileng ya mbe bofaletsa eno ntate, hobane ha hona bonatla bo fetang ho tseba Modimo. Ho ba sebete mmeleng le moyeng, hobane ho Jeremia chapter 1 verse 12 Modimo o re ke tla etsa bonnete ba hore ke sara polelo e nngwe le nngwe ya ka morao ho e phethahatsa. Ke a leboha ntate. Taba tse ntho e etsang dintho e be bobebe ke ho tseba Modimo le ho pala mangolo. Ho tseba Modimo le ho pala mangolo ke yona ntho e ileng ya nkgothatsa le ho ntlatsa ka matla. O bua le ntate, ntho ya bohlokwa sekake.
1: Ke motho moratuwa, hape ntho ya nlematsa kereke. Ka lematsa ke kereke motho moratuwa. Ka re ke ya kerekeng, ke batla ho fola. Jo nna moruti ya se ka nja tjhelete mo e motho moratuwa. A nja tjhelete mo.
2: A ke dumedise ntate hoseng wa letsatsi le letle. Ntate Mzwakhe, ke ka mahao ntate re a phela. Ai, sefuba hle ntate, ra leboha hle ka sehloho sa ho se monate. Ntate Mzwakhe, ntate ha o bobebe ho feta mono, ho bohloko, ho boima, empa ka thapelo ho bobebe ntate wa ka, ho ntho fetang thapelo. Ha holo motho o nong o phela le yena, motshepile ka dikeletso, ao eletsa ka hohle hohle ka tsa bophelo, ho hlokomedisa ntho tse tshwanang le bo tlhompho. Jwalo ha o hlompha batho, o itlhompha, o ithata, o rata batho, Morena Modimo o tla o thusa ngwana ka tswele pele ka bophelo. So feta mono ke ka Morena Modimo fela. Nna o rapela ntate Morena Modimo wa ukwe ka nnete di ntho tlile mahetleng ha ntate Mzwakhe, ke thaba ntle matatiele. Ke a leboha ntate.
3: Mela e motho moratiwa. Eish, nna ke la ka lahlehelwa ke mora a moholo, first born ya ka, ka 2016. Ho la ba boima haholo, ho la ba boima haholo kajeko. Ke ntseng ke sa mo lebale, ha ke monahana yo, ha ke monahana teng, ha ke mametse mmino o wa bo Menyanyako ditswere yo yo yo, utlwa ke mo hopola bane le motho a nabina. Mara he, ke na le ho tshediseha, ke kene le ka kamokang, ke rapele nthwena e fete, e fete. Ba lwala ba bohloko haholo, ke kgarehlahane ka Ferikgong.
4: Ibutso mafifi. Hai. Ibutso mafifi se so sa se thata. Se thata ibutso mafifi. Marane ke re tsohle. Re di be ho ntate Modimo. Ke a leboha. Ke thapelo mea ya qoqo motebeni.
5: A le shumele metso e robong metso tso re ya horeng ya bone. Ditshwa di kalaneng e motho moratuwa go le sedi FM. Mamedi, re ntse re tshwanela bophelong, re tle re bue ka taba tsena, re ha fela di se bonolo, empa sepheo le morero ko go tle re fumane thagollo. Ke itse ke o tshepisitse ka re ha ke tswa fela pineng mona ke tlo o fa taba kena. Hei! Tsela eo ke ne ke rata mosadi mogolo ka yona, ke ratang gone meki ka yona, ke tsela e nngwe e nngwe o ka utlwisisa ha motho a bile le wena ho tloha boseeng. Tsebe sebohodi e motsho moratuwa, ke ile ka hlokahallwa ke mme le ntate ke sa le monyane haholo. ke le monyane ya golo mo bile la tshebetso la city ke le monyane ya golo a mme wa ka le ntate wa ka bane ba hlokala ya ba ke hudiswa ke ngonomeke ke bua ka nna jwale ke bua batho ba a mpha lerato wa ngodisa jwale le monsena e bile maobane ke keteka tsatsi la ka latswalo selemo sa pele ke keteka nkgono wa ka a sa phele selemo le selemo ka tsatsi la ka latswalo ke ne ke tseba gore mosadi mogoro mpe a matsogo ke bua le ena ke a mo hlonolofatsa ke mo fa dimpho le ena mpha mpho e leng ya mpho ya thapelo jwale le monsena maobane e lekgetho la pele ke keteka tsatsi la ka latswalo a le seo ke ile ka hlalosa bekenyane ore ntate kareline se e ne se fela motho ene ke bua le ena selemoeng e ile a ba ngwaneso ya ba butuwa ka ga tsebana go fetisisa tshebeletsong mona o ne a tseba mo ke dulang ke tseba mo a dulang jwale ntho tsa mofuta o jena di letsang ama ka tsele nngwe empa ke ile ka matlafala ka ananela go sengwe setse ona jwale ke megopolo e metle ke bile le yona le bona ka metlha yotlha ke ba gopola ke a thaba ke a nyaka la o sa tshwana le pele ga ne ke tlhonama ke utlwa botlhoko jwale ntho e lang ya nthusa gagolo ga nkgono wa ka a tlhokagala ke ena ke ile ka kopana le ntate mongwe ga ke no bua re ne re le kaehe ntate no a re go nna monna bophelo bona bo boima mme o tshwanetse o nke qeto ya gore wa ema ka potso la pele e re ke tle kovetse ke bua ka motho e kileng ka bona a feta nthong ye nngwe le ka jeno a ke tsebo e tlhalosa o ntse a phela o tswela pele ka bophelo o tswela pele o kgethile o nka qeto o tswela pele ntate eno ke buang ka ena mona e ke tshwanetse ke bile lena ka jeno sea le moengkwano e le moeti wa ka re tlo o bua empa ge ka tlase mabaka ke keng ya xoswa ga a kgona go ba teng jwale monna yo itse ga utlwa wa ke utlwile bohloko ke lemetse ke a etsa bonnete ba ra ikopanya le nna nako a ikopanya le nna ka yona ke nako ya qetang go tswa boemong bona bo ke tlo bua ka bona mabedi ke batla utlwe gantle monna yo nanang kgothatsa bekeng e le nngwe bekeng ke a tlhokalelwa ke batho ba bararo seng batho fela manta o tlhokaetse mme wa gae la boraro ga o tlhokagela a butuwa gae la botlhano ga o tlhokagela ngwana gae ko betsa nnete ya ntho ye e tsaetseng nnete ya sepale manta o tlhokaetse mme wa gae la boraro wa tlhokagela a butuwa gae la botlhano wa tlhokagela ngwana gae ga o tlo o sheba ke phapanya letsatsi fela kapa go na le sekgao sa letsatsi fela ka moga letsatsi o tlhokala go feta letsatsi ka moga letsatsi tlhoka bekeng e le nngwe manta o tlhokagetse motswadi wa gae la boraro wa tlhokala abuti wa gae la botlhano o tlhokala ngwana gae wa madi bekeng e le nngwe manta ga mme wa keto o tlhokala ba ntse ba ba utlwe botlhoko go fetela bobedi la boraro wa tlhokala abuti wa gae ba ntse ba ba utlwe botlhoko la bone la botlhano wa tsamaya ngwana gae a butuwa gae ngwana gae ke batho ba ne ba sa kuli ho hang ba ne ba sa kuli ho hang motho ana kulia ke mme wa gae la boraro a butuwa a tswa thotse la botlhano ngwana gae gatho a o ikwetse fela a ntse a matha ka ntle a wa ya ba o feding motho yo o ke buang ka ena ke motho ke bua le ena metlha ena o tswela pele ka bophelo ya ba gona ona mo lefolo ke a ema ke ya ba ke emisa ona ona mono ya ba ke emetse ka ntate modimo ga ke sa tlhatlhola ke ikutlwisa botlhoko ga ebe monna yo o kgona go ema a phele a fetile ka ga ntho e kanakana kore la o ka bohloko ba bona bofapane yatšhe ga ebe monna o kgona go ema ga nka bophelo ba gae ga ya dithethefatsing ga itatlhela jwaleng ga e be o ntse a emele ka jeno emele lapa la gae le mosadi wa gae le bana ba gae ba babedi ba setseng a re monna ntse ke tlameya go phelela bana bana ba setseng ke tlameya go phelela mosadi wa ka ke tlameya go phelela lapa laka ke lemetse fela ke tlameya go phela ke katuo motho ela a ileng a enka are ntho e ntseng ke folo ke gore ke sheba bana ba seng ba setsiwe ke tshwanetse ke matlafale bakeng sa bana ga seng ka ka lemala kapa ka sekama ke tlo lematsa bana bana ba senang molato 0863003084 re a phethela 0863003084 o tsebe ga ntse ke le gona jale ka ntse ke le moyeng gona jale ka mona ke tshwere mogala waka ke fumona melaetsa mona ke buela ba mamedi mona ba ntseng ba re motshomo ka tuwe ke kopa thuso monna iso ke tlhoka thuso mongwe ke tlhoka o nthuse ke tlhoka counseling motshomo ka tuwa e mongwe wa ngwalela kwana re motshomo ka tuwa re lebole sedi FM ke fodile ka jeno ee ga ntse ke bua ona jena ke tshwere mogala ke ona ke bua le mamedi wa lesedi mona ya reng ke mametse sealemoya monna iso ke a leboa sealemoya o tshwanetse se thuse batho se matlafatse batho se batho tshepo nna ne o le nala ka jeno ke go fa tshepo gore ke kopa dintho ntse na kaofela o be le matla a gore o phagame o ye pele ga ke no teba ka ntho tse dintšhe ke a gola go fitlhela ga kana ke se ke ya mme taba tsa botlhokwa tse tla o aga tse tla o phagamisa lesedi dumela
6: dumela mosoke
5: e ka mme
6: ketene ka topinya
5: ba monate
6: a monate
5: mogatuwa
6: mogatuwa wa ka nna ke le ka tlhokalelo ke motho wa ka bana ba heso bana ba bo ba bana ba ba heso ba ne ba dula ba nfounela mehleng ba nkgothatsa ba re se ka ikutlwisa botlhoko go bona motho eno o se a tsamaile ga a sa tlhola a gotla wena o ntse o phela tswenisa bophelo ba gago ya ba mme waka a tlhokagala selemong seno ka utlwa botlhoko kobe ke ne ke bona go phela ga se ntho teng ke bone kare ke tla fapana tlhogo empa kare ke kgonne go feta mane botlhokong ba motho yane a neng a nkgona go nthusa gona jele tsena ke mme waka ke tla tlholela ke eng gore ke feteng
5: moo
6: ke dula ke mamela radio letsatsi le tshabane le dikelang ke nnete botlhoko bona bokeke ba ba ba fela o na le nako eno go okolle ka nako e nngwe empa ke re ke phetse le ka lebaka la mamela radio
5: nnaaamoeore
6: ka nako motso tseno ga o fitlha ore dikgaphaditswe ke dintshe
5: popinyana ke a leboa
6: ke a leboa
5: lesedi dumela
7: popinyana
5: le kaemae
7: o hantle mogatuwa
5: aa ke hantle
7: mamosi a qwaqwa popinyana go latlhegela ke ntho e bosoko haholo empa neneng ga o ka amoela ga o thapela popinyana nna ke thuso ke thapelo ke nyetso ke le monyane ke na lemo tse 15 ane ke nyalwa mo natsheng ke tswa heso mane petsana go itse empa tlhokomele ntatemosia a ile a ntlhokomela ena e ne re la qabana go nna wa gopola ntate wa o lampotsa gona ke tla tlhokomela a re mosele gore ke tlo tlhokomela buisa lefuru popinyana go amoela le thapelo ke tsona ntho tsa botlhokwa mara he ga go na le popinyana ke leboke mamosi ka qwaqwa
5: ke lebo lesedi
8: mzake
5: le ka mohlompei
8: gote ngaka ya mzake
5: ga monate ntate
8: ga monate mzake mzake jwa le mofikeng ka diplaseng tsa mašhaeng ge sena ma mzake
5: ntate
8: mzake o bile bima ka 2001 a ne ke latlhelwa ke ntate waka ande ke setse le mmo waka le bana ba heso ke nna mogolo lapeng o ne o le boima mosake o ne o le boima ke bona mme a lelatsatsi le letsatsi a sa kgone wa maena le bana ba heso ke nna mogolo wa sekolong mosake go ne o le boima maga ke laba itshedisa kare ga ka bontsha gore ke ngwane motho o na ke tiise pelo ke tshetse mme mme le mme motho a utlwile motlhoko ne go tlwile botlhoko ka go fela bana ba gae maga mosake ke laka iketsa fela kare ga ka dula ntse ke lela ke utlwisa nno wa ka botlhoko bo feta mo ke taba gore fela nna ke motshetse re motshetse re le bana ba gae o tla fola go tla feta bothateng mona le jalo motswake re laka feta ra phela ba gantle
5: o fitlhela ka jeno
8: o fitlhela ka jeno motswake ke bane ke laka omogaela ntlo kwakwa mme oka ke motlosa polase wa dula le bana ba gae monate ba setse ka go fela mmate ka jeno motswake go lebetse
5: ntate ke ya kokobela
8: alana motswake
5: makola ga nona le sedi dumela siela moya dumela
9: mzake
5: le kae
9: re teng le kae
5: ga mona a timme
9: joe ke a lebowa ke ne eventually sa ke o letsa tlwa ka 3
5: phephi nana
9: Ah, hona bothata ke a lebo.
5: Eh.
9: Okay, na experience ka ke na ke lahletse ke molekane ka 2019. Ansia le bana ba babedi. Eh, ke kgola ntho ke leng ga yetsa nna. Ke ndire rapela le yena ntsa kula. So o hloka itse a hloka la ka ga matso wa ka kamora gore ke mogapelle le bana ke bona go ahlole. Pele ke ile ka kgothatsa ke ntho gore ntate Modimo o ntse thato ya hae. Ke ile ka kgothatsa ke ntho gore o mo phumuditse bohlokong bone ke bona le ho bona. Jale ntho e leng ya etsa ke kgothala go le ke ya gore yena o hloka itse ke bona ba kha le kha mo gore ba neng ke ne tena kula. But ha kula na kwete le jolo ka nna ba ka nna go bitse 10 months a go bala be 10 months se go kana le bed so ine le painful lo bana hana sana qala go kula ngwana ka o ne a le 4 months ke la ka tsamaya motho sa le tseleng go re tsebe go hoka motswadi jale ya ba go hlokala ngwana se wa thunya na thunzi ka ga le hlwatse le boko gore go bona hala ho tlhomo mona mathunzi teng bona la mathi le boko so ke le ka ga ha ba molekane wa ka ke one sia enunsia ka tsela o rena ha hlokala ka accident unsia ka tsela o re o kutsi ene ke mmone a ba phumola ba utlwa ke tlameha ho itshidisa go thato ho yentsa ntate Modimo ene ha ntsa kula o nare ke rapella hore ntate Modimo a nke nna pele hobane ke bona o le strong wena o ka kgona ho sala le bana so ntho tse ndile tsa ntshidise so le bana ba ha itse re dilala le bana fast ba re mama re bona re ntate o na kula ene re ne ke ra lebella ho mmona le jalo tsatsi le nnile mo bana ke tonka bo hlokwa ba ne ba le banyane ba tlo ba kgona ho rezima so taba ene ya ke ne ke na le bana ba ke tlameha ho ba thelela ke yona ile tsa go ke be strong le ntho ho re ile a rata bana ba ho fela mo tsong o qetela ile a mpha matla ho re bonyane se le ke se se le ntho bana ba ba tla mo hopola ka yona unlike ha nantsa thila fela vela le siwa lo hole le lapala hae
5: wa le sekele
9: ke tsana ntse ke le ntse a nkhuthatsa.
5: Ei, ke le bua go lo tlhagetse ra ka ke. Ke
9: le bana mntsake.
5: Thank you.
1: Ai motsomogato wa ke le bua. Ai ke le bua ke le bua. Ke tla ke fodile, tsa ba ke fodile. Ke fodile. Ai ai ai. Ke fodile swa pan ke le bua. Ha ona pholo e fitanye. Ha le sedi ke mollelo. Ke le bua e motso. Ke le bua

0: Modimo ke yena tharollo e motsho mafifi. Ke ntate Hlone, ke a leboha ntate motsho.
1: Mafifi, mafifi, bra ya ka sehlosa hao, sehlosa hao bro wa ka man. Mafifi, nna lenyalo la ka le molekane wa ka re hlohonolofaditswe ka bana ba bararo, banana ba babedi, moshimane a le mong. 2010 moshimane ona wa ka a le mong o ile a hlokahala, ka sala le banana ba babedi. Ntho e ileng ya nkuisa bohloko ka ho fetisisa ke hore molekane wa ka pelei ya hae o abetswe bana ba bararo fela. So ke yona pain e ileng ya nshapa haholo, mare thapelo ke ntwa, thapelo ke sebetsa se seholo. Mafifi, ke ile ka rapela, ka kgumama, ka rapela ke re wele Modimo we, o ko nkutlwe ke a lla, ke kopa ngwana e mong wa moshimane hape. Empa karabo ha ya tla ka tseleng ne ke lebelletse ka teng. Mafifi, moradi wa ka enwa e moholo itse ha kena bokgarebeng ula a ba le ngwana wa moshimane. So ke ile ka ipolella hore enwa ngwana wa moshimane setloholo sena saka o kwetse sekgeo sa malome wa hae. Pholo ke fumane ka yona tsela e, Mafifi, le dikeletso go hlaya basebetsi mmoho le nna ka nako eo ke ne ke sebetsa le bona ka yona. Tanko Mafifi, ke nqokoto fatseng la bothabile.
2: Dumela Mafifi, motsho moratuwa, ntse ke mametse sehlo sa hao ke le mosebetsi mona Fixback, ke di ao morabane, ntse ko mametse ka SABC Plus app. Nna ke ile ka hlokalla ke ntate wa ka Kwete, pelo ena ya ka kwa bohloko haholo. Empa ke ile ka ikgothatsa ka ntho e le nngwe ya hore re ka se phele ka o sa feleng Kwete. Le rona ntse re tlo tsamaya jwalo ka bano ba seng ba re sile ha re horeng ya bohlano sebedisa ka semoyeng.
3: Kgotso e motsho moratuwa, o phetse jwang ngwana mme? Atjhe, ka mohau nna ke ipheletse. Nna ke tlo bua ke itshetlehile ka taba ya ena e ileng ya hlahela mofumadi wa ka ka selemo sa 2012. E motsho moratuwa, o re e laba ntho e loreng ile ya modula ha bohloko haholo, o na sa kgone, o na sa tsebe na a ka baleela kae. Empaneng qetellong ya maqetello ke ha hopola hore kana Modimo teng, ya ba o baleela ka ntlong ya hae, ya ba o ya rapela haholo, o ya rapela, o ya rapela ho fihlelletse mona mo e loreng Modimo o ile a mo fa diqeto e le reng e felletse ya hore a baleele bukeng ya Johanne chapter 9. Ke mona me e le reng ile a hlalosa ditaba, then ka mora mono ke ha maikutlo a hae a theoha, ke ha kelello ya hae e kgutla e bona hore na o tlamehile a phele ka tsela efeng. Yona taba ena e bohloko haholo ka ho fetisisa, ebile ha se ha bonolo o telang motho kapa batho bo ba ratang. O ka ba bona o so o ipolaile kapa o so na le ntho e nngwe e mpe o batlang ho e etsa, jwalo ka ha o tsho nenneng o mong a ka nahana hore a nwe bojwala kapa ke ne ka ga dithethefatsi kapa a inelle batho ba bo mme kapa batho ba bo ntate. Empaneng ha se tharollo eno, empaneng o re tharollo ile a ba hore a itehanye le Jesu. Ke yena motho e le reng o ile a mo hila pelong ya hae. Ke a se leboha sehloho sena sa hao, hobaneng le rona re le tjena re a ithuta, jwalo ka re soka ba re kopana le maemo ana a tjena re a ithuta. Ebileng ke nahana hore ke ntho e le reng e tlo dula e na le rona. Ke leboha Modimo ka seo sa o neileng sona, ka tsebo e le reng o file yona ya hore o re fe bohlale ba hore na re ka phela ka tsela efeng. Ke pele wa lekhosi ka mona ka Matlakeng sa Strone, jersey number 10.
4: Hashtag Likalaneng. Dumela Mzwake, tse ke mametse sehlo sa hao hoko. So o tlameha o amohele bophelo bo tla ha nngwe. Ka go tla fumana se o tshwere ke depression bo qeteletse motho a sa nang bolae. Atjhe, ka nnete

0: Ke mathata sithethe se bahle makgethe mo le ding vision e thank you.
1: Dumela mafifi, dumela ke se bula le baloka bepena ge se tlosa ho. Ke le ka lahlelwa ke molekane ka 2000. Ka lahlelwa le ke ngwana. Ke sa se nna ke na ngwana. Le kutlwa bohloko haholo ba nne ke mara ne ke lebelletse ngwana nwa kwa mshanyana. Ka ba le moholo. Ke nna ke re ke na le yena ke a e se ka ho hang ha ke se bile ka tsiao a mohela mpa he bo phileng o tlatlame o amohela ho le motho ke sa ga ke mameletse ya ba batswadi ba ka ke sa ga ke ma ke le bele ke ja fola ya ba mangwana wa ka jwale ena he mangwana ka ne le mogotsi wa ka gore e ne le ntho tsohle fela bo phileng o tlatlame o amohela ke ne tsana ko ne a hore a utlwe bohloko le o lokela ho lla o tsebo fola ka re tsheletsa tsena ke so fola mpa mo le mongwa bana be so bane ke nna mo lo kisetse le bona a a go tlo bontsha botsola pele la ho se bonolo tangos
2: tebeletso e ratwa le sedi fm fm
3: Motsotso ka morora ya bone mabira tsebeletso la sedi ka nnete ine sisitse ka jeno sholo ka haidula sisitse ka mehla yo hlere hame o tlo na tefelwe kana go tsohle ke analana maikutlo ga o hlone heleneng ka ona tabentsena tse re buang ka tsona ka jeno mabedi matlafala o tie ho hle mo lenteng me re se re fumane thagollo re fumane pheko ya hore re fola jwang mme ke a tshepa gore tsiletse ngata ka jeno go tloa mona o ya pele ge tla ke re tse dintho ka tsela e fapaneng ka nnete o tlhokalelwa ke motho o mo ratang ke sa pheta ke bohloko bo bogolo bo ama mmele ke lalelo maikutlo a dikamano le bophelo ba letsatsi le letsatsi mme ka nnete re tlhoka go ka nnete re etse bonnete ba gore re a fola re a pele bakeng sa molemong wa batho ba re ratang le batho beo re ba ratang ke lebohile gagolo tlhe ke a ananela mamedi wa tshebeletso ya lesedi nako ka nnete yona ka nako tsotlhe ebesega ge tla boela gape re ditshotlha o tlong ke nyele matso metsing mmedi metsotso ka moragora ya bone re ke tla ke gopotse mone mo ditaba jalo ka re le kgweding ena kapa re amoela kgwedi ena ya transporoto
4: Fokotsa lebelo. Fahla lebanta la gao la phologo. Seke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag lesedi FM ke molemo.

0: Ajeno le Master V, re na le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka dile data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae dile ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Wa ratwa. Wa le. Wa le. Le sedi FM.
4: Buisa wena mdumela. Mdumela tswale ke mo popo kwa mona ka sasonde. Tse go file ka tselo ka 88.4. Ke la ratwa ho tsosa. Ntate wa ka ke mpatang gore ntate Bishop o ka bona ka Sasonge la Media ke ya ka helbogone ke sose bogena sekwane bosube ga tso ya patsime le morena segoto ba sebetsi mmogo ke ra batsoe ba patsime ba sware tebompoko ka mona ka Sasonge

0: Au mino mona tsebelo tsoga le sedi mashobe le tsotsala metswe e tsime hlano ka mara ya bone ke tawa dikelane la bone bekeng mo tsomorati wa case missing you ke le ka fomsa ke mpuli re jalo God bless Africa holy sadi FM dumela khotso.
1: Good morning Mosake.
0: Le kae manana?
1: Ke le kae?
0: Amnati.
1: Ke kana ke le ka re JP belated birthday to you.
0: Ka o ke a leboa.
1: Ke be ke re happy birthday ho ausi wa ka tikele di tumeng wa hola ka mamita Bethlehem ke re ngwana mme o se se le tshele happy birthday to you. Ke re happy belated birthday ho ke le tumeng o ne a hola maobane. Ka di 19 tla di ho hola mo le bohleng tumeng nye ba antseng a bua le mo zwake ka jeno. Bye tebele.
0: Awo le family ga tang ge di yo he?
1: A e ha bohloko ha bohloko.
0: Ke mang a tshwaeditseng ba bang?
1: Ke nna.
0: Thank you Lebza.
1: Bye.
0: Le sedi dumela.
2: A bu dibe dai.
0: Ba bana tlhoka mhlombe.
2: Ya hantle o bua le selo je tlo mo khale je ka tlhoko le ne di kopa o tsofa nne ma morena maloka se. Morena ra ntse ba o ka Kimberley mo le bo ntumeng ha a fantsa o tsile ke ya le bua. Ke selo mo khale ka tlhoko le dilo tsa.
0: Ntate le sedi?
3: Yela, ba bibi.
0: Le ga mhlombe.
3: Wana no ke tso pete.
0: Amna ding dadi.
3: Amna de ke re tla ya breakfast le lunch sekolo no. Ha ile ka buse mo re na rantse ba di wa. Sekolo le se a ke ke ka mali ka medu di tsi da ke re tsi ka di tsi wa tsena ka da tso o se ga patine. Ke ka mane ka a se sel ba ke ke ntho ga ka mabo ke ga ka tso ja ke ipetele ka ntate ho tira matshelo ka mane ka monya ke versus Bruno. Ha ile sekolo no.
0: Ke le bole seri.
4: Mwana watala.
0: Lika andati?
4: Kanta uwafu.
0: Amunati.
4: Ako riki kena kama nyake mani versus broni kikena kaa straten sama si simono, double 86 simono. Kikupele maschava takari mani mono. Kikupele le Philip Matiso kama wane kama shakeni. Kikupele kaa makalema waluko simona belt fanteni mwana. Bato saki Lucas Tuke kwa namo kolo.
0: Kile wile le sadi dumela?
5: Nemo somo
0: atua. Liga epopi.
5: Ntel liga epopi popi.
0: Amna atumana ana.
5: Nga ke rata ori ngopi birthday hu sibaku sa kama ani matatile taba chiche. Na ke ala kili abuwa. Mkari, mkachari. Ke happy birthday sam uula wole ntini mosebi mtengata. Kitu se mtuande waka mampo majoro. Le mmalupisa nishesha. Bana boche baku peleke matibelo danya. Mitrend.
0: Thank you, Bye bye. Le sedi dumela.
6: Eh, mwana ka le kai.
0: A mona tile ka manana.
6: A mona ke ba baby.
0: A o popi a ka hle.
6: Le ke kopa si tlo se de bua ka se se tsiya a pe ke dai ga o sa ntse ke nne ke ba tsi ke le le se.
0: Eh, o rata o etsa mo maletsatsi ka jeno mmai.
6: E ba ka tsiya ba la baka. Itumeleng le mantsa ba theuela. Ke ba tsuwe ba pa pa pa ne.
0: Ta o se mo gatsuwa ke bi a huye be tsa se mo na tsa ugwa.
6: Eh, o ke ke se yo le yo go kupile ugwa.
0: Eh, ke ga tsa ugwa. Ba ba ba mo gatsuwa.
6: Thank you.
0: Le seri dumela.
7: Lele emotion ka tuan kai.
0: Amo na tle ga mai.
7: Amo na. Ha ba tswe ba tsake re tsone ka potsho ka mo atswe. Ke ga nna la pepi tso ka mele ding tsina a tswe ke re se phati se ba le na kgeta ka mele ding tsina a tswe. Ke re ntse ding tsi mo ga nya tswe ka mele ding tsina a tswe. Ga nna ba tsela ba tswe ke nna mamo ga nna mamo ka se mona jeng tsa se thabantsi. Ka ta yo motho mara ke ka rata hle.
0: O ratwa ke nna mo gatuwa. Mafidumela kwa tehle ke swala pala e se qwaqwatse ke la ga male maleme. Nga ba tso swa ke maleme pit ba ka mona ka Bethlehem ke le bohle phepi motho moratuwa ke hona ngwe so ke go balang motho moratuwa ha sala ke o jile ka tsebe ke mme phama ka mona ka Smithfield mo fula tsepe ke le buile tlhagaitse di aka beletsatsi le monate gotso mafifi ke rata ho tsosa motshwane Tiger Tekiso Tebello mana mathela ke qeteleka rabo sangku mafifi menyatso ba hlohlolwane mane ba tsoswa ke le hlono lo fokase ka hlohlolwane ke rata bitso lena la ntho la ntho ha bo sang mafifi ke tsa ga le sia kalane le pita tsa utse qetele ka go sangku mafifi menyatso hlohlolwane ke a le bua hlongwane ke ga tabitswela bo ga go sangku ga bo sangku a go pola le dimula ga bo shabane ntate hey bana motho la gola ka nnete motso mogatu a o nana ntho ke ena mona o a o bana ra ha bo ke tega tsa tsela tsolo ka jino happy birthday o bona ha ke tswaka ntho tsa mfuta o tshe ke utlwa boko bona bo bo ai ke den tsanda mo a go sia zenzela.

0: em ke molelwa ga so etlisa mposo selo di fase go ntse basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le etong la bona la bophelo ba katle
2: a jeno le Master V re na le karabo ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how to tutorials
3: Master V ke tlhoka deal ya data e tlo nthusang gore ke kgone go like le go subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang
4: Tharollo e go 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala gore o ithabise ka yona.
3: Master, ke e fumana go kae deal ena?
4: E fumane ha fela go VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe gore o tshweretse tswang pele.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Go na le dipehelo. Further together, Vodacom.
5: Dikalaneng. Ole sedi FM o wa ratwa o wa le le sedi FM
6: ha tsa spona no kashala kachela ke kopa ho le bo ha bohle ba ile ba nkupela ba ntsusa ke kopa ho tsusa le bana ba latelang ha ke re rangwane wa bana ba ka bondi matshidiso mohlokwane mane gelekwatse ke re mohaisano wa ka phoshia ntshake ke re potla ka o se itukise ba go di ba ba o emetse ke re a o sua ka tselane se sedinyane mane phomolong ke ngone o hle ngone wa bana ke a le bua ka tshela letsatsi le monate ya ba kopela nke mmimi mohlokwane mona maoke bye
7: a vivi ha ba tswe wa tola ha ba tswe ntse ke go sa khaitse ya ga ntlhaise ke go sa la mogolo la ba ga mara ga so thole bo di makakola ke ga ba tswe ba thwala le mo tswala ga le seba ha ba tswe tsa tswe le seba ha ba tswe ha ba tswe ha ba tswe ba fifi ha ba tswe
8: a bo re tsebele tsela se re qala tsatsi la la bone ka jeno le qala ka khotso thabong ya ka lopelong ya ga ohle I go give a cool and the gang but in the heart ale lawu loya tsa tsena ho hlobuwe ntho tsentle tse monate tso batlang mona di etsahala a bo ya mosebetsi ale lawu bua le tsa tsena hona jwa le ha mafubetse na ra hlaha a ke na kwene paise

0: metsweletseng temana ke a le shumele motsole mo hape tenyelo ila Jehova la re ho yena bona o emotse me o tla tswala mora me o tla morea le bitso la Ishmaele go bane Jehova o mametse go hloriswa haha tumele mo mamedi o seng hona ke re ho wena modimo ya lo hatateng ho ya batla ba lahlehileng re kopana le agare le kgabunyane la Sarai le tswang Egepeta re kopana le agare ha o so sena motho ya mo mamela re kopana le agare Abrahama a mo fetohetse re kopana le agare bududu bo mo apere re kopana le agare Sarai a mo lelekile ntlong ya hae re kopana le agare tshepo e fedile ka hare ho yena empa utlwa lentswe la Modimo tenyeloi la Jehova la lefumana pela sediba sa metsi felleng sediba se tsileng ya shure la re agare le kgabunyane la Sarai o tswa kae me o ya kae Modimo o ya le hatateng ho ya batla ba lahlehileng dumelle mo mamedi ke re wena Modimo utlwa le ha batho ba sa mamele ka lebaka leo ka hara lehwatata re kopanang le mohau wa Modimo ha o atamela agare Dafita mohlanka wa Modimo e kile ya re ha kopana le maemo a tshwanang le ao angola pesalema ka mantswe a reng nka ya kae ka ba hule le moya wa hao nka ba leela kae ka ba hule le sefatlheo sa hao a nka nyolohela mahodimong o teng le ha nka robalang nalong ya bafu o teng le ha nka kalla maphio a mafube ka ya ikahela bophelong ba lewatle le mo o teng seatla sa hao se tla ntsamaisa mme letsoho la ao le letona le tla ntshwala o mamedi eno a ke Modimo wa mehauhelo eno a ke Modimo wa lereko eno a ke Modimo eo mohau wa hae o hlolang ka ho sa feleng le wena ka hara lehwatata le o leng ka hare ho lona Modimo o teng Modimo o tadimile Modimo o keke wa o tlohella Modimo o keke wa o tadima fela o sa o phamise ha o nahana o seng hona hore Modimo ha o bone utlwa seo lentswe la Modimo le se bua a ya lehwatateng o ya phamisa gale le wena sellong sa hao Modimo wa utlwa mme Modimo o tlatla o tla o phamisa ka hara boima bo o leng ka hare o bona Modimo e sa ntsane le Modimo bua le yena o rereko la hao le se ke la mpheta o seng gona ka Kreste morena wa rona amen
1: harlewe moruti ngaka moswadiba ka molaetsa o matla mabelo a tshebeletso ya tshedi gantle odimo tlhogo go reke ya bohlano mantsheuwa Mofokeng le Moifo Makumane dithapo ke tseo
2: ke le buile holo khaitsedi aka emotsho moratuwa mamedi ha re se ke ra senyana ko re le kole hore re tswa ka difengwa makumane ho sengona
3: ha se ke di ha dipatjiso hantle se ba ntse gore ke batlane le rangwane ke ne yena a go melang lengolo hape hape go bona mo a ba bitse for ba lokolle faile rangwane yena ha ba tlo thusetsa next

0: di tabatsana tsa ora ya bohlano di fella mona mmere di phetela ka lokola tsa bolipi bakeng sa letsere lena jwa re ka letlhobisitswe ke ba mogatlo wa bolipi Tshwane Gauteng le tla kwaela ka go kgetha dibaka go phole go fitlhela go bata ka mafofatsane a itjadileng a di a duma. Mpumalanga le tla kwaela ka go kgetha dibaka go phole ka mafofatsane a itjadileng a di a duma ntle le Lowveld. Northwest Province le tla kwaela ka go kgetha dibaka go phole ka mafofatsane a itjadileng a di a duma empa le tla kwaela ka Leboya. Free State le tla hlaka fela le tla kwaela ka go kgetha dibaka go phole. Northern Cape le tla kwaela go phole dibakeng tse ikgotlileng le lebopo o seng gona ntle le moo le tla hlaka fela o foke moya o phodileng. Western Cape le tla kwaela dibakeng tse ikgotlileng le lebopo le ka bophirima le ka borwa bophirima o seng gona ntle le moo le tla hlaka o futumale o fitlhela o chesa gagolo ka borwa. Karolong e ka botšhabela Eastern Cape le tla hlaka o futumale. KwaZulu-Natal le tla kwaela ka mohodi dibakeng tse bogareng ntle le moo le tla kwaela ka go kgetha dibaka mme o phole o fitlhela o bata ka mafafatsane a itjadileng a di a duma ka Leboya botšhabela. Ditaba tsena tsa ora ya bohlano le bolipi di felela mona boela mamana ditaba tse dingwe ga ora e tlabe ele ya botshelela. Makumane a mona le mane.
1: Makumane ka mantse wa Mofokeng harabeke ka ora ya bohlano go fitlha ka ora ya botshelela hoseng go Lesedi FM fela.

0: ha o sa bothata phoka o tsa tshwanela ya ka ka ka ntse batlala mmone insurance ka ofela ba nete ya sala phoka re bone go batho bana ha mafu a hlaile ha ba ise chalte mo tshwanetseng e eteng ba ise bitsa mabaka bona a itseng gore ba benefit that's why ke re motho a tlhokaetse nna ke bona o le molemo o ntshwele kase le cruiser
1: okay ha re le bohe ntata maphakisa re le ba phoche ntata stone dubela ntata
2: khoze mantsiwa
1: ntata
2: wa tsena tshwana ya policy tena tete jaka yone ko le tsana diana o ngata ba rona re le mo ga phiri se tsentse khale tete ha o tshwara sentle ntle ha sentse ya go mpiwe e ya gore batho ba ba se betsa ba ba kwa di sike ba tsaba ba kwa di sala ka nna mo ya ke tlo go thusa ke tlo le tsika bona ha o berege and let us look la go credo re mo family go kana go taba tse ba tete ka mabitso ndi a ina ba tsana ha tsweta wa nyamela and mo tsana go ntle le jetsa gale ga ha sa le yo mo o fela go laka nna teng ka nna go tla ka 5000 rand ka re ya tshepe ke ke le ding mare dilo gore o kgile go khutlhotlo ba tshelele jo e botlhoko gatika ka gore o dira di family tsa lona gore ba ga lona e botlhoko go botshomola modimo pelo gatse jaaka gore eo yone ga ke itse o ka re re ka kopana re le setšhaba gore re stope ka ntshiso le eo ya gore go ntse go dira di-policy mo godimo ga policy okay thank you mantsi
1: a re lebohe ntate stone ka more ka poche ebile di-company tsa di-insurance di le ka go ilokisa o tlo tlhekomele mo round tsena gore le ha o batla go nyolla chelete e o ipatalanya police ro fumane chelete eng atanyana ba hana ba o betse mo edure go tlo fa chelete e kana gore o gone o boloka mofuko yone ha re tlo fa chelete e fitang ha re tlo dumela gore o nyolle premium ya hao ha re ye Frankfurt ho ntate Andre si dumela ntate
3: ga tsela ga ntse
1: mantsi wa ga tsela ga ntate
3: ade ga ntse wa e ke re itla tabe me me o di ga ntse man ba tsa ntse ba tsebisa gore ba tsentse di insurance o ba lenda na go gile ka moka di mistake ke la ga ka sebetsa le motho mo ke ba ka tsa ira DCC into ya di insurance le ke sebetsa le motho mo ga insure le le mme wa le ntate wa hai abala su insure le 550 motho gabo ya rena go ngwe ba mo jetsa re mme wa ye ya kula gore ka ke mona go tsofetsa go tsofetsa ra be ka ba mo founela ba ro ha ba mo founela ra be ke ba re ha mme o phahamme ei ka ke bona o tlile bo so go se
1: mme ka
3: ke bona o ya ra ke le a ke ra tsisi a ke le nna ntwe thank you tena go ga tsela
1: ha re le bohe ntate Andries le bohle bantsitseng maikutlo a sehlohong sena sa rona sa ka jeno ere ke boele go fe dinomoro tsa mahala e bang o batla dinthatse felletseng ka tsona tabatsana tsa di insurance tsa mapato o batla dikeletso hore na o ka sebetsa ka tsela ya mofuta ofe nga ba letsetse National Financial Ombuds Scheme ke 0860 800 900 0860 800 900 kapa bua le bona bana ho WhatsApp ke 0664730157 0664730157 hala khabola jalo le are leleka rona moifo wa makumane rentso le kana bakeng salsa silaka jene ho tswa ho mohlophisi wa lona rape mo kwena ya le hlaisitseng kentsane rantwa mpho mahlaola are laolela khaso ka bagabane bona ba haisali mantsiwa ke lebisola ka harate ya de ho san ho seng ibile re kwala beke mona ho makumane tsebelesong ya le CDFM ere ha jwale ntle lo senyana ko ke suthele mosebetsi mo ho le na tsietsi mo haladi arba le ditaba tsa hora ya botshelelo.

0: fela re tseba tshotlego ya nnete. O bula skaptini sa hao ka mora letsatsi le boima. Selata sa papa le nama ke sona se theohelang ka nako ya lunch. Empa o setse o tobane le mafura a matinya a batang le ho ba manganga. O leka ho ba ina metsing. Empa mafura ana a homaretse ka manganga jwalo ka le maji le robehileng la taxi. Ha mafura a le thata jwalo, o hloka ho matla ho fetisisa. Ka Sunlight Ultra Power, o fumana matla a menahaneng hahlano a ho thefula mafura. Isita le metsing a batang. Sunlight Ultra Power e etsa hore o hlele mafura a manganga ha bonolo.
1: Kotlalebelo fasa lebanta la haola phologo re ke wa ganna o ipolaisitse gera hashtag lesedi FM ke molelo
2: o mametse thwasa le batukada o tla go ha breakfast show.

0: Bongani Chang. Ke tshepile wena. Le shoma le mase bahlala fela betsotso, re fela tso ra ke botsela the biggest about the drive at our breakfast show. Africa bro re tenga. Re tenga peka jelo citizen LS. Ho se ke le sotho. A ke ona ke ka lenka yona Africa bro dumela. Le tenga fela re gane ya bro the biggest about the drive at our breakfast show. Le boya go lohle mo ifoma ku bana bana le bana mo se metso botla jalo ka mehlale mehlale sa le ba e ka re nyane ba hlalo hlalo re ka botselela le nana ola ditaba a bo tlisetsa tsona di felletse ke batho ba mathang ho hle mona ba ba tlala ditaba le fatshe ka bophara continent eng ya rona ya Africa ba etsa bo nete ba re di fumana di le jalo ha holo holo maso a shebile go re fumana ditaba sentse di etsa lana ya rona ya Africa bo rwa re be mo hlalo re nga bro bongo thwa sa ba tukara jonito le chapat reteng le boya go lohle mo ifoma ku bana bana le mane mo se metso motle jalo ka mehlale mehlale tsama le lo phumola le lo batla mamedi ditaba hape le khutla o sane rutla tsela ditshogeng a DM jwang rona re be mo hlelo re nyane ya boroponga re felletse go jotsitse re bane ke thank you hlelo re nya boroponga jo ga se tharo ka ofela ona monate ka nnete pula ya nene re bona matsatsi a mabedi a fitileng a o ka jeno a mothotswa ka nnete hlakile ka ntle ka mona o le hantle o sa bona ha le lo re tla ba teng motho so sa tsebe he ha o tswa mohlomong ka mobora le nana o mane maemo le o di matlaba me jwang fela ha kana o hlakile a monate ka kwalo ka City of Joburg, Kotlakila Monate ka kwalo ka Province ka Gauteng. Nkaka ke Karaboy ke la Academy so Africa Borwa ka tumela ntle.
1: Tumela hle mamela tsebele tsoya le City FM. Nna le bitsola ka ke monono, monono 5 nili. Ha o bana bafana re a leboha. Mamela tsebele tsoya City FM ke ho ma dumetle ka jeno ke re Lena Harinke re lo ebea. Antle o reng ya borobong re kene kwa tareng ya bone ya 2026 gwedi kentsha na re fuwe gwedi tsena tse tharo re ka 2026 re bone re etsang ka tsona ke lapile ka jeno ho jwalo amela tsebeletso ya le CD FM ka thabo e kgolo kwa no Africa Borwa coach Pizzo ao ke a tseba go la ho ka batho eng o gotsofetse gaitsedi ya ka Chepard ke ho ma dumehle mmamedi ke re hello Chepard
2: moro DJ moro comrade Jonito moro the disco dancer
0: wa kena monate ka jeno
1: chepa
2: mi think ki kena jo ki kena jo
0: ye re ba mamola chepa tim
2: li shebe batho ba le bana ba ge coach Pizzo ba pa disa policy kae ba pa disa mofokeng kae ha ba nna ba tswele pele ba bua
1: hana ka jeno ka African city ke ona
0: donor da Aki
1: Donnersdag. No monate wa mohela ka Donnersdag.
0: U bua ntweng o chepate o sokometse mohlomong ka police le la mfokeng. Ka holo ka mora dipuo tsetsa mongadi tsa mokotlisi.
2: Banna ba no ba gona ho neletsana. Ba bontsha go ba akile ba bapala mmoho. Le ba bapala mo di hlopeng tsa bona bana ba sa bapala teng. Mona ba bontsha go ba batla ba ba effective ho feta. Mo ba bapalante mo re ba tswetseng ba bapalate ke yona ntwe ke hlokometse engwe ape ya bobedi ke hlokometseng gore gatlola pele ha se tlhopa sa gona se hlabile dinthatse pedi ebe ba ntse ba tswela pele ho leka ho hlaba tsedi
1: ele mogwa wa tlhopa se feng
2: ele mogwa tlhopa sa ne se mona
0: sabafana
1: sena mogwa tlhopa se feng
2: sena se dula mona thabeng tsa mamogale ke tsona tsa
1: le
2: ka semana
0: le a ikala
1: ye se ga tsaba ho ikia ka le thank you Chepard we be ile ka
2: e bo u tlile ga itse dia
1: u tlile hantle o hlatsi
0: fela ke thabile wena Chepard go bane batho ba bang ba re a gene ba pala le naha ga le ba pala le naha tse leng hore re nahana hore ba ka se re me ka pele Chepard re kopane le mathata Nigeria ke ena ile mo le re nahana hore
2: Itata
0: mafela chepa ya fuwa tse tharo yona.
1: Ya le nqabotse hona le monna mo wa Nigeria. God of football.
0: Yeah.
1: May South Africa lose today. I cannot cry alone. Ke ha ja le o cry alone.
0: No mo se e ka re e teng thwetsa la chepate jalo ka mehlabontso o tshoka nnete thwetsa ka la mfela ke tshetso
2: le mogwa wa ntwa wa re jwale ba tlaoela ho hlaba dintla ke ntho tlamela ba ho tlamela ho qaloje
1: thank you na
2: ke yota
0: a shoma ba pele metso ka barora ya botsela gwa tha motho a re khutla fela
3: rona re ba ha modise re ithatela ditiletsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise ditebo ho Standard Bank Maemo account le lapala ka le apara more fashion ka ditholo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e more le ditheolelo ha Shoprite ho di ma more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka more kampaneng ya hao jalo ka rona ba ha Modise. Ha o bula Standard Bank maemo account kajeno. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng. O na le melawana le dipehelo.
4: Ke nna go ya Trolley Dash ha okay. E gapela Trolley Dash e leng ngwe tsa 65 e ka yang ho 7500 rand. Ho kanela, re ke se hlaiswa senkang siabo e be o swipe karete ya hao ya Count On. O boloke ho di 2 liter tsa Clover Tropical Flavor Dairy Fruit Mix. Ka 32.99 e leng 2.5 kg ya Snowflake Cake Wheat Flour ka 29.99. Le 2 kg ya Omo Auto Washing Powder ka pa di capsules tse 14 ka 79.99 e leng. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Ha di Mane OK Urban kapa OK Express OK beng ba le beng ke le ba o ka batsapang
5: hela hota motho tlo bona mona remember ba mamedi ho tso

0: Hello batho khara, hello batho khara le thwasa. Ke re le Goliath ka Bloemfontein. Ke kopa le ngkhathele motho wa ka, ke ntate Goliath, o tsile ka mosebetsi o Bloemfontein. Thwasa, ke kopa le jwetse motho ke mo rata ka pelo ya ka kaofela. Tate Modimo a re thuse re hodise bana ba rona. Ke mo kgwatha ka pina ya Lord Lift Us Up Where We Belong. Number tsa hae ke 078.
1: Yes, yes, yes. Arbonne re a mo fumana. Abuti.
2: Ke re le golaya. Ke tsara motho le
1: mo. Le golaya.
2: Hello. Em that little guy. Ke a phela o bua le thwasa ke bohola mona le khada re ga diyo.
1: Yes, yes.
2: O le sedi FM ke bua le wena.
1: O hantle.
3: Ke ntle metapela ke ntle bana beso man ke ntle.
1: Eh motho le hlono lo kwena. Eh o le hlono lo man.
2: O tswa so ntso ke na radio station ye kholo le naneng le leo o lo ha kana ka
1: ei a se
3: le holo bana beso le holo le ka tanke tshaba
1: o tswa tabatsa ha
0: le Goliath ka Bloemfontein. Ke kopa le ngkhathele motho wa ka, ke ntate Goliath, o tsile ka mosebetsi o Bloemfontein. Thwasa, ke kopa le jwetse motho ke mo rata ka pelo ya ka kaofela. Tate Modimo a re thuse re hodise bana ba rona. Ke mo kgwatha ka pina ya Lord Lift Us Up Where We Belong. Number tsa hae ke 07.
1: Ai, ee ntate o mametse.
3: I'm going to go to the house. Le luna tsela jwa le bana ba isimane tete mdi marabolo ke le luna ke a le bua ke le bua mina ha le
2: ma.

0: advisor Julie le bona di ba advise hantle di bone hore di kgwebo tsa bone di tlhoka eng me ba bone le hore ba ba thusa ka eng go latela mo
1: a taba se bona te mong ha di ntlo ke tsa fela bonnete ba hore pele re arwana mona ke tlo nka nomoro tsa mahala ke tle ke di fe mohlophisi ka monana John ba nna ba tswara ba ka nete ba rata program tsana tsana tsena ke tsona tsa bona tsa di rata nga holo ba ke tsa hore ba phamise ngwana motho motho mong ha di ntlo ke le bula ha holo tlhakana go ya ha mongaka tsona pele ga mosebetsi mo tle elo yetsang o fitle be re kopana hape bana go nyetla
0: Kalebo.
1: Mamedi hle eno yana ke monghadi Andrew Sito go tswa ka monaka Setfa yana ke Mangaung branch manager ke ene le ngone re bua lena tsatseng lena la ka jeno ke a gola gore e teng ntho e leng gore o ithutile yona go tswa a puisano nya ka le yena tsatseng lena la ka jeno khara batukara le twasa re tena ka nkane ho ra yana ya borobedi bana beso ke tseo
2: e puo e bo hlokwa eo malavas
1: e bo hlokwa ha holo ka nnete twasa
2: e botlhokwa gaitsedi ya ka hobane le leng la mabaka etsang dikgwebo tse ngata diputlame ha holo dilemong tsa pele tse hlano hantlentle tse tharo ke tlhokeho ya tshietso ya ditšhelete mme le tsela e ba sebetsang ka yona gaitsedi ya ka ehlile ba o susumeletsa re utlwisisa hantle gore kgwebo o leng ho yona ke ya mofuta ofe e tle re he ha o kopa ditšhelete mane o botse ba hantle gore tšhelete eno o e fumanang ya kae
1: ke nnete twasa
2: ae re a leboha wena kgaitsedi ya ka puo ya bohlokwa o re leboele ntate mo so o mo leboile ka nnete re a leboha
1: atanke twasa
2: amera tshebeletso ya lesedi o so setse metsotswana fela re tlo ballwa ditaba ka moganako e sa fediseng pele e nnaneo lena a le tla o matlafatsa le tla o matlafatsa le tla o beya hantle o monate mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM ore le ha re ntse re sheba tsona tsena tsa menate gona monate moo bona le ntho e leng hore ka nnete o ka ithuta yona mme ya hla ya o sebeletsa ba mme tsebeletsa ya se defa mo ska ba fetwa re tswella pele le ka nqano ra borobedi ntse re hopotsa hle hore leeto la Bali e hlile le sentsele le haufinyana ha ke bua lwana tjena re sentse re kene gweding ya leeto re kene gweding ya leeto passport ya hao ye mejwang mokotla wa hao o a notlelea ba ne jwala se re tsama tjena mmamedi ho so batlala di suitcase tse mona tse notlelehang ho botlhokwa hore di bona motho e leng re tshwanela hore ba di treatment tsa bonnete ba hore dipilisi tsa hao di lokile o tla enka hanyane nthwena ke buang empa e botlhokwa ka tsela e makatsang le wetsa bonnete ba hore di ntho tse ka reng di insurance re tlo bua ka tsona mmamedi ntho tsena tse tjena jwalo ka ha re sirelelekela ho tsamaya maphethelong a kgwedi ena e thwasang ka jeno ba mme tshebeletso ya lesedi FM a ntle hodima tlhora ke a borobedi ena tshebeletso ke lesedi SABC re ballwa ditaba

mathata a molao a ka hlahela le ha e le mang. Ha o ya leqwetheng la private, o ka lefiswa bakeng sa puisano ya mohala ka mong. Lengolo e seta le therisano e nngwe le e nngwe. Ka Clientele Legal, tefello tsa hao tsa kgwedi di kenyeletsa dipuisano, ho ngolwa ha ditokomane tsa molao le boemedi kgotla e bang ho hlokahala. Re na le panele ya maqwetha naha ka bophara a leng malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Re boetse re na le diplane tse etseditsweng motho ka mong esita le tsa malapa. Diplane tsohle di kenyeletsa molemo wa beili, mme re tla wela seponiseng ho lefella beili e fihlang ho 5,000 rand. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe esita le tsa basebetsi, mme o kenya claime ho bonolo ka Clientele. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.

0: الشباب لبس الرمادي فلبس السوق مرة الرب الرمادي كتواسا شابا شابا شابا رو كتواسا نتويفو أغي أغي أغي كابا بلا متوبا أغي
1: سكان جيتا نوالو ما تكتا تكتا تكتا تكتا Ebalane ke metsa Instagram ka la botla.
0: Samai.
1: Tele mora a moya o inwele. Outing batla ke dikai. Hai. Hai.
0: Ke le ma production.
1: Kana ene le yo. 20. Hai mona ke sa hopola lo ke selema se
0: fetse.
1: Pina ya ke aneng ka.
0: Totsena dikalufi.
1: 2017.
0: Kenya piano fela o itlwele o tlwele di lyrics di le jwalo ntse mata.
1: Ampor, hemona 2017 ke 2026.
0: 2017 di jwale ge ya
1: ho. Jo, 10.
0: Jo. Ene le man production.
1: Nemo se tanke 10.
0: Ene le man production.
1: Ke hemona khada. A tsa tsopola taba tsa ka tsa ha ne ke santsane ke dina. Ke Master Lux, Master Lux. Na, ke Master Lux.
0: Lo le phila hanga.
1: Na, ke Master. Hemona tsa re ntse ntse tsa ngata ka.
0: Ke tsa ngata khaitse dia. Ke ba jwe tsa ke ga ba nkutlisisi ya ke ke phela hangata ke phela hangata ke
1: phela Master Lux
0: ke phela mani ke phela mani phela re phela hangata
1: ena ke Master Lux ne ke re ke thato thato mampe thato wentse o i mix it
0: ke alba bonge fe ke pika ona lo yona
1: oh ena na ke ya ke ya ho qetela ke tsana la ke khutlele
0: yeah
1: hey nna ona le monna ntitsi mola le monza ga ayo khutlele studio
0: ba tsaba ga tayani ya ke conversations
1: yeah conversations day 1
0: ba tsaba ga tayani
1: le ka jeno
0: le ka jeno
1: yeah
0: ba tsaba ga tayani ba ipisa ba wo pasa radio yeah
1: ena ke kairos album ena ke ke bitswang kairos
0: kairos 2017 production
2: Motho mo le mo nyasa dulweng hantle ke diphatlalatso tsa dipolitiki ka pa gaso ya dikgetho tsa dipolitiki ho le Serie FM a ka ipilaetsa matsatsing a mahlano a utaba yeo e hasitsweng ka ona ho ikhasa bakeng sa ho ipilaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za
3: Clientele Legal ifumaneha bakeng sa maAfrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty, ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Pasho mama mere pasho mama fela pasho so arifakane so ra ya probe di the biggest money drive ita kwa breakfast show ole seri FM kache ni lena gilebele tijolo jolo kalita banzeri salosa nda temporal mkhonsu na sala jolo lkhotlela di nyewe ruto re di toli tama jwan demo president tola sabua he mutile mo president esakala kama posa di maspale bona li tenye li tlami ilele shebe di baka tsena hona li di baka di maspale mwona me aho fubana ngora esa sebe diswa hona li me aho yeme ngatele ngore mutu wa ipoza hore mo aho o
1: wetsa
0: wetsa e go bana mo sa fuise tshaba thwasa o fubane emeng ha isa sebetsa go thubuwe batho ba ikutswetsa nthotse ba inkela dithotse ba inkelang tsona banka masenke banka eng banka eng me aho eo emeng ya teng emeng ya yona ha re sa itse bonnete ba hore nthwene mo president a na bua ka yona ge lo fumana ditopo ka ga yona ka pa re sentse ge fumana ditopo ka ra yona ba ne jwale ho etsa la dinthokela tse seng hantle mona me ao yena a sebetse ina le dilemo emeng a ta hampe nna e ke na Louis we feta ke tsiba hore mona letho ha ona letho letsa hala mo ao ngona o dutse fela go bana go sa fane ka yona he go be le batho ba ka itsang se itseng ka yona
1: na ha se taba yane eneng etsekwa ya hore ho hapuwe lefatshe ntle le ditlhapiso nine sa etsetswa go rarolla bothata bono ba hore jwale mo a ho kuona ha o tsejwe monga ona
0: eh
1: hwa batlwa ha fumane e sele dilemo tse mashume a mararo mo a ho monga ona sa ge letho ka mona sekoloto sa masipala ke thaba ha ona motho ya batlang ho ikamahanya le ona na molao o gaitsedi aka o no sa etsetswa ho tlose rarolla bothata bono ba go jwana mmuso ha o bona hore mo a ho na o tlo re bakela mathata o sheba ditaba tsena ebe ore ho sebedisa molao ona ha re nke thepa e re rekise mohlomo ona le motho ya batlang ho tlisa ntshafatso ka pa re fe sechaba molemong wa di project tsa
0: nna ke tshojolo gaitsela Kronstadt money hona le sebaka seseng ke kgola signal le motho bo le shobe o isatse le shomela motse mohlano sese ha hona motho a dula mono mo a o letsatsi le letsatsi motho a o fitna ko engwe lengwa ke feta mono ke ya bona hore o ntse o senyeya ka ho ya pele ba se bankile di pipe hunkwedi engunkwedi gobane ha hona batho ba dula mono gaitsedi yaka Ningeng la ga ema ka koloi ke tsa male motswalle mongwa ka ke e mona go re shebe mona wa bona hona le batho ba robala mmolo mohlomong ke ba khotsi bana ba rona ba phelang ke yana ya senya ka wa tsiba ke abele ke abele ke a machala gale ka mo
1: hey
0: abele ke abele
1: yeah
0: ke abele ke abele
1: ke
0: a machala
1: a machala a ga tututa
0: tututa
1: ke tsana le mongwa yo
0: a machala gale ya le ke mola ka machala no hona le batho ba ntse ba tla busiu molala ba robalang fela dibaka tse jwalo gaitse diaka go tlo fumana ditopo ka moo batho ba betelwa ka mono dintho tse jwalo di etsa ke mo a o motle ebile hangata gaitse diaka ga ke tsebe gore kapa batho bane o kila bona meao ene a wana kogyane ne apartheid le ka makanako
1: ga opolane re lolata ntho tsa rona ka Pitori ga ke tsebe na ga o ka ba latlhegelela go na le meago e meng e ne le mengata e salane morago ye mekato ga itsere ka e sena letho
0: ke
1: sena letho ka ntsana fela le kantoro tsa mmuso
0: bane ke sa fe batho ba e leng gore ba sebetsa batho makation mona ba na le batho ba bangata ba na le di-cooperatives ba na le
1: batho
0: ba tlhoka bodulo ga itse diaka sebaka seo nna ke se bone mozolo mone mozolo ka re banna wa tseba ntho e sena le bo a the motho e ke tsamayang le yena ntho e ke buang ka yona le yena wa tshwa re o bua nnete ke gang ke re emeng ke re loship se se o eme mo aola fela ya o sana marulelo wa bona o sonkwe bo dipipe o nkwe bo di ceiling bo di sale dilemo gaitse diaka
1: me aho yena o bo fumane e dutse botleng bakeng sa dipalangwang bakeng sa ho atamela bo dipetlele bakeng sa ho atamela mabenkele o fumana hore mo aho o dutse bakeng sa setle hona le motho ya ikemiseditse hona le mo aho wa lapeng manono sentse ke le ka o jwetse
0: ke a opona
1: hona le motho ana batla ho reka o le jwang
0: ke a opona
1: wa tseba motho
0: eo
1: hona le ntho ana e bona gaitsedi aka
0: hona le ntho ana
1: jwale le me aho ye hona le batho ba nan le tshebelo pele ba kang ka mo aho no ba uphidisa o ntso sena motlakase o ntso sena metsi jwale motho a nke qetwa gore nna ke tla iqala
0: fa shebetwa go potsena tsa chalete ya gale seng chalete ena
1: ee
0: e matlwa teng a yeme ya
1: chalete ya gale e sa tsamaeng ga diapa
0: a bile ha ina le gata
1: yona ke ena
0: a ga tla thutsi tu ya o nke o shebe matlwa mo ne gaitse ya ka o shebe di jarete tsa mo o tla utlwisisa ha motho a re mo a o go reka o le tshe
1: yena wa ba bona
0: ya ba bona eng ba bona mabedi wa tsiba he DJ Lavas ka bane le ka kufa tsa re fa ditaba go ditsa majwang DJ Lavas a rutlo bo swa ka tsedisa majwang
4: a ke le bo ha a karam ga ga mamedi hle re ntse re tswela pele ha ke bolela tsona ghetlo lena ke tshwere emong wa di DJ tse tumeng ha holo kwa no province yena ya Free State ba re ke le gudi
5: we wanna party
4: o sha bojang wana me
5: ke sha po molava
4: ha monate ha monate wana ne man no man ke bona wena le gudi mo fitileng teng jwang ha bo mele ngwana me o rata ha holo ke ma 2000
5: ke letse tsa bona ke ba thabisa
4: bona
5: mme
4: le gori we mong wa di DJ tse leng hore di emetse province ya Free State mo keteng ona o moholo wa kufa re bua ka back to back series mwana mme a go re fedi taba ngwane se hore na ko wena le bomang mo keteng o moholo e bile o etsa rane ne
5: DJ Lavas re ko le bohe ke dumedise ba mamedi bohle ba Lesedi FM a buang ke le gudi ba motse ba ka le gudi bona party di 3 October na le Kufa first back to back series mo Kufa back to back series line up ke Legudi na Padi ke
6: number one
5: na le same deep DJ Tshupa Bikupa Amaroto Shakes and Less nice Fantas Trent and Don Kabila Amen Deep T Teddy the MC Stalliona and Leroy le babang babang adam na ba se etsa la ona mona Old Grace mo qebelo o re yang o libe
6: re re o libe le ngwanis ngwana me ke bone mono hore ka nete elibetit mono o go re fa di price wana le code
5: elibet is 175 rands phase 1 225 rands mo gating ke 250 randa cooler box ha ya dumelwa unfortunately ke melao ya hona jwale ya mekete e meholo
6: ngwanis fela ntshongwe lengwe ba batla ngwana mme batla
5: ya fumane le metsi a na re anwang a olola ba sa teng
6: ehe le go di ngwana mme o ba tshepisa eng back to back ka mokrelo
5: ngwaneso sound e mona e ntsha ho tsha ntwengwe lengwe ntsha mona jwale nna ke ba tshepisa hore hey re tlo tshisa mollo re tlo di tlosa le mollo o tla thunya le go ele mono pavement e
6: monna le good ndo sa tsebeng gore ke o latela ga go le monna
5: ke tse
6: ke bona re sound ya mona monna kwa na na testa e fitla bona
5: ke nna na testa sound
6: kwa na na testa o fitla
5: bona le wa ne suka o tshepisa ga o tlo ba disappointed ke yona ga o tlo ba disappointed
6: mwana mehle ya tsebetsang ga monate mafelong a rapeka ke re
5: o lebile na bo DJ Lovers
6: thank you mme re hle ya na ke le good ke mong wa di bini tse ile gore ka nete ka pa di DJ tse ile gore di tumme a holo province nya Free State o tlo ka mane ka Bloemfontein fela la pengi ka mane ka Masilo a Tennyson Liguri e wona party e tla ha metsotso ile shume le metsi mihlano thwasa le batukara tla be re gqetela reng ka moitorna wa gqetela e be ba re kwetse mosebetsi ona o moholo ha ke bolo na tsena ka hare ka mane mosebetsi wa qala ke bone ho invite mo na he ke bone ho mengwe batho ba ile ngore ka nete ke ba bohlokwa ho holo ha o tle motho emong le emong fela he ke bone hore di tlhopiso ke tse matla haholo a tsa singlena la kajeno thwasa batukara ke tseo

0: lenaneo la itlhabolle ha re itlhabolleng.
1: Ha ke na le Jeso nkaya kae le kae mo mamete motle le maemong ana a o iphumanang o le hona entse e le modimo. Entse e le modimo. Dumela hle mo mamete wa tshebeletso ya lesedi ke la bone ka jeno ke letsatsi la merapelo. Dumela mme ke sentse ko amohela ka diatla tse mofuthu tshebeletsong ya hao e o e ratang lesedi FM. Ke Tholwana Moletsane ke Tilly Baby ka sebele mo mamete motle ke tsamaya le maletsatsi sejake mo le DJ Lavi ye leng yena ya re tlhophiseditseng mmino ka jeno. Mme ke a o bona ngwaneso o phamisitse letsore Tilly le nna ke teng ke mametse itlhabolle. Re a leboga mo mamete motle re ne re ka ba bomang ntle le wena o motho wa bohlokwa ka o mamela lenaneo lena la itlhabolle. Ha re tsamaye mo ho ya horeng ya leshome le metso e medi mme re ntse bonnete ba hore le ka jeno he re ba mminong wa sedumedi. He ha ba monate maobane kaofela baiti ba rona ba neng ba re etetse maobane re a leboga hle re a leboga ka nnete ebile mosebetsi o motle ka tsela e makatsang. Re ke amohele mo mamedi ka pina ya Tebuho ditsietseng mathateng.

0: Chesa wena jarara, phone e hanang ho shwa. Dilemo tse fetang tse mashome a mabedi, jarara e nepile ntho e lengwe qha. E hokahantse lentswe la hao, tsebeng ya moratuwa wa hao. Mme he, ho, o ne ho itekanetse fela. Empa ka le leng la matsatsi, lentsenyana le lesesane la ikopela. Nkgono, tebetsa camera. Camera? Kae? Jwale he, re ntse jarara e mahla jana. E se tla ka camera le WhatsApp bakeng sa di-video le di-voice call. Citrus L05 e kang ka 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka. E fumana ha Telkom le mabenkeleng a nkang karolo. Telkom, possible begins here.
1: Wa tseba hore hobaneng Aus Barbara a opelwa ke hlogo ke kgotso thakalane la DJ ya ka ofising. Hei, dikopanong ba botsa hore o bapala jwang mmino o mona DJ empa a sa kgone ho etsa content calendar. Hehei, o thata man. Mme Aus Barbara wa batho shem o dula haufi le speakera sa ka ofising, ha jwale e se le yena promotara ya kgotso. Atjhe banna, ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hlogo, e fumanele mashesha hore mahlaba a fetohe matla. 10 pain into power. Fumana Grandpa, sefodisa mahlaba se potlakang. Grandpa, the fast effective pain relief.
2: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 beke le beke, o ka una haholo mme o fumane extra. Disolo tse jwalo ka 500 gram ya di-Vienna kapa 750 gram ya Polony ya Chief Chicken ka $39.99 e le nngwe. Le 2 liter ya Brooks Oro Squash Concentrate ka theko e tlase ya $36.99. Disolo di fumana mabenkeleng ohle a Shoprite, Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 11 tsa October 2026. Swipe ka extra savings a Shoprite fela.
3: Ho basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O se ke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
4: Le tukisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale re leba paradiseng ha ba o tloeta le Lesedi FM ya Valiant ditifello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke rekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana fela o so le mabopong a matla a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo e o kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se tumelo sabai etlo re ha re papa la be re le boema fofaneng ba matshaba ba OR Tambo re lebile boithabiso mo sa le balehile mo re tsamayang ka di 31 October o fihlela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba hore passport ya o e lokile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mo le Lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona ho 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela Lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse hashtag Lesedi FM travel
5: Mamadi ke metsotso e mashume a mabedi le metso e meraro ka mora hora ena ya borobong. Ntse mametse e tlhabolle ho Lesedi FM. Me wena mo mamedi motle ke le ka oneletsa pina ya Omega Gunong Classic Medley. Ke tsa bore o ntse o natefetswe o iketlile ha monate. Mino o kgobang matshwafo, mino o theolang maikutlo. Haeba mohlomong ho nona le maikutlo a batlang a ferekane hoseng hona. Ke mino wa sedumedi me hopola hle metsotsong ena e mashume a mararo ka morago ra ya borobong re tla kena senwelong sa tumelo me ka jeno he senwelo sa tumelo wena mo mamedi motlotlo se ke wa fetwa ke so ntate moruti a tlabeng a re tshwaretse sona me hamfela ka maramono he metsole rona ya tsohang le bona ba tla ba teng ntate moruti ha qeta fela ho tlabe ho tla metsole ya rona ya tsohang ere ko nkele pina ere se senwele ngo satumelo ke ya lebo se gobela haleluya ndumiseni.

ngwana ka se ke le bo segobela tla be re bina tsena ka moqebelo mo mabedi motle tla be re bina tsena ka moqebelo ka bona ka Meyerton Sports Ground re tla be re le teng re le lesedi FM ka moqebelo re tsamaya le lebo segobela ho le hobe mabedi motle ke metsotso e mashume a mararo ka mara hora ena ya borobong ha re suthele ntate Muruti Nombula me yena he o re balla bukeng ya marena ya pele kgaolo ya leshume le meso e robong temana ke ya bosupa re suthele ntate Muruti Nkosi Nathi Nombula.

0: be le pina e monate ka nnete. Dumela hle bana ba ka bao ke ba rata.
1: Dumela mamatse.
0: Le phetse jwang ka jene?
1: Re phetse ntla re tsebo wena mmago.
0: Le nna ke a iphilela bana ba ka. Helang. Le ka jene he, hona le pali engwe e monate e o ketlang le phetela yona.
1: Ke a gola go pala ka jene ntse e tla ba monate jolo ka tse dintse nga datse fitileng me matshepe.
2: Nna ke sekete tatse mohlolo wa ka jene me matshepe.
0: Ho lokile bana ba ka. Pale ya rona ya ka jeno ke e buang ka ho qhoma ho hulu ha swela. Bana ba ka.
1: Mmamatshepe.
0: E mameleng ka hloko ho ba e ya qala. Marutle a tsheletse a ne a ntse a ithuta ho qhoma. Qalong a ne a sa kgone ho qhomela hodimo le hole. Empa ka mora boikwetliso ba nako e telele ke ha e se e le botsebanyane. Lerutle le leng le bitswang sewela. Leo eneng ile le rutlele lenyane ho feta marutle a mang le ile la re.
3: Ho qhoma ho monate.
4: Sewela, o ka nna wa ba monyane. Empa o kgona ho fofela moyeng.
0: Le rutle lena ene ile le leng la metswalle ya sewela. Ha sewela a ntse a qhomela hodimo jwalo, ebile a thabile. O ne a sa nahane hore o tla fella kae. Kgetlo le leng ha wela fatshe, o ile a iphumana a se a le sebakeng se seng se makatsang tjena. Mme le moradi ba ne ba ntse ba itsamaela sebakeng sa ho phomola. Hona mane, moo ho nang le marutle a mang a mangata teng. Mme a iphelela hona moo. Mme o ne a nkile sejana sa pampiri, se neng se tshetse kuku ya chocolate. Ha ngwananyana yena a tshwere balunu e mmala o mosetla. Sewela o ile a wela hantle hodima moriri wa mme wa ngwananyana. Mme maotonyana ana a hae a hlabahlabang. A tsikinyetsa hlooho ya hae.
1: Jo, mmamatshepe. Ke a kgola ha le rutle leo le ne le wetse hodima ka. Nka ba ke ile ka hlanya.
2: Kani.
1: Hloni.
2: Nna ke utlwisisa hantle tjena. E ka re le ha o ka utlwa ntho eo tsamaya. O ikutlwa hore ha o dudisehe.
0: Ho jwalo bana ba ka. Ha o motho ya ratang boemo boo. Le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ha mosadi enwa a ntse a leka ho tshwara ntho ena e neng e mo dutse hloohong. Kuku ile ya thella mona sejaneng.
3: Kuku ya ka!
0: Ngwananyana o ile a leka o tshwara kuku ena. Empa jwale ke ha lebala lerapo le tshwereng balunu. Eo jwale le yona ile nya fofela hodimo.
3: Tshepo!
2: Atjhe ka nnete. Ke eng jwale ka mathata bona ntse a eketseha tje mmamatshepe?
0: Hei, hloni ngwanaka, ho tla loka hle. Ha re tshepeng hore mme o tla mo rekela balunu e nngwe. Le ha o le jwalo. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona hle bana ba ka. Ngwananyana o ne a hweleditse ha bona baluni ena ya hae e ntse e fofela hodimo ho a ileng a lebala tu ka kuku. Kuku ile a wela ha bohlaswa fela ka hara tselana e adilweng majwe. Ngwananyana o ile a qala ho lla haholo. Ho jwale modumo ona wa ho lla ha hae o neng o iphetapheta mona sebakeng. Ngwananyana a kaopanya ha leihlo. O ile a utlwa modumo o mong o motjha. Baluni le yona ke ha e qala ho fofela tlase. Moya o ne o ntse o etswa ka hara baluni ena. Mme yona ya nna ya fofela tlase. Tlase. Ee, tlase. Sewela o ne a ena le nako e lekaneng bakeng sa ho sheba makala. A neng a feta ka pele ho sefahleho sa hae pele a utlwa modumo o moholo haholo. Lekala le leng le bohale le ile la hlaba baluni ena. Mme ke ha ithuta. Sewela o ile a fofela sefateng se seng se neng se le haufi. Ka lehlohonolo o ile a kgona ho dula lekaleng le leng le lenyane. Empa kotsi e ne e ntse e sa feta. Ha Sewela a hula moya, o ile a bona nonyana e nngwe e kgolo e fofela ho yena.
3: Tshehebo, selalome sena se tlo mmetsa. Ke lokela ho nyamela mona.
1: Mmamatshepe, ha ke tsebe hore ke re Sewela o rata kotsi kapa kotsi e ya mo rata na. E ka ho letelwa ke dintho tse bohloko fela.
2: Ke sona ka Sewela kane. O ntse a ithuta ho qhoma. Mme ke mona o sa bile a batla a hlaselwa ke dinonyana. Ke a ipotsa hore na. Wa tseba hore o hokae?
0: Bana ba ka.
1: Mmamatshepe.
0: Le se ke la lebala hore le ena e ntse e le pale e tshwanang le tse ding tse fetileng. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Sewela o ile a hweletsa.
3: tlo ka tla ka phunyoa.
0: O ile a hula moya gole mme a qhoma ka maatla ka moo a ka kgonang ka teng. O ile a qhomela tlase. Ka yona nako ena o ne a wetse godima sebapadiswa sa koloi eo bana ba babedi ba neng ba ntse ba bapala ka yona. Koloi ena ile a etsa modumo o mong ga e tsamaya ka lebelo godima tselana ena ya mašwa. Hang ha koloi ena e theola lebelo, e mong wa bashanyana o ile a e tshwara ya ba o elellwa sewena. Moshanyana enwa e ne e le sebetsa.
2: Hei, bona mona ke tla lenka ke leise lapeng, ke fitlha ke le kenya ka ga botlolo.
3: Botlolo!
0: Jale sewela ke ga kgathetse maatla, o ne a sa batle go phela ka gara botlolo. Empa le pele a ka tloga, moshanyana o ile a monka a mo kenya ka gara phokoto ya gae. Ka gara phokotho go ne go le lefifi, mme sewela o ne a sa kgone go tseba gore na jwale o tla phunyiwa jwang. Seo a neng a lokela go se etsa fela ke go leta, e se neng ke ga utlwa lentswe le hweletsang.
4: Sebetsa!
2: Mme!
4: Ke nako ya gore re tsamaye jwale moshanyanaka.
0: Sewela o ile a utlwa ga Sebetsa a dumedisa metswalle ya gae, mme a ikutlwa a ya godimo le tlase ga Sebetsa a ntse a tsamaya. Empa ka moragato tse mmalwa ka moramona o ile a ema gape.
2: Ema pele mme.
4: Ke eng jwale Sebetsa?
2: Ke batla go ga jwang, ke fumane le gutlwe mme ke batla letsetsa lehe ka ga botlolo.
4: Hei, go lokile, o potlake, potlaka monna, potlaka.
0: Sewela o ile a utlwa ga Sebetsa a kobela tlase, o ile a qala go kenya jwang ka gara phokotho ya gae mme a e tlatsa. Nakong e se kae phokotho ya gae ke a e se e buleile hanyane, mme e dumella kganya go kena ka gara yona. Ya ba sewela o bona tsela ya go phunyoa. Ka potlako e kgolo, sewela o ile a gasetsa jwang bo bong bo ka gara phokotho go leba godimo mane moo phokotho e neng e felela teng. Gang fela ga a fitlha moo jwang bona bo felelang teng, o ile a tswa mme a fofela gole ka moo a ka kgonang ka teng.
1: Sewela, ka gobane o se o phunyile, gotlela gaetlhe.
2: Ee, yakane, ke a gola le ba lelapa la bo bane ba tshwenyeile ka ena.
0: Le nna ke a gola gore o tlatlhe a gotlele gae bana baka. Le ga o le jalo he, ga re qetelleng pale ya rona. Sebetsa o ne a phathagane o a sa kgonang go bona lerutle lena ga le tswa ka gara phokotho ya gae. Sewela o ile a qhoma makgetlho a mangatanyana go a ileng a kgathala. Ya ba o bona ntho e nngwe e ileng ya phamisa moya wa gae. O ne a boetse a le gae. Go qhoma gape hanyane o ne a tlabe a ena le metswalle ya gae. Ba bapala, ba matha le gona o tsheya mmogo.
1: Re a leboga ga o fitlhile o ntse o bolokegile gae tlhe Sewela.
4: Hei Sewela!
3: He?
4: O ne o ile kae?
3: Ke ne ke tsamaetse gole kwana.
0: Jwale ke ha metswalle ya Sewela e mo atamela ka thahasello e kgolo ya o tsebatsa moo a neng a le gona teng, e le malala a laotse go mamela pale ena ya go qhoma go golo ga Sewela. Ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a gola gore botlhe le ile la natefelwa ke go mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo le tlhomo. Go ya ka pale, ke mang ya neng a ntse a ithuta go qhoma?
1: Ke le gotle le bitsang Sewela mme Matshepi.
0: Ha Sewela a ntse a qhoma jwalo, o ile a qetella a qhometse kae?
2: O ile a qetella wetse hodima moriri wa mme wa ngwananyana e montjena mane sebakeng sa go phomola mme Matshepi.
0: Lebitso la moshanyana ya neng a itshwaretse Sewela e ne e le mang?
1: Ke Sebetsa mme Matshepi.
0: Na o ile a tleya o kenya Sewela ka gara botlolo jwalo ka ga a ne a hopotse?
2: Tjhe mme Matshepi.
0: O ile a qetella go etsa etseng ka Sewela?
1: O ile a kgona go phunyoa mme a gotlela gabo gape mme Matshepi.
0: Ke a leboga metswalle.
5: Go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale, e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga etsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bone. Metswalle, etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bo lona gore ba le phetele dipale, gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle, gape ba ruileng tsebo. O fitlhela gape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
1: Tsamaya hantle mme Matshepi.
4: Lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho lesedi FM. SABC Education, enriching minds, enriching lives.

0: Tabale City FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane le nanelo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Mabiti re kena merapelong ya rona me rena le bareri ba tlatla ba re tsamaisetsa molaetsa wa letsatsi me se wena o ka nketsetsang sona ke go ntetsetsa o re bulele mosebetsi ka thapelo gang fela ga ke gotla mabenkeleng.
2: Re leka wetse tsa baratu ya barona so hlo re ka se gona re sa phela. Joale ke ka go bana re sa basile se re tshe tswarellang. Di plan is at Lantel Funeral di patala kontane. O be ile fumana molemo wa grocery dipalangwang le pulo ya lejwa dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao clientele royalty o family men e kgethileng e tswang ho le 90 la rona la free loyalty fumana cover ya lepato ka jeno sms le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke fsp e dumelletsweng le insurance ya bophelo e nang le license clientele royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng le tlisetswa ke cbc rewards pty limited ho melawana le dipehelo online di tifiso ke tse tlwaelegileng.
3: Hao, na ke Samsung A06 e ntjha eo?
4: Ee, ke fumane Ackermans ka phone jam.
3: Ha, ehle bra wa ka, ke phone yam.
5: Ha hona taba re o e bitsa jwang? Iphumane le Samsung A06 ka
6: phone yam.
5: Ho tloha ka 212 ranta ka kgwedi. Kapa itshwasetse yona ka kontane ya 1699 fela. O boloke 300. Potlaka. Fumana hao kajeno ha Ackermans. Hona le melawana le dipehelo.

0: Mamedi ntumele re amohele ntate Mpakanyane me yena he o tswa Church Holy Spirit Presence Ministers ka bana ka Thabantsho ntate se baka ke sa ha
1: Mama Tule a ke o dumedise motsiare ngwa letsatsi lena me modimo wa khotso a tla o etse hantle ke dumedise le mo mamedi wa lesedi FM ke molelwa go seng gwa letsatsi lena ke rata o tloba mogutswanyane fela mama Thule ga re tlo rapea le bana ba borona go seng gwa letsatsi lena beo ntate modimo a ba ratang beo modimo wa rona a ba kgathalang a ba bolokang le go ba sireletsa ka mehla le ka matsatsi le ka ditshio tsotlhe tsa go phela ga bona ka lebaka la mathata a lefatshe lena mama Thule re iphumane gore re gula ka bima mesebetsi ga iyo re wetse ke tlala le lenyora le meferefere ya lefatshe lena e etsang gore re sokole meferefere ya lefatshe lena e etsang gore re tepele re rerekele empa le ga o le jalo re na le moemedi moya o halalelang moya wa nnete moya wa tshisego o kenang dipelong tse batang o bo o di tukisa ka lerato ka baka gopola sefela se nang le mantswa reng utlwang sefefo sa moya le go duma ga sona tsoa re se re timela o re pholose morena jo dilo ga di motsose o santse a robetse mme sekepe se tibile jeso utlwa thapelo o seng wa letsatsi lena mo re dutseng teng mama Thule ke temana fela e buang ka magutswanyane e re ntsogong go nna lona botlhe ba imetsweng tsong go nna lona botlhe ba gatetseng jeso keresete a re lefi ga ngwala taba yena a re gobane ke tlale imolola a re le ithute go nna lebaka ke gobane ke mošwa le pelo e bonolo mama Thule o seng wa letsatsi lena ga re bua le bamamedi ba lesedi FM ke molelwa ka bogutswanyane fela Matheu a re ba tle kao fela go morena Jesu Kresete wa Nazareta ba tle kao fela go ngaka ya tlhoko jwa dibe o moopedi ga a bua ka ena o bina sefela se segutswanyane ngaka ya tlhoko jwa dibe ke tlile setlhareng ke bone tshwenyego bobe ke botlhoko jo bontshwere mama Thule o seng wa letsatsi lena temana e na le mantsho a reng tlogong go nna kao fela tlogong go nna kao fela ga lona lona ba gatetseng ba imelwang mme ke tlalemolola tabe ke e ratang ke ena mama Thule temana e na le mantsho a reng setlhogo sa yona Jesu Kresete o bitsa batho ba gatetseng Jesu Kresete o bitsa batho ba imetseng gore a tle a tseba go ba imolola mathateng le matshwenyegong a bona a tle a ba thuse ditsietsing tse tlhomoleng tseo ba di tshwereng ga re gopole mama Thule gore na Matheu na ke mang le gobane obane Matheu a na kgothaletsa batho gore ba tle go Jesu Kresete ke obane Matheu o ne a tseba Jesu hantle gobane e ne e le morutuwa wa Jesu Kresete o ne a tsamaya le Jesu Kresete mesebetsing e mengata a bona ga Jesu Kresete a etsa mesolo a fodisa batho a etsa mesolo a fa batho dijo le diaparo jale Matheu na godisegile gore gantlentle Jesu Kresete ga a tlhowe ke letho o na le maatla a o thusa batho mabakeng a feta paofe e ba kopanang le ona re ka rona le teng bukeng ya Johane wa bobedi ha Jesu Kriste a fetola metsi veini Mateo na le teng jwale o a tseba hore morena Jesu a ka thusa batho ba gathetseng a ka thusa batho ba wileng moya a ka thusa batho ba hloka mesebetsi ya matsoho hape Jesu Kriste Mateo o na le teng mama Thuli ha o bala chapter 4 ya Johanne mo a buang ka mantswana gore gosana e ne le teng e ne ngwana yona a kula ka letsatsi leo ya ba ka letsatsi leo Jesu Kriste o fodisa mora wa gosana yena jwale Mateo o na tseba taba yena mama Thuli gore Jesu Kriste

0: Mamedi ere ke amohele ntate Bishopo a re kwalle ka chapelo ntate Bishopo Mofokeng.
1: O seng ha letsa sila ka jeno. Ha re to chapelong bo mme le bo ntate. Ka tlase ho lentse le reng Jehova o bitsa ba kgathetseng e ka re ka letsatsi le leng mohlang mosadi ya neng a ena le phao ya madi mohlang a neng a bona Jesu Kreste a lemoha hore jwale mosebetsi wa hae kapa tsoka e sa phethahala ya ba wa nyonyoba o tshwara tholo ya Jesu Kreste ya kobo hore a tle a fole go seng go letsatsi tlong go nna lona ba kgathetseng ba imetseng ke tlo le imolola ke Jehova ya kileng a bona setšhaba se utlwileng bohloko o re ga setšhaba sa ka se bitswang ka lebitso la ka ga se ka tla go nna sa ikokobetsa ke tla se utlwa ke le godimo magodimong ke se fodise Dele ke lentse la morena Modimo go seng ha letsatsi la kajeno morena a tsone o fate a le tseleletse go seng ha letsatsi la kajeno ha re rapeleng ndate ya mwa ka hohle ndate tela se ba ka tsena re nema wena mabala ya bophilo ke bona batho ba ha mabala ya bophilo ba ka wena ba ikokobetsa mabala ya bophilo ba tlo kopa bophilo bo botsa empa re a tsiba Jehova Haba atametse ha ufinyana le wena ha ona mang ya ka tlohang sebakeng sena a sa ka a thola phodiso ya nnete ya sebele o bane Jehova re tlile wena re kopa Jehova re o tlo tlosa lepera le re kgathatsang le dutseng malemeng a rona o tlo tlosa lepera le dutseng dipelong tsa rona ntate ya maatla ohle ntate re o tshepile le o seng wa letsatsi ka lebaka la gobane re utlwile lentse la gago ga o re bitsa o re tlong go nna lone ba kgathetseng ba imetseng bosibong ba letsatsi la ka jeno Jehova re kopa wena gore etelela pele mogau wa morena Jesu Kreste kopano le matshidiso a moya o galalelang o be le rona botlhe jale ka gao Jehova a kile a re tshepisa ka Kreste morena wa rona amen.

0: math formula ya ka jeno ke ena 1 le siya times 3 ho hweletsa hampe divided by 0 boroko plus 1 smoothing sefahlo ho equals ho change di aparo tse pedi pele ho tapama jena a kamenzi ho fa di rompa se tharo tsa masea sa 100% cotton ka 120 rand ha se monyetla ke se solo ha di ho ba plus mo fela kenyeletsa le sena le siya la selo le khutlile ka meputsi ya 150,000 rand etela akamenzi.co.za ho kenela akamenzi e rarolwa ma math le sa se le letsatsi ho na le dipehelo
1: Sechaba sa Gauteng re kopane go tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo dingwe dipudi ka ba dikoloba o tla plaseng yenwe o ya beng. Ntle le tumelo le ditokomane tse hlokegang. Go tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo. O ka jala lefu wa be wa beya maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsi. Ha o belaela gore diphoofolo tsa o di yaku e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo. Kapa ofisi ya tsa teng se tsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa mosama, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
2: Tuloha o itlabolle ha monate go lesedi FM le thatohatsi ya hao tholwana moletsane thuli baby
3: ke sense ke o hwetla ke ya tsa mo futu
2: ka manta o isa ka labone ka hora ya borobong hoseng o isa ho ya le shume le metso e mmedi mo sehari go lesedi FM fela ke molelwa

0: Ke bona e o hautsi pinena di magzo o re e o hopotsa ke
1: yo tuli pinena e mo hopotsa di be ke ntse tharo tse fitileng di kerekeng a kereka o fapana rena le megwe re sebetsang ka yona jwa le ba ruti ba kereke ya AME ba fumana di contract tsa selimo se se le se seng ho sebetsa jwale ka kgwedi ene ya October ke nako e ba tshwanelang gore ba lo fuwa di-appointment tse ntšha gobaneng ke baruti ba kenetseng seruti se potologang mme bekeng tse pedi tse fetileng moruti o ne a rera thero ya gae ya go qetela a re etsa motlhala ka pina ena gore ke mmone ya ntwanelang and-e ntho nngwe le nngwe ya neng a e bua e ne e etsa kutlwisiso e tlakileng go motho gore o lokela gore o shebe gore na bophelong bo o phelang go bona ke mang a o lwanelang go sa natse gore na batho ba gaufinyana le wena ba etsa eng gantle e ne e le gore fela o tshepele go ntate modimo ka dinako tsotlhe jale kegore e nkgotlheditse morago gagolo ya nkgotlisetsa thegong eo ya letsatsi le
0: hai no ke ne ke maketse motho a gaua je a bina itlile utlwa wa tseba motho a bina utlwa gore ntho ena o e bina ka moya ka maatla wa mo utlwa ke mo utlwile
1: le go nna letsatsi le ena ke le ikgethileng gagolo go nna le nna e ntse kelelelo e golo gore go fitlhele ga kana go tse ke fetileng go tsona ke mmone ya ntwanelang plus one e bolela gore ntate modimo ntse a le teng ontsa o bolokile
0: o ke birthday
1: ke plus one ka
0: jeo ke a utlwisisa jale.

0: le batho hana go ifihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata clientele funeral dignity plan le mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa le batho di be le seriti le ho ba bobebe di plan di fana ka tefol e habedi ha le fuile la kotsi ho bonolo ho ifumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho di forum kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao plan tsa rona di patala kontane hore ntse 24 me ufumana airtime ya 200 rand how can it claim o ka sireletsa maloko a 13 ho plan ile nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo fumana phomolo mo yeng ka jeno ka clientele funeral plan sms le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80%. Ho di sebediswa tsa ka kitchen tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 700 ml or gold tomato sauce ka 32.99. O boloka 7 rand ka rewards card. Kapa 500 gram Rama original 70% fat spread brick ka 26.99. O boloka 10 rand ka rewards card. Ho tloha ka la 22 September ho fihlela ka la 6 October. Ha tipa e sa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.
2: Tebeletso e ratwa lesedi FSM
3: Mamiti monghadi buang serame ke moetsi wa rona ya tsong Holy Life Family ntate serame lile album ya luna ya pele ke a hopola ine bitswa khanya ya modimo selemo sa fitileng lile lantsa album ya ntsha The Power and the Glory The power and the glory forever and ever. Amen. Ntate Serame. Harike re bua ka album ena ya lona ile ya ba le dipina tsa kae?
4: Album ena rona che yona ine ina le dipina tsa ngata go yona. Ke gore na dipina tsa ka fitla mmalo mashono mabedi. Le ho ja he re ntse re di ntsha ka bongwe jwalo fela.
3: Jale, melaetsa eo mohlomong le bokeleditseng albumeng yena ntate Serame eo le batlang hore e fihlelle ho barati ba mmino wa lona. Le kunutula lona melaetseng ya lona ke efe?
4: Le kunutu melaetseng ya dipina kaofela. Platform ya rona e nngwe fela ke o hlahisa modimo o hlahisa fela gore rona re le batho re tlamehile re boele o modimo na le pina mono ile ya mathagolo re featurele ntate Omega Kgonong yena ya inkele morena ile ya amohelwa haholo le ona jwale tjena rona jwalo ka re tsamaya re le bareri o tsamaya gohle we utlwa e nna gohle mona batho ntse ba re inkele morena
3: jwale ka ha o sa tswa wa qolla Omega Kgonong jwalo ka sebini seo le sona le ileng la sebitsa gore le ke le tlo kopanela pina e itseng na go na le ba bang bao e bang mohlomong le ile la arolelana di-stage le bona mohlomong meketeng e fapaneng eo le neng le re hei ka nnete go arolelana ka lana le batho bana ke tlhompho e golo go rona
4: bona ka nnete ba se tlhopha re lebile le batho ba o tshwana le bo go na le bonkgono ba bitswang Masibuyele ko Jehova le bona re tswa arolelana le bona batho ba o tshwana le bo ntate Tshepiso Motaung batho ba o tshwana le Glory of the Last Days batho ba o tshwana le ntate Uche re bile le batho ba bangata golo mme Phuthu Matiso ba e leng gore chere la nna ra nna ra arolelana stage le bona
3: ke taba tse monate ntate jwale ho batho ba saleng ba le latela ntate serame jwalo ka o tshore ka jeno le bua mona le keteka dilemo tse mashome a mabedi sehlopha sena se le teng ntate modimo wa ntse a le baballetse ho fihlela mona moo le leng teng ka jeno o ka lakatsa o reng ho batho ba saleng ba le tsheditse ba le latela ka dinako tsohle
4: re lebohane modimo haholo ka tsietso eo hona le batho ba re sa tsebeng hona le batho ba hore ba tsebang ba ileng hore kana go tsebeng o fika ditulong tse dimo ta thola hore batho bana ba re tseba ba sa re tsebe ka baka la ditaba tsa marangrang ba rata mmino wa rona e etsa ntho e kgolo haholo hona le mapaki a mangata ao batho ba na le ngona e itseng ha ba mamela mmino wa rona ba fumana hore hona le ntho tse ngata tse e leng hore ba fumana tharollo ka nako tse ding e mong o na le depressed e mong o na le gole le modimo o mong o na kula ke mabaki a mangata a e leng gore ga batho ba bua gore bona modimo o ba etseditseng o ba amile ka tsela efe ga ba mametse mmino wa setlhopha sena
3: ke lebile haholo hle ho buisana le lona ntate serame re lebile haholo ntumedisetse ho bohle ditho tsa sehlopha sena sa Holy Life Family mabedi motle ke tlo kwala ka yona pina ena eo a buileng ka yona inkele morena mo babinang le omega khunong ntate serame ke lebile haholo ntate wa khatsatsi le monate
4: re lebile haholo ne modimo ka netaletsa hantle le ona jale tsena ke bua mona re ka Bethlehem ka mona re tswalla pele re na le beke ka nnete e re tshwere tsoseletso ya lentswe la modimo mona stadium
3: ntate ke lebile ntate
4: re a leboga mama
3: mabedi e menemetso se pele hora ya leshome le metsemedi re a lekwala la itlhabolle tholwana moletsane maletsatsi sejake DJ Lavie ke yena ya neng a hlophisitse mmino Holy Life Family Omega Khunong inkele morena
5: How do we learn about such a thing? I can't even just talk to you more.

Ako lebohe ngwanana dimakatso wa folotsi ngwanana thewang ka mona ka motsenga wa matobenga hola a Senegal. Thank you ngwe thank you be di thank you raro. Wena mo mamidi mo tlena ke yona na ke kholohe ya hore ke kopane le wena. Lenane o kilo le ratanga holola jole kinako.

metsotso ke medi hantle fela hona jwale mo mamedi pele ho horam e ya pele o mametse le sedi FM mo sebetsa rona ko mo holo holo jolo ka kere hona le bana ba banana ba re tlamile ngore re ba thuse ka tseno ntlo ya bo bona ya RDP ile ya rekiswa memolao molao o teng gore matlwana di RDP a seke a rekiswa motho ya rekisang tlwena o tlameya gore a tle mmusong a buisane le mmuso pele jalo gona jwale a re tla ntlheng ya bana ba banana ga ona nako ya go bapala ga e le gore ngwana mme bana ba banana ga ona moo ba dulang teng ga gona moo ba robalang teng wena o rekisitse ntlo a ngwaneswa re tlameha o sebetsana le yona o tlameha o sebetsana le yona go tloa lefapheng la matlo o kena masepaleng re tlameile jwang kapa jwang taba ena hem re tle re sebetsane le yona gobane ke nngwe ditaba tsa bohlokwa-hlokwa-hlokwa gagolo ka nako e sa fediseng pelo re tlabe re tlo balwa ditaba mme a tlang gore balela ditaba ke Kenny Modupi motho motle ke maphatephate gampe kwano mona ke a chesa

Ramotse wa eThekwini Cyril Kaba le bahlanka ba babedi ba phameng ba masipala ba batla hore mogha wa DA o tlosele letlapa la dipapatso tsa dikgetho leo ba reng le senya lebitso la masipala le beilweng haufi le mmila o moholo wa N2 Durban. Ka maqetha bona Kaba, mookamedi wa masipala Musa Mbele e ka sana lehlo ya lefapha la metsi Edneka Msweli ba file DA dihora tse 24 ho tlosa letlapa leo. Letlapa leo le bontsha ditshwantsho tsa Kaba, Mbele le Msweli haufi le melaetsa o reng o ka thibela lekulwana le laolang dilori tsa kabo ya metsi. Ho ya ka lengolo leo, sena se fana ka maikutlo a hore batho bana ba bararo ke kagolo ya tlolo e hlophisitsweng ya molao e leng seo e leng leshano. Maqetha a bona a bolela hore a tla batla taelo ya lekgotla le phahameng haeba DA e sa ikobele taelo eo. Ditaba di sa le mothating ona mokga wa DA o bolela hore o ke ke wa tlosa letlapa lewa la dipapatso ka le reng o batla go ge boetapele ba

0: Di tabatsena tsa hora ya pele re di feletsa ka ho lekola boemo ba le ho di mo letsa re lena re kala ka province ya Gauteng. Lodi mo lekwaetse ka ho kgetha dibaka ho abata. Mpumalanga lekwaetse o phodile ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ntle le ka bophirima. Northwest lekwaetse ka ho kgetha dibaka ho phodile ka mafafatsane a itjadileng a di aduma. Free State lo ho di mo lehlakile o phodile. Northern Cape lehlakile o foka moya mme o futhumetse. Western Cape lehlakile o tshisa bona ba haesale a theka go lenye ka botshabela ya Eastern Cape lehlakile ho futhumetse. KwaZulu Natal lekwaetse ka ho kgetha dibaka ho abata. Mafafatsane a itjadileng a di aduma ka lebo ya botlhabela. Ditaba tsena tse akaretsang tsa lefatshe le boemo ba lehodimo letshegare lena horenyana ya pele di felela gona mona. Ke kgutla gape ka kgaso ya ditaba tsa hora ya bobedi. Nna o lo ntse o le mametse ke jwale ke nako mamarielle wa dija batho.
1: Wa utlwa he ka o lebo ngwane sone ke utlwisa fela re jwale re tse.
2: Ho supermarket e chipu fita YouSave ho belelang hore o tla boloka haholo dihlahiseng tseo di ratang ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 750 gram ya Nola Original Mayonnaise ka 38.99 le 10 kg ya rice ya speko kapa Golden Delight ya Sasco Cake Flour le ya U-Brand Super Maize Meal ka 289 randa di litaro. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October 2026. Sefose ke disolotsana tse toma le tse ding tse ngata. You say we fell. Mo di jesa mai mai di bitsang hanyane. Ka mehla.
3: Seli tukisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale
4: re le ba paradiseng
3: ha e ba utlwa etale le Seli FM ho ya Valiant ditifello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo wa ke rekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana fela o so le mabopom a matla a le watle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo e o kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se mensa ba e tlo re ha re papa ka be re le boema fofaneng ba matshaba ba o R Tambo re le bile go ithabiso mo sa le bale he mo re tsamaya ka di 31 October o fihlela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya o e lukile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lukisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mo le Lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 087 292 7668 mme o seke wa lebala go nna o mamela Lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse hashtag Lesedi FM travel
1: tsaba mo tshemontle ho tlaba monnate mono e tsa ro hlopetha batsa ho he ngwana mme ho bane ai matsatsikiana a thete ya wo e ho tlaba monnate a holo bali ke se hleke se setle jwang o botsa dinyana la taule di phakaphaka le tla utswetsa botsa dinyana la taule di phakaphaka le tla bolella le sepatikeno sa ntsa bolella re yei ditoro tsa hao fela etsa jwalo ngwana e sohle etsa jwalo hle ngwana mme re ya kopa etsa jwalo hle ngwana mme re ya kopa irana kwa rona ye mitjena he hanya ne fela pele ke pineng yena ya Steve Tebo ke kana ho ka ba jwang hanga kena mo
5: molao wa BCCSA o laola makala a gaso a television dia le moya le ditshebeletso tsa marangrang o tsitlallela phihlello ya ditaba tse nepaetseng tse senang le eme tshireletso ya bana ho kgesa puo e tletseng lehloyo e hlohlelletsang ditlhaselo le ho qoba ditaba tse tutubetseng tsa thobalano molao ona o kgothalletsa thibelo ya ditaba tse hlohlelletsang merusu.

a o nna ke a phela bile ka ikgantsha papshi wa ha mlangeni bona jwale metsotso e mashome a mabedi le metso e supileng gantle ka mora gora ya pele o mametse lesedi FM ntate Cyril Ramaphosa moporesidente ka bothata bona ba go bolawa ga basadi o itse dimasepala di tlameya gore di qalelele gona jwale di be di tsebise le setšhaba mo go leng kotsi teng mabone aa ye go be le mabone mo o leng lefifi teng mo o na leng jwang a re a sa bua re ka mabitleng a re mabitleng tshwantse go tlhweke a re mabitlana tshwantse a tlhweke jwang bone bokuto mabitleng moo gobane e mongwe wa basadi o ile a latlhelwa mabitleng jale ke batla go bona gorena dimasepala tsene di tla sebetsa jwang le tlo mpha ditaba wena mo mamedi ke wena a tla mpha ditaba rona masepaleng wa ga mono e benketwana mabitleng go jwang na ba kutile na go tlhwekile na go jwang o tla mpha mo ditlhabeng o tla mpha kwano mona Gauteng o tla mpha ka mona ka vala le mphe le ditrata tsa lona gore na mabone a sebetsa na le mphe le ditrata gore ntate motaung strateng se itseng ga e sale go kenywa apollo light ga e sebetse kena ke ba letsetse ke banke ke letse mona ke banke lo go tloa Pretoria man go tloa ta Limpopo le ka bona ka bo Northwest ndate Ramaphosa itse masepaleng ga eme kore ga ba tlameya go ema kgwedi kapa go tloa ga na qeta o bua fela tshwantse dimasepaleng gona jwale e be e le gore borra tekhniki ba tswile borra motlakase bo mma motlakase ba tswile ba sheba gore mabone gotlhe makeišeneng mona a sebetsa mo o leng lefifi teng ba etse gore bone O ile president jwa le re batla go bona rena ba mamela president na ba tla etsa go ya ka mo president ya na a ikopileng ka teng yane ke mamela ditshebeletso tse ding go na le batho ba bangata ba neng ba re ba kopa Afrika Borwa e be ka le mo president ya ka kanka leeto a ya mane Singapore ba ke ba ile go ithuta ba nke melao ya Singapore ka re hao ke bone le televisioneng ba ngotse gore batho ba ngotse mono ba re Afrika Borwa e tsamaye e lo ithuta Singapore ka re hao ke ne ke bua le Thabang ebile ke bua le Lorato Phetlo gotlhe mona o sheba dithelebišeneng ba bua ka Singapore eo lesedi FM thuso motaung a ileng a bua ka yona nako e telele ka ba ka bitswa Singapore bona ka jeno batho ba lela ba re ba batla gore Afrika Borwa e be le melao e e tshwanang le ya Singapore Singapore ga o je chepitse ga wa dumelelwa go ja chepitse Singapore ba o kwalela kore wa bona gore molao ya bona e thata jwang ga bana nako a o bapala le motho ga bana nako a o bapala le motho ga o bapale le bolo strateng Singapore Wohang. O ke ke wa ngwapa le koloi ya motho. Jolo ka bashimane bana ba fumana ba pakisa dikoloi mona ha o sa etsa ngwapa koloi. O ke ke wa yetsa ntwe mo. Ke ile hanyane fela. Ba bile bona hane le onana, Ha o tshwari thipa mo. O tla se bona spoko seno mmoto o motsiare. Seno mto o motsho motsiare a o tshware tipa mo ha ba ka o fumana ka tipa ha ino ke na heng ha ba ka o fumana ka tipa jwa ke bua ka tipa fela ha ke bui ka di drugs ha ke bui ka dithithifatsi o tla se bona sepoko sa motsiare seno mto o motsho ke a o bolella ha ke bui ka dithithifatsi a Yo, o shwile. Jwale o ntjwetse hore ha ba le bohale jwalo ka thipa mpolelle ka sithunya ba jwang. Ba ka dithifatsi ke re ho wena o shwile. Ba botse ba kileng ba re ba ile go feta Singapore ka dithifatsi ba boneng. Ba bone spoko se binabekezela.
kajeno ke bona ke di television tsena ka ofela ke bo 404 ke bo 401 ba kopa ra Africa bura be jwalo ke a leboa le sedi FM ka rule la mphase ba ka sena sa re ke be sibudi kwano mona mme ke khone ho ruta mo mamedi e motle yeo ke morata mo mamedi ya lempelong yaka ke mo rute ka na hayena Singapore monna mo le no o hloka tsantla le kana le ntate Mandela 95 Na saba pali muna mulo na lenga a Singapore. Una saba pali. Bane ba motsaba le beke beke. Singapore ilaba ya bitswa a police state. No ke kwa, uke kwa papala basadi in Singapore. Umangwena. Uingwena. Sing Singapore. Ntho tse ngatarata di etsa mona Afrika Borwa. Afrika Borwa bothata bo boholo bo leng mona Afrika Borwa. Ke tlhompho. Botata bo boholo bo leng mona Afrika Borwa bo boholo haholo Afrika Borwa ke tlhompho. Mo mabedi motho ha sa hlomphe le jarete ya hao a ntshetsa metsi le boteng la jarete ya hao. Ha hlomphe motho a jwalo ebile le yena a ha itlhomphe. Ha ke tsebe rona Afrika Borwa re tlo etsa jwang ho thibela mathata a mangatana a ntho tse etsahalang. Tata bo boholo tlhompho respect

0: ke mona Silas
1: me existo
0: wa tseba mona ke le ka tlokomela re matsatsi a feta mona re dira batla re kwaketsana ka mangotsi ka le moshane so ke itse a khona ke kwa le mela pia ka ba isa fella mpa he mona ke tabula ke khutla ha pesa ka na go isa ke di sente
1: fela max mona ke le bela go mphetsa ka letso wa no sa ikinya banke mona ke tle ke khone bona wa ke yone
0: ke ah e hle mona buke lwe
1: e sa ke tsile le ba etse nyina ke re mana
0: e mona Silas
1: e
0: chele te ki na hle mona wa e bona
1: ke bogan ke
0: 25000
1: ke
0: ne ya le ke a tshepisa mo khotse ke go di ena e tla di na le pele e fela mona ke tla be ke kwala mo ditlano wa go
1: a e me existe mona mona ka nete ke le bohela go tshepe ba ha mo
0: ya sengwe
1: Hello, the how into possible one money. Ke tsena ha. Ke bontsha hore o santse o batla ho hlompa kgolo ena ya rona money. E re ke tsam papa ya bana.
0: He still has him and he still has a hole wena o futhi.
1: Yeah.
0: Wa tsebe ke ha ke batla ntle e tlo thuthetsa dikamano tsa rona
1: ba se.
0: Ke mo wa hopola ka rona ho bona.
1: Ba re tsa ho.
0: Ke mo na le tsa ho le si.
1: Me existe. Empa me existe mo na complete. Ha o ka mogolo ga o ka ofela wena mo. O patala mpitlano wa gago o tlo phela le ba monna ga kgwedi
0: kwa ba
1: bona a ke bua tsena ba ntse ba le bana ha ke mo be ha kana
0: le nna le monna bo tle ye ye a o le ka hunte mo sa ngwa le monna
1: a
0: mogotsi nka tshelete ke
1: yo
0: wena sa ho fela ko mpa receipt ke tekene hore ke o file tshelete na letsoho Silas e ya semo
1: a ema ho existe Now it's about hunting to eat.
0: Banna we
1: ke ha ke botse ha mpe me existe.
0: Ah hle monna Silas ya go tlwelela ntho tsengata le wena hle monna mphe recipe fela Silas. Ke monna ho mpona ke le tjene monna. Ke tla bona hore na ke tsang ho ya le kgwedi ena.
1: Ke ho le tlhile. Le tlhile empa hey monna ke mpe ke tshepe fela hore ke lo a khona ho buisana le lerato ka tabela hle monna ska tla ho phalla dia data.
0: Ee ha
1: go urumetse.
0: Ee ee.
1: O jo me existe.
0: Ke monna le rata ke dira hla a o hlopha ka nne se wona se tlo.
1: Ke ya ntse ne pele. Ha me dire ni o kwa ta mona ntsa re ka ba tla. Tshelta monna ka e bo sa di ao.
0: Ke monna. Ke monna wa za ba se di ba bua nete fela bona ga ba tsaba. Wa motse ba ke di kopo bona empa ha ke di tsile o bua le nna. O tlhotse ba ikutlo o tsiste hantle.
1: O gonne ne bi di ke ta botsa. O gonne wa bua.
0: Wena e ka re o gonne go ikutlisa mothata ba ka ka tlung ka mane monna. Ke le rona ka tlo ba ke. Wa tsiwa le nna mona ke khone go bua le nna msha.
1: Ke yo le le bile tla tlo bana le tshe. Ne existe.
0: Ha ja o rompo bana mo
1: ngwala mo
0: a re se pe mo. Ke na ife la fela mo. Ntho tsa kona di
1: ya
0: kopa.
1: Ke sa kwa no ha tshe ke bona ke tsa
0: ba re. Ke mo na o
1: go ba le ha bo fela re city ka pele nyana mo. Eh empa wa le u ise ke 25 ke.
0: Eh ke 25.
1: Ha e batla re ka mana re batla re ba. Se ba mo tlo.
0: Eh
1: tlo o me existe re bala.
0: Sharp mo.
2: Qeta o fumana email ke ho tswe re kolota spetlele le dingaka ka o fela tseneng di hlahloba ngwana mo banyana
3: so le ka nnete king e ka reng ya o makatsa mo
2: hela wena e ka o hantle tse ha o makale
3: a skat a jere ke wena neng a itse ngwana spetlele he
2: eh
3: e bile wa ba tla hore a itse diteko tsena ka o
2: ke ya tse
3: ela tseng mme le mo
2: ha di empa ho baneng ke tlameha ho patala 90000 ka o fela ka net medical aid le teng
3: he
2: mohlobong ho ja ho no tswe ke patale 10000 ho bane mona le mane re a tseba re medical aid ka net ho na le mo di tla finyelle teng ka le ena yona e se le 100% mos he
3: yo ask at wena tsa ona le le fula bole ba
2: Ha ga wa tsaya ji.
3: Ka pele ho etsa lang. Ke ke o hola ka.
2: Ha ke tle pele ke lebetseng he. Ngopotse he wena.
3: Na ga re ke ntshitse ngwana enwa le my medical 18 wa rona ba le lapa.
2: What?
3: Hey, a ke ka ho fumana mbili ya spetse.
2: Hey.
3: Ile ho di muka ka.
2: Hey. Hey. Si pati. O nka hantle wena ka hlong ka mo.
3: Hela.
2: Tsa ya ho nka hantle.
3: Batho.
2: O etsa jwang ntho e jwalo?
3: O ye
2: tsa tsakeng ka o mothatlo ka mo ikarabelo tsena matlo. How can o mara o ye tse tsang thwelwa?
3: Botle, jole ha o phamisa maikutlo ha kana kana o phamisetsa le lentse ke ntwe jwa nyeo. He? Bona ha o batla ho nkometsa ke le tala tse fani ho etsa la eng? A ke ke wena itseng kilo ntshangwana ye o le mmae ka o panya ha leitlo me
2: dikae e di ka ba le ka o batla o ntlhantsa wena ke a tanya nna he ho tlore ke bo ke re ho wena o ntshengwana mo ke mo tsekisang
3: hey fani a tla ke wena neng a re o batla ho ruta modie ho phela le batho
2: ke batla ho ruta nka tla ruta modie ho phela le batho ka bophelo ba ngwana ka ke a tanya hey wena hey si bu ke batla ho ntshe be hantle o se ka o nketsa ntho e tla uweng wena mona man o bapala game e kotsi haholo sepata o bapala ka bophelo ba ngwanaka mona wena man man ntho o yentseng ga se yona o batla goreng ke jealousy ena ya gao ena le modie ntwanyana tsena tsa lona tse that is why o ile wa nka qeto ya gore wena o ntshe modie
3: ntho
2: montsha le ngwana onka
3: hanwalebala gore ke nnana o thibaa ka ntho e kao feta ka jeno o janna ka bogale a se ka batlo e etsa ntho e jalo he batho nka se ke ka tlotloa mona fela ka lo ntsha ngwana ya medical aiding o kisa laelwa ko wena ko wena itseng ke lo ntsha ngwana
2: enka tla bua ntho e jalo jwang o ntse o puta wena mane wa bona le anka qabana le modie jwang kapa jwang ga gona motlang ke tlo bapalang ka nnete diketo ka bophelo ba ngwanaka that one I will never do o mbolelela nonsense o mosipad ke o batla o mbolelela ngwana o batla o bona ngwana ene wa ka shwile ke a botsa
3: otsa ke dula ko kgalemelela ntho ene ya gaona ko ena ka o fela o be sa le o ntse o ntlhekefetsa o batla o thabisa modie ka nna
2: o ebile o e bona le
3: ke irate ntho ene ya gao fanya o tloba ntlhekefetsa o batla o thabisa modie ka nna ke gona le batla o thabisa modie ka nna
2: ke thabisa modie ka bona gona jwale tsena gore nna ke tshwaragane le ntho e kakang
3: o kgabane le nna nna
2: go monate jwale nna ke lo ntlha di-90,000 for next because of your jealousy fela wena o lo ntsha modie o montsha le ngwana medical aiding sa batla gore ke itshole gore why ke ne ke o nyala wena o entse nonsense mona teng o tlo tlameya o
3: dumeleai
2: ke re o entse nonsense le gona jwale ke a e pheta ke re o entse nonsense damit tshwarelo tshwarelo ya
3: engbae
2: suka damn you
3: ai

0: Yes. Ka tlung ya mo. He bana. He. O a dula ka lefifitse o sa khantsi. Mo la pike.
1: A swai ba spa mekisi.
0: O kwa.
1: O kena ka nako e o letsa molodi ka tlung. E sa le ke kokomala ke o emela.
0: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, pele ka mavehle. He bana. O nkemela ka mabaka a fe le gato ga ke gopole nna le yone re ile ra dumelelana ka gore ke tlo o fitlha ka nako itseng a kere
1: o re ko o tsebise he ke o emetse gore ke tlo utlwa gore na ke ntho e legantle yo nketsang yona
0: ke o etsang a ke iphitlhela nnana walee helang banna
1: o nketsa sephoko mokese o nketsa setsheisa sa motse ona wa surprise ville
0: sephoko o jolena o ihe bathong lerato ke jwale o nkosang ka yona mosadi
1: maketse ke tswa toropong ka kena ka supermarketeng ka tlatsa troli tse pedi
0: troli tse pedi
1: ga ke fitlha tsheleng ke re ke a patala ka re tena ga o ire ga gona tšhelete o seba ditlhontse o ke bileng le tsone maketse ke emisitse line he ke tlameya go sia ntho e nngwe le nngwe gona moo ke tswe ka ga supermarketeng ke swabile ke sa tshwara le ga e le letswainyana fela la ranta maketse a tsa wa gona ka jone
2: Okay, I know.
1: Hey, ke botsa.
2: Le ratu le ratu o ntshwarele ne. Ha ka u jwetsa ho bane a ke a tse bo roko ya tropong ka je.
1: Joang because go di ha o e fedile ke tsantsa ke tropong.
2: Ke go tse ha ke ha ne le ratu. Empa he ke ile ka tlamea go re ke lo patala mo ke tlane one wa ka o tse bang ha ntle tsena.
1: Butle. O starag. Ke batla go tlisa ka. O nkile tšhelete ka o fela ya lelapa wa lo e fa selase o nana go tlo o jang kgwedi ka o fela le bana ka re tlong ka mo tlhalosa re tlo ja eng
0: se ka mpotsapotso e jalo tlhelerat
1: ke e botse mang ga ke re ke wena ntate wa ka tlong e
0: bela mme ga ke re lona le ja di-restauranteng tsa maemo le gona le bana ba ba gago nna ga ke na le phofo fela le lebese ke sha ke lokile go yena ke tleng ka sefuba e be ile o fela ka nqa
1: bana ba ba hao
0: se ka wara ka bana
1: moketse
0: a ke rutla ya le bona restaurant eng mo ja le bona
1: ntate wa tseba mo ke le lapala sa mannete ha se mantlwane
0: wena o ngetsa ka mphapa pa ka lebisi be hlaile mehlae
1: ke bua ka bana ba ba rara
0: o tla le bona restaurant mme
1: Baby daddy. Ba ke no sentse go hakana ka tlong ya ka e le gore ka nnete ke o tena ha kalo.
3: Ha ke a tena go wena mdie. Ha sentse e o tlhongi mo sadi ya ka. Ha le motho a tla nkenya ka ra se koloto o sa hloka hale. Tamat.
1: Ai.
3: Ai khona.
1: Tso tsona ka nnete di se di mphametse ha ho lo ke tsa lelapa e bile ha ke batle go di tswa hle. Ba go re ha o qala o kena ka le matila ka bo sentse o di kwenya.
3: All right, no it's fine. Ntse a jwang mwana.
1: Ba isa isa wa tseba ya o kgonne go robala motsheare ka morago ke mo fe meriane yane ya gae
3: hei wa tseba ke ne ntse ke bua le abuti mo banyana mo abuti o ntse a ementlheng ya gore ka nnete ngwanenwa o kodiswa ke gobane fela ke soka ke mo sebeletsa ka sentse
1: ai ke kopa le tswe ngwaneng wa katlheng ka ntho tseo tsa lona
3: o batla go
1: ke kopa ke sekebe ka tlhola ke utlwa o ntse o amataba eo gape wa tseba ke bone ka gore wena o batla go o tshwarisa
3: Take it easy, young lady. Mamela mona ma strawberry. Nna ke leka o pholosa bophelo ba ngwana mona o nkutlwa ha se nako ya gore nna le wena jwale re tlo ngwapana mona mana. A ke re ngwana o tlameya gore a phele a fole.
1: E a itseng nna ke ngwapana le wena ke ma he?
3: No!
1: O bolelela nnete gore o tlo tseba ke ikutlwa jwang. Ga o na mo ngwana ka a yang teng. Finishing class.
3: Re ko jetse wa tseba wa lebala gore ka nnete ke ile ka hula nna. Makweta aka ke ile ka ba le mogau go wena nkabe ke o amogile ngwane eno ka setlhogo empa ka tloela gobane fela ke tseba gore le wena o motswadi wa gae so se ka batla go qala ntwa le nna ka ona motsotso you must at least appreciate my efforts
1: ga gona efforts tsa gago tse ke tlo di appreciate mona nna ga ke sa batla go dumelela go ba sesebediso sa gago ntate utlwa ga o sampe se o ke o kopileng sona le wena forget ka ntho o ne ntse o e batla
3: ya no lona basadi ba di-rights he e le na le ditokelo gagolo ga ke tsebe go nna re tlo koupa jwang rona banna bana ba gotseng re tseba gore tlhogo ke monna ka tlo e le rata o fetola dintho let me tell you don't be a stupid mdiei wa utlwa wa bona ngwana ke eno wa kula mone ke eng o batla ngwana a ba ya re sie ka nnete ka baka la bo selfish bona ba gago
1: ga ke natabo le gore nna ompone ke le selfish kapa ke le stupid
3: no gaaaa
1: tlamehile a re sie ga re sie ebile nna tle ke o jetse ga ya botiwe ga ke a re ke batla ngwana le wena nna ke le ka tena ke motswala gobane wena o nkopile basadi bana kao fela ba o neng o ba etsetsa everything ba o faitse a kege jalo o batla o lokisa bophelo ba gago ka nne
3: okayeena no ke a e utlwa he ga e le mona ge o fila gore ngwane enwa ka nnete mo yentse o ne o sa batle ke kopa mo tlise kwano nna ke mo tlhokomele
1: ke ngwanaka o salang
3: nna
4: modie ye fane ai sepedu ka kgaolo e latelang ka moreso
5: ke utaba motshemotle ha ho le tjena ere ke tsware mabengele
6: Sekhorani Entertainment and Projects mohole le Sedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le lebo se kgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground toho o tlo bona lebo se kgwabela Spoonowa Ayanda Ntanzi Oli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble, Lusanda Beja, Tebu Homuloi, Tepiso Mpote, Linao Mabote, Mosebeti, Okala Kahora, Yalishume Lemotumung, Hoseng, Hufitela Kahora, Yalishume Busiu, Midi Heke, Dibulwa Kahora, Yaburubong Hoseng, Ditikiti, Dikalaka 300 Rand, Me Utadifuma na Pick and Pay, Le Compu Ticket, Kula Box, Diakena, Sonaki 150 Rand fela moaparo ke All White tloka kemche ya hao bakeng sa dintlha tse feleletseng o ka letsetsa 082 365 6565

0: ditaba tsena tsa hora ya bobedi di fella mona ke khutla hape ka gaso ya ditaba tsa hora ya boraro mogatlo ka o qetela wa jole ke nako masututsa
1: ha kole bo ngwana mme o mpe hantle metsotsenge metlano ka mora hora ya bobedi ya hole city fm erana ko ye mitsena he mutemotle ke tle ke late pina ile ngatuma holo mbongeni ngema stimela sa sezola

0: Something amazing.
1: Mathata a molao a ka hlaela le ha ile mang. Ha o ya leqwetheng la private, o ka lefiswa bakeng sa puisano ya mohala ka mong. Lengolo, esita le therisano e nngwe le e nngwe. Ka Clientele Legal, tefello tsa hao tsa kgwedi di kenyeletsa dipuisano, ho ngolwa ha ditokomane tsa molao le boemedi kgotla e bang ho hlokahala. Re na le panele ya maqwetha naha ka bophara a leng malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Re boetse re na le diplane tse etseditsweng motho ka mong esita le tsa malapa. Diplane tsohle di kenyeletsa molemo wa beili, mme re tla wela seponiseng ho lefella beili e fihlang ho 5000 rand. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe esita le tsa basebetsi, mme o kenya claim ho bonolo ka Clientele. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ona jwale metsotso e leshome le motso le mong hantle fela ka mora hora ya bobedi, me mothemotle neng kapa neng tlabe ke buisana le Leboa hobane mosebetsi ke o moholo. Mosebetsi ke o moholo haholo, me ka tsele jwalo ke re dula le nna. Dula le nna neng kapa neng ke tlabe ke mokgwatha ke re Leboa. Ha re wele moyeng ngwanana.
3: Sekgurane Entertainment and Projects mmoho le Lesedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le Lebo Sekgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground. Tloho o tlo bona Lebo Sekgwabela, Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Oli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble, Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, Lenao Mabote, Mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong hoseng, ho fihlela ka hora ya leshome bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand, mme o tla di fumana Pick n Pay le CompuTicket. Cooler Box di a kena, tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke All White. Tloka kemche ya hao. Bakeng sa dintlha tse felletseng, o ka letsetsa 082-365-6565.
2: Hona jwale nakwa ka idumetse. Nasty, nasty, nasty, ngwana morusu. Ere ke etse ntho tsa ka. Ke dumedise Lebo, Lebo, Lebo, Lebo. Ausi Lebo hle, dumela ngwanana.
4: Oh, ntate Thuso.
2: O phetse hantle?
4: Ka nnete ke a phela mohaung wa Kreste.
2: Ke a leboha Lebo, ke a leboha Lebo. Taba kgolo ke mokete ona wa o tholwana sa tswa bua ka ona. A ko re fe ditaba Lebo rena ka tsatsi leo, o tlabe o etsahala ngwanana.
4: Ka nnete mokete ke o moholo, ditumediso ba mamedi bohle ba Lesedi FM. Ke thabile haholo ho bua le wena. Mokete o etsahala ka Moqebelo ona o reyang ho ona ka mane ka Meyerton Sports Ground. Ke lehae la rona le letjha le re fumaneng ho etsa mokete ona. Jwale he re shushuleletsa batho bohle hore ha re kopaneng ka Meyerton Sports Ground ke Total Praise All White Praise and Worship.
2: Meyerton Sports Ground. Ke ngotse wena Lebo hore ke tsotla ibitsa mo mamedi a utlwa hantle jwa mosebetsi wona mokete wona o qala kana komang re qala na komang hle Lebo
4: mo mokete o kala ka hora ya leshome le motsolomong e behe di heke di bulwa ka hora ya borobong. Re tla be re bula di heke ka hora ya borobong. Re kopa batho bohle hore ba tloe haye malapeng ka nako. Ba tlang hobane jwale ditsela tsa rona ho tloa R59 ka mane di tla be di tletse haholo. Jwale he etsa hore o tloe lapeng ka nako hore ha re 9 o'clock di heke ha di bulwa o bo sontso le lapeng.
2: Jwale ke batla ho tseba, e tla be le Lebo, Lebo mang mo? Ke bo mang? batang ho bina lwe.
4: Alala. Re tshwere joy celebration ensemble re tshwere sbunowa re tlisa ka motse ka paka mane Lusanda Beja re tshwere matema Mrs G ho tswa ka mane ka Limpopo sele mosadi wa mona Gauteng re tshwere Xoli Mncwango le bo swabela lena o ntsa leteng ka mane ka Sasolburg re tshwere Neo Mabote re tshwere le ntatwane o re moratanga ho lo Tshepiso Mpotle.
2: O tla balete.
4: Tla balete.
2: Memo sebetse no motlo no monate nate all white. Re kala high refela 11 o'clock batho ba kene.
4: Mhm.
2: Di tikete tsa rona re di fumana kae?
4: Di tikete tsa rona di a fumana ha he ka mole ka Comp Ticket ka Shoprite o ka fumana ka Boxer o ka fumana ka Pick n Pay o ka fumana so re di fumana ka Comp Ticket le ka mane ka Web Ticket di tikete tsa rona di a fumana etsa hore o hlo potlake o di fumane ba bane ba letsa ba re re tla di fumana na hekeng jwale ha re batle o tshepisa re kopa o hlo di fumane di sa fumane hore ha se di le siko o ske wa pona.
2: E ke di mela ska utlwa bohloko wa lla wa re bathungo nka fetwa ke bo joy celebration na nka fetwa ke bo lebo nka fetwa ke bo tshepiso mpotle jwanga oh motho ska le bala hore e tlabele ka Mayor 10 sports ground e tlabele ka dikae lebo
4: e tlabele ka di 3 tsa kgwedi ena e re leng ho yona ka jeko lena ke di 1 ho sane ke di 2 ka nnete re a didietsa e re ha re di 3 ho seng ka nnete re tswa re a peredetse tshweu ho thona ke bomang ba moseli diboa ba tlotlhora rolo la libitla re tla re ke rona bana re hlapile re a peredetse tshweu re tsipisa batho re he ba kana batla le dijo tsa bona le di cooler box tsa bona ebe he ba tsaba hore ba tlopatala fela chalete leng legolo le metso mehlano ke 150
2: le khoro le mashama mahlano ke le bo mpolelle tlo ka o tswa rkana go tsohle batho ba lla ka tsireletso ho jwanga security e jwang.
4: Yo security ntate ho tsohletseneng tse dietse halala na heng ya rona re make le sure security ya rona ke kgolo haholo ba tse ba re le seponesa sa rona se tla be se leteng ho boloka setjhaba re tseba hore ka nnete ba tumisa ba ntse ba bolokeile
2: o skwa le ka wa fetwa he ka di 3 ka di 3 ka di 3 ka di 3 ka di 3 ka mona ka Mayor 10 sports ground a ngwana mme ho tla ba monate a holo tla ba monate a holo ba tla be ba tshobana ba batho ba tshobana ba batho ba re mohauwa ha ke kwetsa e kakang a tamela ngwana so tlo utlwa le bashana bompotle shebana thewa nkamane ka maoke ngutlo mutlwa he rona o tla ba tsa majwanga tshepiso wa mpotle o tlo le yena lebo e re ke bua le yena o tla be a ditenga me wena lebo re ke shebe kwana ko shebe monna he thabanga sheba pina ya lebo mona ke re ka o tswa nyane fela re utswe hanyane fela re utswa hanyane fela Lion of Judah ako yutsa nyane fela mo mo shibana nyane fela tlotlwa mono re tla be ria ka mabinkeleng utlwa le bohe.

0: le bokeo ha ke tse mo mamedi a utlwa hanyane re o tla bo tshesa le ona o tla tshwara go ba hopotse mo tswanteng
1: e ke hona mo re tswanteng e bile ne ke nana o tla ngopotsa mane ha ne re Jerusalema ena e motsha wa ile mo thabeng o motle joang wa bona hala
0: amen and amen and amen lebo ke lebo wa nana re tla dula ntse re bua ka yona me ke a tsepa hore ho tla ba hotle ka di 3
1: ne tere ite bo helanta the truth
0: bye bye bye bye
2: Spa fumana theolelo e fihlang ho 80% ho di sebediswa tsa ka kitchen tsa Nutrifresh ha o reka di hlahiswa tse joloka 700 ml all gold tomato sauce ka 32.99 ho buloka 7 rand ka rewards card kapa 500 gram rama original 70% fat spread brick ka 26.99 ho buloka 10 rand ka rewards card ho tloha ka la 22 September ho fihlela ka la 6 October ha thepa e sa le teng Spa fela hona le dipehelo
3: Se chaba sa khauti re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seka wa tsamaisa di khomo di nkudi pudi ka ba di koloba ho tla plase nyangwe ho ya beng. Ntle le tumelo le di tokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa di phofolo ntle le tumelo. O ka jala lefu wa be wa beya maphilo a di phofolo le mekgwa ya boiphediso kotsi. Ha o belaela hore di phofolo tsa o di aku e kopanya hang hang le ngaka di phofolo. Ka ba ofisi ya tsa teng. Se tsamai ka di phofolo tse kula. Emisa mosama. Sireletsa di phofolo, sireletsa temo.
4: Best deals ever.
5: Now wa tseba se bohle ba buang ka sona. Le ba OK furniture hona jwale. O fumane moqeqeqo wa dipoloko tsa 1300. O top loader washing machine e grey ya 14 kg ya T5. Jwale ke 4999. Le Vita Sleep Zambezi double face set ka 3999. O boloke 500. Di solutsena dintle ka ofitisisa. Ka lebenkeleng le online ha OK furniture. O fitlela ka 11 sa October 2026. Bona le melawana le dipelo.
0: Har tshebana ko lona motsemo tse ma tshoma mabedi le motsolo monga antle ka morao ho ram e ya pele le bo se khobela

0: Taba pina monata ho lena motemo tle tau ya le kola Juda ke tlo bua le Majoro Khalipa hona jwale jwalo ka ho tsore motemo tlao ba reka nako re kwale ditaba tsa rona ere ke hle ke mmehe moyeng kwano mona he Majoro Khalipa dumela ntate
1: Dumela ntate mtaungu le mamamedi ba
0: ka leboa ntate Khalipa ka leboa o ha o so dumelise le mamamedi ntate Khalipa ha re kwala ditaba a tsa rona hona jwale ho ya ka moo ba ntseng ba sebetsa ka teng bana ba hirilweng ke lefapha la metsi o bonang hona jwale dibakeng tse itseng na o bona le batho ba tla qeta o bonang hona jwale na wa kgotsokgotsofala kapa pelo ao e ntse e lla
1: no ntate mtaongo mo nkare ke a kgotsofala teng ke ko kutlwanong ka mokgwa o mosebetsi o etsiwa ka teng nkare fele ho 80% nkare re setse fela ka 2% nkare ka 20% mo nkare e-e mo mosebetsi o etsiwa hantle and dintho di talle di se monate mare gona jwale nkare e-e mosebetsi o tswela pele hantle ko kutlwanong ntho e setseng fela ke ya gore re buisana le Eskom le bona ba re file di-timeline tsa bona gore o lokise motlakase mo pump station yane ka kutlwanong ka mora mo ntho nngwe le nngwe e tlabe le rege ko kutlwanong ba tla ba qedile mosebetsi mo kutlwanong mo ntate mtaongwe ke re mosebetsi ga o tsamaye ka mokgwa le re nane o tla tsama ka teng ke thabong jwale mo thabong old thabong ga o ya mane constantia go be agolo mo e re nana gore val central le department of water and sanitation re ka kopana ka labobedi re leke o sheba gore bothata bokae re leke o etsa bonnete gore ntate mtaongo mo di-contract tse sa performa hantle lefapha la department of water and sanitation le val central ba nke diqeto ntate mtaongo because batho ba rona ga ke ke ba phela ka tlasa di-sewa spillage o tshwanetse mosebetsi ona o tswele pele a re tseba ntate mtaong gore mosebetsi ono o tla fela ka 2028 mara se e le nako contractor eo e le on site e na le more than 18 months o tshwanetse ona jwa se o na le progress e ngata sebakeng seo jale ga ke a kgotsofala gogang ntate mtaong sebakeng seo and-e ke batla gore department of water and sanitation le val central ba kene dipakeng ba etse bonnete ba gore go ya lokiswa mo batho ba rona ba phile ka tlasa maemo mo dignity ya bona because sewa ntate mtaong ke seriti sa batho ba rona jala re batla batho ba rona seriti sa bona se kgutle ko old thabong ga o ya mane ko thabong far east of thabong le ona mo ntate mtaong go na le dibaka mo ke sa kgotsofalela teng ga o ya mane bo ward 13 o ya bo ward 14 o ya bo ward 15 o ya bo ward 16 17 25 ga ke a kgotsofala go gwa ntate mtaong mare ntho e ke re gona jwale at least e nkgotsofatsa ke ya gore department se nkile qeto mo se e beile batho bao ka ra di-sessions yapointa di-contractor se etseng gore ba qete mosebetsi o ba potlake mare em go na le ntho gape nature keke ra icontrola dipula o tla re ka nako ga o tho mosebetsi ya potlaka e ba dipula mare ba tshepisa gore bekeng ya bopedi ore ya boraro ya October ba tla ba qetile sebakeng seo sa far east of thabong batho ba rona seriti sa bona se kgutletse re tla sebetsa bosio le motsheare ke kopile gore ntate mtaong ba be le di-team tse pedi o be le team ya motsheare o be le team ya bosio o be le team ya motsheare o be le team ya bosio le ka di-weekend le ka di-holiday ba seba ntate mtaong ba tlwela mosebetsi mosebetsi o tswele pele ga o ya sebakeng sana sa Henneman le ona motse ke kgotsofetse gore mosebetsi o le 80% o ya bona le mo progress e teng go na le dibakanyana tse mmalwa fela mo ke sa kgotsofala ka teng mare ke na le tshepo ya gore ntate mtaong ba tla tswela pele dibakeng tse mosebetsi o tla tswela pele jale ke a bona gore go na le progress sebaka se seng gape e ke sa kgotsofala ka sone ke sena sa Nyakalong ba re tshepisa gore in the next 2 to 3 weeks ba tla ba appointile contractor mo Nyakalong o etsela di-contract di qale mosebetsi re na le tsepo ha ba tla kala bobedi
0: e
1: ke tla ba tla mfa report ya hore ba appointile contractor contract tla qala neng mosebetsi ko nyakalo Sandersburg bagatseng mo what one le bona mo ona le matata nyana di siwa ba tsepisa hore ka lebaka la hore tšhelete re di fumana every financial year a tsepisa gore le bona ba tla bua le department le letona la rona mme Penny Majoldina a kene dipakeng wo tsetsa gore mo ntate mtaong le mteng go appointwe contractor e tla lokisa mathata a siwa mo batho ba rona ba phele mo maemong a matle mo maemong environment ya teng e le ntle ntate mtaong so dibakeng tseo kaofela re a bona go ya sebetsiwa le mona Virginia ha Melodine mo se re retlo a stadium teng mo re renovatele holo ya motse sebakeng seo sa Virginia le mane Thabong re tswela pele ka go renovate holo ya Thabong Community Center le mane Kutlwanong re tswela pele ka go renovate holo ya Thabong Community ya Kutlwanong Community Center Sandersburg Phumulo dibakeng tseo kaofela mo o na le mathata a diholo re a di lokisa kate mtaong jwale mosebetsi o tswela pele e re setse ka yona ona jwale ke gore ha ba qeta go lokisa disiwa tsena re kenye refilling di-contractor tsena tsa Valcentro lape di nkile qeto ya gore ha a qeta fela ntate mtaong ka siwa spillage ba tla lokisa ditsela tsa rona ditsela tsa rona di senyeile di senyiwe ke bona ntate mtaong ke disiwa spillage mare ba kenye budget e tla etsa bonnete ba gore e lokisa ntho tseo so ke na le tshepo ntate mtaong ga o ya mane Brownville contractor e appointiwe what 20 3, 24, what 11. Contractor iteng e a linda ke mkwena o kene mo ka o lokisa di sewers di pipes a di line mane what 23 le what 24. Ke mosebetsi mogolo ntate mtaong e re tswantse go lebuwe ha o na le mosebetsi jwa la rena le tshepo ya gore ka bo January Feb di tlabe di connectiwe batho ba rona Honey Park ba flasha o ngena mathata a di sewers village. Le Eskom le yona e kena dipakeng ya gore e lokise di-pump stations ba kenye motlakase ba re by end of February ba tla ba qetile mosebetsi o jwale go na le progress e ngata ntate mtaong thata ba rona fela ke ya gore ga re kgone fana ka direporto batho ba rona re strength na communication that's why re tse relationship ena le lesedi ya gore re reke nako re bulele batho ba rona ka mosebetsi ona o motle o tswela pele mo o na le di-concern teng ba bue le bona batho ba rona ba bue le rona re sebetse mmogo matlakala ntate mtaong o buile mabeke fetile mona gore batho ba rona go fail makation re a wa phutha matlakala ntate mtaong re a di tlosa di-pum di-dumping mare batho ba rona re qeta go di tlosa fela ba llatlhela matlakala gape ke kopile basebetsi ba masepala re be le kopano le boetapeng ba Cosatu mongolo wa Cosatu re a dumelana le ena gore ha ke re buisana le basebetsi ba rona le bona basebeletse setšhaba mare le batho ba rona le bona ntate mtaongo ba etse bonnete ba gore ga o qeta go phutlwa matlakala ba seke ba llatlhela matlakala diterateng basebetsi ba masepala beke le beke at least a day ntate mtaongo ba etse bonnete ba gore ba phutha matlakala e nngwe ntate mtaongo e tshwanetse ke bue ka yona ke ena ya gore dikolo tsa masepala batho ba rona ba buile ga ke le mane wa 29 batho ba rona ba re ee ntate Khalisa ra di bona dikoloi tsa masepala mare di mathagolo jale ke buile le bona ntate mtaong gore re lokise le yeo ke ona ntate mo ya lla mo ntate mtshweneng mane phuka ntate mtshweneng mane lento kgiba ko Sandersburg a lla mona gore o batla ntlo ntate mtaong jale ke tla buisana le letona la matlo because ntate kgiba o ya lla mo mtshweneng a re e ntate Khalisa ke batla ntlo mona nna le mofumadi wa ka se re na le dinako e teleleng ena ntlo jale ke tla buisana le ntate mokoena gore ka nnete batho ba tswala bonkgolo ba rona mo matlho a sa qetwa teng a qetelelwe matlho ao batho ba rona ba fumane dignity ya bona mara ga o ka bua ntate mtaong o ya bona le wena ntate mtaong gore mosebetsi o tswela pele masepala wa matšhabeng o tshebetsong di-area tsena kaofela ntate mtaong ke di-construction site o ya sebetsiwa gotlhe mare go na le di-challenge re ha re sebetse mmogo le baahi ba matšhabeng etelong ba patale ditshebeletso tsa masepala gotsetsa re kgone go etsa bonnete.
0: Thank you. Ntate Khalisa re a leboa tlhe ke mo o felelang teng hem ke mo ntate Khalisa a felelang teng wena mo mamedi e motlhe nako ya jwale itse ketle ke mo a felelang teng ka ditaba tseo a neng a re fa tsona ka jeno mme o re ga kgotsofala ke company tse ding tsa Swirichimono ke a tswa re ntate o mametse ile ntate Ntidi ke yena he e moholo ha re tla fa penlena la metsi province ya Afrikaata ke kgola o mametse ntate Ntidi o tla bua le bana ba Vale he hore ba tle ba potlake batho ba tla me o phela Swiriching wa tswa ke ipotsa wena Dr. Ntidi mona Afrika Borwa are khone o sebetsa jwalo ka China 24 hours kore are khone a ke tsebeng ntate Ntidi ka pa mohlomong ba nna ke a potana ho tla jwang China ba sebetse 24 hours kore ha mo sebetsi ono o ama setšhaba Swiriche bohlokwa mpe o ke kwa phela monkgang Swiriche teng ga o kgone lo phea ga o kgone go ja bana ba kula gore company tsena tseo le dikopane le bo Vale gore di sebetse ebile le ya dipatala ga le kopi bane lebile le ya patala gore ba sebetse 24 hours ntate Khalipa o buile ntho engwe ya bohlokwa gore ba be le shift tse pedi go be teng shift ya motsheare go be teng le shift ya bosiu gore mosebetsi ba ka o qeta gore monko o leng teng strateng pela dikolo pela dikretšhe monko ono o tloe mono ga le kgone gore le ba kope ntate ke gore e ba nna sebetsang dihora tse 24 le sebetse le sebeletsa setšhaba gore na o ya aga 24 hours o kenya Swiriche 24 hours o kenya Mabone 24 hours go na jwale president ore metse ena ka o fela di masepala Afrika Borwa ena metse tshwantse be le Mabone botshelo le teleng titsetse le mpolelele gore na go jwa makeišeneng a lona na le bona di-technician tsa Mabone ana na le a ba bona na mo sa kutlwang jwang le ntetsetse le mpolelele

tsakane mona le mushana kgile re sebetsa le yena kwano mona a thewa ka mane ka Senegal ha phumule hle tati mahlohla he mona waya wa pula tati ona rata bo tsakane jwa mona wa hopola mushaniso fumana sa bitse kipa tsane tsa hetse mmalo motala ntate aw mora mahlohla aw tati he ha tshotsena ha binena pollen love pollen ona thewa ka mona ka Limpopo mahano wa thewa ma Limpopo le ditedu tjena banna o ila sebetsa le bo reitsi ka papiri pula mushanenwa ibile ila banga kotsi ya koloi aba kotsi ya koloi ita famba moyeni e pina ile ngantuma holo ke ita famba moyeni le pina mona tambe ro tla top 20 re tshapa top 20 e bohloko ibile kana kweno rene re tshehetswa ke senoma police na se dumeng a holosa Atlanta ri ta famba moye nitaka ke utaba na go ke hora ya boraro o mametsele se di FM me ana go ye mitsina o tla balwa ditaba ke Kenny Modupi.

0: tsena tsa hora ya boraro di fella mona ke khutla hape ka tsa hora ya bone re a thella
1: Basotho kopana
2: Basotho kopana
1: ngona le le tsa ho pina ing me re tlhaelane dikopo.

0: Rona re ba ha modise re ithatela ditil tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise ditebo ho Standard Bank Maemo account le lapa la ka le apara more fashion ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e more le ditheolelo ha Shoprite ho di ma more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka more pani nyahao tselo ka rona ba ha more How will a Standard Bank my more account kajen? Standard Bank, ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Ho basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O se ke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.

0: fast ke kopa onka ntwana ya nomalanga ke nke ke tlise ba tsheng mona ba dumela ba swa di ba re jalo ka mosha re o supporta ba pala ka ntwe mshimane aba pala ka yona mshimane zulu boy nomalanga
1: ene ke mang ma khotmane a tshwereng sharp o dula ka mane ka United States of America me ho ba bona la ro apila
0: wa America
1: no wa apila ka mo
0: ya lo mnati mnati hello na bo
1: hi tla
0: sa bo jang ke
1: ja bo ja bo
0: go tla TLP ke la bone
1: ke la bo
0: ke la bone
1: ke throwback Thursday
0: ha ke tlo ke fumana ke kopana le lebo sepobela next time bo ke kopana le lebo mshapa ka hug are mabane ne ke le mametse ba fetu mamela danko ardanko ke re lebo ardanko ba fetu ke lutlile ke lutlile
1: bana ha lebo
0: a o lebza
1: lebo wa
0: lebza
1: bo tsa ho lebo ya ho lebo ga lebo ke khodi ya mphalane na me jolo ka ha wile wa utlwa tibla o boletsa re go yena Africa Borwa ka nehlawe ile go ya dipalangwang empa he le fatseng ka mphara go yena e hlwele jalo ele mental health awareness month
0: whatever mama medika di 10 tsa go yena mphalane tla beletsa tsile le holo le o ka lona re buang ha holo ka mental health fela go di ka ofela ho tloa ka jeno ke ona fela hore re hopotse mona mo ditaba le go thatsana ka taba tsa mental health ke ne ke re ka go kokela top la ma 7 hona le mongwa ha ke batla go mitsa celebrity ke mongwa ba lwane di ba bulukuluhi ba basadi kwa Africa Borwa ke mone ma ba ke la bone ka jeno ke mone la bobedi TikTokong alla ka sehloho a hle a le ka o hlalosetsa setshaba hore ke motho yana le buthata ba mahloko wa kelello di nthontse a fitileng motsona mme pa le a ine le bohloko haholo batho ba bangata ba ile batho ba re wa tseba ha o hlalela puane ngolla tse ho marandranga di gokahano o a re ruta hore re skebe ra shwella ka hare re bue ka dinthotse re hatellang menahanong ya rona le maikutlong a rona e fela kgatsedi ka o tlise batho ba bangata bohloko bane ine le kgatlela pele a bulela setshaba hore skela mpona ke lwana ke ya kwa le kwana ke lwanela bolokolohi ba basadi ke lwanela dintho tse ngata go buima ka gare go nna
1: mme o sa le ho yona yo ga itsela kona le kgatiso nngwe ya video e ntse o na ke mme wa lamo mme o ngotse tshe yena na bua ka lenyalo mme ke ratile se Jackie Phamotse a se buileng Jackie Phamotse la commenta mono ho video eno ya ba o tlokomedisa mme no hore wa tseba keng e bang o sa inkele hlogo go ba boemo bona ha wa fitla ho bona fela nako tse ding ke di trauma tse leng go fitile ho tsona tse o etsang hore o iphumana le boemong bona jwale e bang e le go ntse o batla go dula mo o tlo iphumana o lla jena mehlaena fela nka gato re mona ba ke la ha fela nka gato ke wena tshwanelang hore a nke gato hore o bone gore dintho tsa hao di a lokana fela rona re tlo dula re le mona ntse go tsheditse jwalo ka batho ba leng hore bona gatiswe na video bana ha e gatlisi yona go hang fela
0: kana ka nngwe mohlomong mo etapele mosebetsing thabo ke motho nyana ya nang le ho lofa ke motho nyana ya nang le hore mosebetsing o dochitse gore ke motho nyana ya etsang dintho tse sa tlamehang o etswa ke motho ya sebetsang ka nako nngwe re kgothaletsa gore pele nka bogato ba re ke a o leleka ke o etsang a ko dule le ena fatshe ngwana ga o ka tlong ke ngwana a dulang a ikwaleletse ka kamoreng ya sa tsokeng mme ya o tena ntho ya gore wena re dutse ka mona wena o dutse ka moo pele mo omanya o mo lwantsha dula le ena fatshe o leke o sheba rona e be bothata bo go kae di ngata mehlale re ka e etsang gaitsedaka jalo ka batho ba dulang rona ntho engwe le nngwe re tatile gobane ngwe tsatse a tlotseleng a tlotseleng ga the motho ke cry for help o na le ntho a elelelang o na le bothata bo a leng ka gare go bo
1: tabena gaitsedaka e botlhokwa gaholo mme hoso ga ke nagane go ne go ka ba le ntho e re bitsang ka gore ke mental health awareness e bang gone o sena bothata bo ileng ba bona matlhoko a kelelo ke matlhoko a sankele ntlhong gaholo mme o fumana gore go bewe segobo go ona jale megatlo e tshwanang le ya WHO ke megatlo e leng gore e tlisa ntho eno ya gore e bontsha tsa gore ga se ha ha tsone lebe se khobo ke ntwe tsone la ngore bile re beka go dimo ka ofitisisa go baneng hangata ha o tshe o tabola ke lifula pele ka pa o tabola ke lifula tsokeng wa tsho ge ga tsho wa o tshe lifula tsokeng fela ha o tshe motho na le bothata ba bohloko ba kelelo ke bane mo eleng hore tlo e beya o tena ba jalo ba nentse tsena o ti ai wa iketsisa a tiki tsona ntse go tshwanela gore di beka se hlohong go ba boholo bana go sebedisa kelelo ge le batho
0: ke nete top la ma 7 ke nete ga itsira ka nako eng o fumane motho a etsa phoso e lengwe hangata me re ketella re mo fella pele gore nka se ghalmele nthong e lengwe hangata ho batla gore ke re shebe ka ihloleleng mohlomong ke coping mechanism mohlomong ke tsela ya hae ya hore ha ke ikutlwa je ha ke etsa nthwe la ha ba sa irate ke ikutlwa bete
1: ka ba ke fumana attention
0: ka ba ke fumana attention ha ke etsa jwa ke thaba le lebo le bongani #TLB for the FM drive Tory Lanez.

0: Black Coffee Alicia Keys on the City of Family Drive in Common. And the show will be able to find a little ring. Yeah, Boone.
1: Company KG.
0: Bine.
1: In Common.
0: I'm such a talent.
1: Whoa. Over here, hashtag money manager.
2: We for top lama 7. Banjil Mono. Libongzito. Na. Ke ka ba le yona insurance koloi ya ka ya cha koloi ke ne ke dula mola Beverly Hills ka kutlwa mosebetsi ka thola koloi chile ba tla ba etsa ntho tsa bona ba di etsa ntho tsa bona ka ofela ha ba tlameha ba jwale ba qetelle ba se ba nkile ba itse mola ba re ke SMD ha ba kutlwa mona ba re ke nna tshisitseng koloi ha ya ka sebetse ha taba ya teng ho ba di tse qetellong di lawyer ra tsona tsa se kang sebeletsa tsa ngomela di ombudsman ha hona ntho le nyaloka next mbi for balang tswa ka tlase insurance thank you mbi for tabo a tso ditse
0: yo kibos
3: tabo le le bu dumela le nwe di sa ngenda temletsa ne ka mona ka melody ai batho bana ba dipolisi bana ba ropa ba ropa bana ba nrope hampe ka lemo se seng ba nkisa policy ka phone bana ba founelang batho ba ka kenela policy ya bona eo ba nghulela dilemo tse hlano ka ofela ntse ba nghulela tjhelete ha ke thola ngwana bobedi ke lo etsa extension ka ba mpolella gore no ha ke hlaya systeming empa tjhelete ya ka yona ba nkile hai ba ropa batho ba thank you.
4: Dumela Thabo le lebo le kae? Nna nkile ka e joina insurance mo nese di legale ka patala ka kgolo bo ma 7 years. Itse mo mosebetsi o felang teng ke ba founela kere ke kopa le khansele goba jwale ga ke sa kgona go patala ke ga bana ba etse ka ga ba utlwi gosane ke bua le lebo gosane ke bua le Thibos ka nako ga ona motlhang nkileng ka ba le gore ba nsebeletse ga ke so sejeletswe next mo ke tla re mohlompi ba le ka ba nsebeletsa ya ba ntse ke ba kolota ga ke so sejeletswe ke la baka change account gore ke phomole boetse ka nne ba hula tšhelete ya ka ke a leboa ke motlhoka lebitso Thabo le lebo
5: Thibose Laos lebo dumelang bana baeso le bua le justice ka mo ka Randfontein ha ye ke Qwaqwa folata. Hey, when I met up insurance, it hurt her. The hope like you get out of the Kului, got to the accident. You know, when you have been told on Kului, what were my bidding, the first day, petrol, got to the goods. The lack of a few has been so good. Yeah, but you're always hating. But now, when you're done, you can never let me. As I get like a socular rope at a regular moon in the kitchen, I sit in my hair. Ke la ga ipatala ke ditumela ntsa ka lenta tuno nuno ka ba ka qete ka lokisa kuliaka ya ba ke tswile insurance tanko
6: ya ke tenne ka bana ba mme ga tlile ka HLB yo nwa na mme go le ona le insurance nngwe ene abdua ka ipatala nwa na mme a ipatala gone bile gena na mhlomong ha o thotse like ke ngwana a hlae a hlokofetse like ba o fa matshiso nyana ngwana mme a ya ba haona matshiso ba ga gona bana ba tswaga na matshiso ho ngwana a hlang a gathetse ngwana mme ga ba ga tshusa ke moshaga moshaga ha ile gore o muimana ngwana o hla gathetse ngwana mme ba o tshilisa ka lebokitsinyana di flowers nyana mosebetsi wa phethala ngwana mme le matshiso ho nyenyana nyana ba o neletsa di moshaga mona ngwana mme ba ka le bua bana mme chelbi ka lagata man Kimsam.
7: Ke spina zonga price drops ya whole bets. Uka hapa siabo sa 2.5 million rand. Limibuzo. Betcha ka 2 rand ka po feta di papadi tse kgethileng. Sa pragmatic play games. Manta ha omolomo. Labobeng le labone. Ho tloa ka 12:30 motsiare. Ho fihlela ka 10:30 bosiu. Betcha hona jwale. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
8: Letsetsa Lesedi FM hona jwale 086-000-3084.
0: Kapele bo ke rona mohlomong ba sa utlwisiseng ditumellano tse re kenang ho tsona le beng ba di-insurance. Kapa ke rona ba sa baleng melae e mesesane.
9: Ke nana ko se baleng melae e mesesane bothata ga itse da motho. Fela hape le ho potlakela o tekena. Boholo ba rona motho ha o thabile o tekena fela o sa bala. Jole ke nahana bothata ke bona bo ba hore ha re a bala mme ha o tsena mona ntate e bile eng re se re o fala time ya mahala ona le lebenkele le ne ke le holona mme e mong wa ma 2000 fela wa mala o mosweu and o na fwa kontraka ya phone mme ya ba mono tsena mona wa bona motho na mpota ke tsaga a ka tatela tsena and also ba ka o sheba hore na ena if italiane ka bolinna jole ke nana ha re gone o bapisa rona re bapisa ha o tfela e bile go fa le ntho le drink ya mahala ha o qeta o saena o sontso o saena o re wa ba
0: right ma men ha re utlwe he bona le motho ya di badile ntho tsena ka ofela ya ntusisang fela ntsa sathaba
9: o ma yeng khotso
10: khotso pa ne se le kae
9: re tle ka ene dem
10: se te ngwane le suman se social na se se tla go le bana ba ditate
0: re lebo
10: Abdita wa lwena auslebo ke na le insurance ke teng ka joina ke gola ka sebeletsa ke gola di mo se ka fetang le the show me le metsolo mo insurance ha o ka roba la spetlele ba ofa sekete sa di ranta for 24 hours ka 2020 ya ba ke lemala ke le mosebetsing ya ba ke roba la spetlele ka the lucky ho nana le tsepeteng ke na le tsona le mme o nana le ya hae karo bala spetlele mo matsetsa le show eh ke mathetse ka bakatela ka bakala hla tongu bana ke ai ka bala ke ka hore hono na le engwe le lo mme ana yentse ke lo ria ya gona o patala ka la hla tongu engwe yena ka ratshi ha ke sa tswa yo re ke tlamela ke seng ha di insurance tsona ka nnete eh ke mathata bana be se o tloga
0: o le go bala ba tswa spetlele skete ho ha
10: se ke te ho ha ke tshole le peni ngwane o tuta o le peni le peni ngwane so ya wakile re bona le le tsena ke tse ke tshwe ke ha ke te tsene shume tsene ba se wa di phokotetsi wa
0: yo pepi ndati pepi ngwane
10: thank you doctor wa ke le wina o le bana ba se kira ta hulu
0: ah ra ite bohela ngwane so ra le bomo
10: thank you man
0: thank you
9: ma yang khotsa
11: wo tolo
9: le ganda de
11: la lu
0: la wa
11: Lawa. Eh tiboza tabalo na le ke mo na tsira se ga nne do tswa. Ba tbano go ka ha ka fosa go ye wa mefera sa patala go ye wa mefera. Ba gona o kolela ka pele mare mo la o na le botlhata ba gona o funela ka pele. Ke ntlhola ka tina lo ipotsa yona e. Eh. Go le nna ke le sa si bala teng tiboza.
0: Aski sengwane se utla.
11: Eh.
0: Thank you buti.
11: Hey
0: lalo. Hey ngwana motheo. Hey lawo.
11: Ngwana motheo wa nne la tlo.
0: Thank you dad.
9: O maeng khatsa.
12: Let me tell you the truth.
9: Thoga my darling.
12: Ngwana me ne ba keng ka cell phone go jwetse. Ba ka ba neng tla patala 150 ka kgwedi. Ke tla thola data bus bula motheo. Go tlhintse ke mang se phone yo no ya lahle. Ha se ke ya bampa ditoko go na puno no ba ba bampa di ya bida biti ba bampa di police stay ka mata ka mata o fitile hona jwale ka ene no mo ha se ba tlwa di tsampa ka ka puno cash
0: fela toko mane tse ba neng ba di batla o la gona dikopanya tsona thora
12: ke ba tsile tibo so lo ke ba ka ka police station ka lo bule ke se ba bampa di ya bida go da me ke le ka ka koma ke tsama le bo ma tri be ke le ka tsi ke tsai
0: a o thora
12: ka nne tsa modimo
0: phe phihletho ona jwa le o di nka cash
12: a ngwana me ke inkela dipodipodi tsena ke sana ba thata ba funtseng ka nganye
0: ba ba thora
9: a re dipodipodi ba e khotsa
13: hello
9: hello ma
13: nana nna ke re ke na ke le policy ya go bea tshelete no bantle le date ya gore ka date e fellang e fella ka date mang ha date e fitla ke re kilo ba ka tshelete mo ke ha bo
0: bana la fela
13: gore ba batla di contract tsa ka tsa sa mo ka ga motho o nang o di support am fa di contract ya ba tshelta ka ntse mi temo
0: le hana jwa
13: le hana jwa
0: jo ke lo tshetsa jwa
13: a ke se bo ke etse jwa nya no ne ke na nne gore head office ya bona ha nka ikisa Cape Town ke head office ke mo batlang thusa teng
0: ka giso ke kopa o konke dinomoro tsa mme re kgona gore beketlang ga re tsentshetsa ntho ena pele re bone case ya mme ikgethile o konke dinomoro tsa mme monke kagiso oratsha
9: omoyeng kgotsa omoyeng kgotsa allo le kae ngwaneso
14: reshap a ke tsebe lebza ha le bua ka di insurance kapa le di tracker le tsona di teng mo kapa ke insurance fela
0: e ntate ke le yona ke re ke insurance a ke re le yona o a patala gore ba o thuse ee ke ena o yo
14: lebza lethabo patale tracker re joine gantle okay ntho ena qadilemo ha ke qala go joina ne ke sa tsebe go koloi e kentswe tracker from the dealer ya delay ha ke e tsebe ke nka koloi nna ka thiba dealeng e kentswe tracker e sentse trackgo ke fitlhe ke e re nna kenye tracker ha kenya tracker okay batle ka saene okay ntho di right go na le mo go bua mane melenyana menyenyana ena go thwe ga koloi yawe ka latlhega mme a seke a tholwa ga tla patala koloi ya gago gona ga le tracker in full okay so ke joinee ntho di etse ga nnako ntse e ya mane battery ya koloi e ntse e wa mahlayana ke ipotse gore ke ema ke tsamaye ke lo sheba ka pele ka bona kea ke thole go na le tracker tse pedi ke kope gore go ntshiwe tracker e bone because di pedi ene ke tsona tse di yang battery okay go nkwe nako e se ka ba yang kua ena engwe ke ga ke etse ba ke patalela ke na taba but ke ntshetse yona nna ke thimole dithapo ke e beka thoko then ke sale ka yaka e kentsweng e ke etse bang go etsagale gore koloi e latlhege ebile ga e a latlhega itse a ke tswa kae kae ka thola koloi ya iyo founele tracker ke nna yona ke tswa mabenkeleng a fitlha koloi ya iyo okay inkweneng aa ntho ka 30 minutes go isa a weng ke entse a ke tlhaga ke tsebe le nna ke tlhaga ke fitlha ke tswa ka mabenkeleng a e sale ngwana mme e la ba ntho nngwe telele tracker ga e thole koloi jwale ke blamewa ka gore ke ntshitse yane ya dealer e ne se yaka nna ke patala ena ya lona e ya lona gobaneng e sa thole ntho e sa thole tšhelete e sa thole koloi ne e leng teng go a isana diloyeng wa isana e la ba ntho nngwe telele yona ngwana mme ka beka qena ke mleke ga ke ya tlowela ya loka ka morago se ke entse se ke e ngala kala se ke thusa ke batho ba ba mara ha le jene se betse je
0: ya ba yalo
14: na ke tsa mara ka maga dilemo bona bona
0: yo no mwana re le bua fela ho le wa fumana thuso empa hona le thuto engwe ke bona hona le ntwe ke ithutang yona tabeng ena ya hao ene batho ba bangata ke dumela re ba ithuta yona boholo ba rona ha re o tsebe mola wo mo sesane o reng tracker e ka nna ya jarabo ikarabelo ha ile gore ha e fumane koloi ya gago ke mola o tshwantseng re o bale re o batlisise gore na ya ka e tsho jalo kapa ya lebu ha e tsho jalo kapa ya mang gobane o na le batho ba bangwe e tsho jalo fela ntse a sa tsebe le ka jeno
14: ee go na le tse tshong go na le tse sa tshong
0: tshwantse re
14: go na le tse loge ga di etse go na le tse loge a e ke e jwene nno gona jale ga e na yona ntho
0: ngwaneso re a
14: leboga ga nka boikagabelo ba go tla thola koloi ya gago
0: re a leboga ngwanaaanki wa utlwa ba o na e ntshetsang yane ka mantswe ama ena ba e kentseng e itshwareleditse ka ena wele ena a ntsha ya ena ya se ka tlhola e fumana boitshwareletso mo itshwareleditseng
9: le
0: yona beke tlang e batlagesetlhoka
9: bue ka yona bane botlhoko agolo um tshwanela e ba o tsebile le ga nka kolo e nang e na le track e teng jale moabedi gantle o dimatlho a goga ke ya bone ditaba tsa go ga bone o dipalelwa ke sebohodi mosiwa tshweo

0: lesedi le o gantsetsa ntsela ka sesotho se monate
1: ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletseng godisitseng
0: le go fa maikutlo a o begang motšheng o nepagetseng wa puo ya sesotho.

0: ka Atlanta Legal o ka phela o tseba hore o sireleditswe diplani di theko tse tlase mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo mathata a basebetsi ho tshwarwa ntle le molato le tse ding tse ngata maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi fumana legal cover kajeno SMS a lesedi ho 39771 ke 39771 Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, moho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Sekgorane Entertainment and Projects, moho le Lesedi FM ba o tlisetsa All White, Total Praise and Worship, le Lebo Sekgwabela, ka la 3 October 2026, ka mona ka Meyerton Sports Ground. Toho o tlo bona Lebo Sekgwabela, Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Xoli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble, Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, le Naoma Bola. Mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong hoseng ho fitlhela ka hora ya leshome bosiu mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng ditikete di qala ka 300 rand mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket cooler box di a kena tsona ke 150 rand fela moaparo ke All White tloka kemche ya hao bakeng sa dintlha tse felletseng o ka letsetsa 082-365-6565.
2: All White ready?
3: Ha ngwana mme e sentse le ready?
2: All White ready?
3: E sentse le ready?
2: E ring All White mo ngwane.
3: E sumo riri, manala, ready, ready.
2: Nne ke batla lo itsa ba fosa.
3: Vuna!
2: Ndati
3: ntweka mono ha ke batle letho
2: tlabe ke le mo half past 10
3: ha ke batle letho
2: ne ke na le lucky se khobela mo bana ge mona ka half past 10 o bo le mona hona le mo lo dula teng jwa le ke lo dula sebakeng se ikgethile
3: wa ya nna ntweng hlolang ka sebaka se ikgethileng keng wa bona ha ke se ke kene hantle moyeng ha ke hloke sebaka se ikgethileng ke be se ke lla fela so sinyeile la ke ipatla ka ga batho mo sna mo tsantsa njalo
2: wa tsana ke ya mo ba ne ke itse ba ke re ke motho nyana mo ntho ya ka ka speed ya le la ga batho trend
3: trend
2: na sa ntse ba mo thabo 6 a tv
3: le bakai ena ka buza le tseleng ke le bakai bo
2: happy birthday ke iso manando e wala ke iso manando ra ke al kopa ba fitse ai le ka sitse jwa ke
3: ra happy birthday ke iso
2: manando ke pili bu ya ga ska le tsa jwa le bra o ba ke upa ma e bra o pa mo qabo tso ngotsi mona WhatsApp nga le Lesedi FM a re ke kopa o bu ka nna thawa ke upa ma ke bra upa wa le khosi upa mlapo wa le khosi go ne bile o rometse le snap sa WhatsApp nga le Lesedi ah kopa fela ke bua ka ena WhatsApp nga le
3: Lesedi ah ndate o kopa hle
2: ah ndate ke ba mabedi ba mona a re khutla fela kwa no hell last party a re khutla mo last party ke na le tsepa re tuka etla phetala tsa tsileli one day
4: le bulitibo Horriatella!

0: Romelang di-voutu tsa rona ka di-voice note ho WhatsApp, mehala kapa ka X. Kudubedi. Hashtag song battle horiatel.
1: Wa tseba hore keng ho bonolo? Lesheleshele ka botoro, ho bofa dieta, pedi ha e kopana le pedi. Dintho tse bonolo. Ebe ho ba le ntho tse utlwanye ka di bonolo. Jwale ka ho kganna koloi, ho thatolla di-earphone, le ho mena dilakane. Ebe hape ho be le dintho tse etsang hore dintho tse thata di nolofale. Jwalo ka Simply Blue ya Standard Bank. E ka o thusa ho lekola boemo ba stoko sa hao, ho theha lebenkele la online, ho bokela dintlha tsa dithekiso tsa nako yona eno tsa kgwebo ya hao. Tsena tsohle le tse ding tse ngata motjhineng o le mong wa karete. Lekola ha bonolo fela Standard Bank Business and Commercial Banking. Hobane ke moo kgolo ya nnete e qalang. Standard Bank ke mofani wa semolao wa ditshebeletso tsa ditjhelete le ya ngodisitsweng wa mokitlane. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Mathata a molao a ka hlahela le ha e le mang. Ha o ya leqwetheng la private, o ka lefiswa bakeng sa puisano ya mohala ka mong. Lengolo e sita le therisano e nngwe le e nngwe. Ka Clientele Legal, tefello tsa hao tsa kgwedi di kenyeletsa dipuisano, ho ngolwa ha ditokomane tsa molao le boemedi kgotla e bang ho hlokahala. Re na le panele ya maqwetha naha ka bophara a leng malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Re boetse re na le diplane tse etseditsweng motho ka mong esita le tsa malapa. Diplane tsohle di kenyeletsa molemo wa beili, mme re tla wela seponiseng ho lefella beili e fihlang ho 5000 rand. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe esita le tsa basebetsi, mme o kenya claim ho bonolo ka Clientele. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Momamedi, morethetho wa mmino ke oo ho reatella Afternoon Drive Show. Thabo le Lebo.

0: ni kitshutse ne.
1: Ha o ke mehala.
0: Mo be di tlo ho re nke mahala wa hao. Ntse tsela pelo ya utle pele.
1: Yeah.
0: O tsela pele.
1: O no wa kena mo.
0: O tsela pele. Ha ya ho na ho na.
1: O di wa zeki.
0: Ah, re. O mo khotsa.
2: Le bu ke se hloka ngwathe ka mona mmadi.
0: Sho ngwane se.
2: Mazambe no no.
0: Diola le betendi.
2: Thank you, brother. O jobe ke na o nyana le tlezo.
0: Ah, khona la ka ke le botlwa.
1: Ah, kutle mme.
2: Bona o betsa ka khiso o betsa le thabo.
0: Ha ke tloga pala le bona ba fana ba. Da.
1: Okay, mazaba.
0: O moya ngkhotsa?
3: O tsa ke bele ke se go ka mo go lente ke re. Hey ye! Au teke.
1: Au teke zi
3: ba. Au teke. Au teke
1: zi ka. Bona gele, bona gele.
2: Tum
1: tum tum tum tum tum tum tum tum Izaga matosa wa dula fast. Izaga ya lele bua nyulo. Wa hlola fela mona mo ga matosa hlokwa nngwanaka. O ra lebeketse 5 o ngopa. Le selikenya Sundowns, o likenya bolo, selikenya ke ba sadi fela. Se la hlamoele hlokwa nngwanaka. O khalmele mo mamedi o sano ga nka shebile pina fela, twela bolo twela ba sadi le banne. O mo khalmele o kwa. Hola hola sport hola kati. Hola hola sport.
0: Ahle ahle yo.
1: Swaya wiki anyane swaya. Swaya wiki.
0: Fela wa.
1: Swaya wiki.
0: Ntate o tswa se fanisa ka lebo mathosa. Wa bona? Se ba tsana.
1: O lebo ma.
0: O na ke lebo ma we a utwa o hata.
1: Ntate o satla ka masapoga wa ke jwa le selebolo. E se le bolo.
0: O go basapetsa ba.
1: Hela, o na hoa muka.
0: Ke bin ke ba betse masapo ke.
1: Hola dietse, hola dietse. Ba tsa mona no no mutuna. Di funu pozo. Bauk.
0: Ba hano ka ile ra jwale.
1: Re tswa tse pitla ke tla batla potoma ne phamisa bogo. Batla potoma no ya bona se sane jwang ke batla ha gela ka phafaina. Tlokwane. Di se di se. Apa potomani bebe Sasa potomani tsena
0: bongani bongani
1: hale
0: bongani
1: eh
0: e ba le nnete ne
1: eh
0: pina tsa pedi tsa malefe
4: le bo matho
0: hai bongani
4: a ke utse ke bele nnete a o tsebe ke nnete ya ka ene
1: ya molomano tsimpere ayaye bongani a tlhatswe pelo mfana beking ku bona u bongani yo bona Pamisa di
4: pa. O botsa bafu ba ithobaletse mme.
1: Pamisa di pa.
4: Sa bohloko le.
1: Lebo. Ke batla dikuba e mo
4: na pamisa di pa.
0: Mongwe ni pina he ya ya.
1: Ke batla dikuba e mo na pamisa di pa. Tokwa.
0: Ya di tsa wa. A wena wa bo.
5: A tsa di papadi. Horiatella. Lebo ngane tshabalala.
4: Otaloka lebo, otaloka, otaloka ngwane so tlaloka.
1: Ba re ntata re ke ya lebo a phama. Ntata re mathos. I love that.
4: Ao. What that you want?
1: That is a ke tsamane lebo ba sa nyolo.
4: Ao ba da.
1: Mathos a dia fast.
4: Ba be dikitsa ka tla tsa dipapadi ya re kwale ka tsa papadi ya re tla jolo ka tsa papadi ya bolo ya le antle re ke re shebe he hlopa sa mo kotlisi Raymond Mdaga o tsebo ka bona le kamane Raymond o na le shopping sa machita ka jeno na kotlisa jalo hlopa sa ba ka tla sudile mo tsema shoma mabedi ya le metso e meraro se se beditsa antle hlopa seno ha se ne se hlola jalo sana ha ya Algeria ka dinthatse tharo we lengwe papadi nye sa tswa bapalo ka bona ka Dr. Petros Molemela stadium ka mona ka Bloemfontein mine le papadi e mo kotlisi ya neng ba tla hore a hla lukisa hlopa sa sebe hantle ile ha itukisetsa jalo papadi ya uphunyeletsa bakeng sa under 23 Africa Cup of Nations e batle ba pala kgahlano le sohlopa sa Madagascar kgoding etlang mme mo kotlisi na gethe di papadi tse ba dumelang gore ke tsona tse tla hledilwane ntwa ya gumamela le ho ja diletsa hlajwa nthapele diletsa gutla tsa qetella di hapile papadi eo la lojalo sohlopa tsa ka bobedi ke bua ka sena sa Africa Borwa sa ba ka tla sudile mo tsema shoma mabedi ena le mo tsema raro le sa Algeria sa ba ka tla sudile mo tsema shoma mabedi ena le mo tsema raro di tlo boela di tiana hape papa dinya bobedi ya setswalle e tlo papalo ka mona ka Clermont mafelong ana hore yang hona be ke bile ka motsobelo wa ile hantle mo ile ngore le temmo le mo kotlisa tla nna le ke jwalo sheba hore na ba sebedisa di papadi difeng mo hlomo ntse le ngone ha gona ho sebedisa ka jeno e le hore a lukisa hlopa sena sa hae e le hore sibe malala ala ho tsoba keng sa di papadi tse hlwahlwa tse o setlong ho di bapala ho kenye le tswene ba tlo bapala kgahlano le se hlopa sa Madagascar ho tsa ho phunyeletsa bakeng sa under 23 Africa Cup of Nations ho di ngetlang hotsa papadi ya cricket mo kapteni wa sehlopa sa Proteas September Bavuma o dumela hore sehlopa se bapetse hantle ho ya ka mo seneng se lebelletse ka teng le totolo la dipapadi tsa ODI tseo e leng hore se di hapile jwalo ka 2-1 ha se ne sekolo kotshana le sehlopa sa Australia le ho ja se lahletswe papadi ya etela e bapetse maobane ka mana ka Porsche de Proteas ba hlotswe ke sehlopa sa Australia ka di rane tse 40 ana le metso supile maobane ile ha ho no sebediswa Duckworth Lewis method kamara hore papadi e sitiswe ke pula empa dipapadi tse pedi tseo ba di hapileng ka mana ka Jozi le ka mana ka Deben di entse hore ba hapele toto leo la dipapadi tsa ODI kgahlano le hlopha sa Australia Bavuma hore ho ne ho se bonolo empa he o thabile ho ya ka moo ba sebeditseng ka teng e le hore ba be sehlopha sa Africa Borwa ka botle mme hore o tshepa ha ba le malala a la ho tswa bakeng sa dipapadi tse latelang tsa batho di bapala kgahlano le sehlopha sona sa Australia tsa teko ebile hore ba kgonne hore ba ikale he le sehlopha le ho ja bane ba bapala ka tseneng tsa dibapadi tse sa tlwaelang ho bapala e le hore ba tla ba shebe hore ba tla sebetsa jwang tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe ya selemo se tlang 2027 ya dipapadi tsena tsa one day hore dipapadi tsohle di ne di hle di thabile ho apara jersey ya sehlopha sa naha le ho ja he ho no na le tse ding tse e leng hore di atisa ho e apara ha tse ding di ne di sa dine di se di sa gone ho ya para ka lebaka la hore ho nwa dipapadi tse matla ka hare ho sehlopha mona jwale tsena tse e leng hore ha di yo dipapadi tse lemetseng di buletse segeo tsena tse ding mme di ne di thabile haholo hore ebe di kgonne ho apara jersey ya sehlopha le ho sebeletsa sehlopha ka bokgabane lalo jwalo tlholo ena ya hlopha sa Africa Borwa papading tsena tsa ODI ha ya tla ka taba tse monate jwalo ka le mona Tony Dizozi a ile a lemala e leng se hlalosang gore a keke a kgona ho ba teng le totong la dipapadi tsa teko le thakgwang ka la robong hona kgoding ena ya Mphalane kgahlano le sona hlopha sena sa Australia o ka opela nako nye fitileng ke ile ka o tsebisa ha ona le dibapadi tse ding tse e lemetseng tse kenyeletsang Kagiso Rabada Lungingiti Kwena Maphaka e ka setsana jalo le Otniel Bartman di bile akalo mabedi tseo ke neng ko tshwaretse tsona tsa dipapadi kwano re a thella se re tla kopana he letsatsi la hosane e le lornalo le feletse le teng bosimo bona pakeng tsa gore re ya bosupa le hora ya borobedi bana beso ba lekotsela nano la re a thella ke tseo
6: Shoprite o fa matla ka pokothong ka nna ne o la meputsa le ithommeng pele mzantsi ka diselo tsa extra savings tsa ka dimo 5000 di beke le beke o ka una hula me o fumane extra diselo tse ja le ka 1 kg ya clover bliss double cream yogurt ka 39.99 le 5 kg ya goldi kapa farmers choice frozen milk chicken portions ka 199.99 elengwe di fumane o fetela ka 11 tsa October swipe ka extra savings ha Shoprite fela
0: hakule bo ho lo tibla moho le wena bongzito mo bidisonzo le fela jalo re kena ka mebileng ka kwano ka Johannesburg mehe re di lata kamane ka Entoffis bound ka mara ofela ho Jetpack Road ho ne hona le koloi ene nyeme ka ruhu mile tlusitso ha jalo se phalla ha mona tsana se pete pete kamane ka N3 southbound pelufta jalo Moore Fontein road leading here ho ne le koloi ene nyeme ka ruhu mile tlusitso se phalla mona tsana se pete pete ra fita ka mono re kamane ka N1 northbound ka mara ho Rigel Avenue ke mo leng hore ho nona le koloi le teng emeng ka hare ho mbile bile ke lori e tlositse ha jwa le se phalla ha mona tsana se pete pete out in 4 is bound pelufta jalo a Barbara Road mo loka le phelo le tshehadi wa mehile ka mo gana ga kelo hloko ho na le kotsi mo medi e amang jalo makoloi a malwa ke ne go tshwaretsa ha kana ka jeno ka re ho ra tshela traffic ga re bona sane ha metsotso e le mashume a mabere metsotso mhlano pele re fitla ho reng ya bona hashtag ratella traffic
7: Lesedi FM ke molelwa Lesedi le o gantsetsa ntsela ka sesotho se monate
8: ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletse godisitse
7: le ho fa maikutlo a o beha mmotseng o nepaetseng wa puo ya sesotho fukotla lebelo fahla lebanta la hao la phologo ke wa ganna o ipolaisitse gera hashtag lesedi FM ke molelwa
9: tota kunzima emhlabeni ingane zoba bazitsele kanzima awudede lebu awudede ah sebefikile osisi bendawo olebu mathosa esito sikanje nabo thibo sinsimu zakudala deda lebu dede endaweni lebu ngihamba nothabo tomzoda ntombi umzulu ngala Harrismith entawazi
10: Shapa tibo shapa bo shape le yona ya go ya e ke ya le bole o shape a ho lo sho shape le ina ya go bole ke na lwa mino shapa tibo shapa me ke tsi kwale pen trimo
11: jo le bu o re wa ipuella a hle tibo se ke tsa maya le yena kgetlong lena le bo le mo le bontumeng ka tumolo pagaisi o so go na batla go lebumang o hluleile ha se le sephadi mo shape tibosi
10: ah tibosi dibong se sa tshaba ndo sa tshaba sephadi le yena that's why sa ka site la tibosi wala mafetu auchu ewe da tibosi ufuna no ponzo shape skim
12: wiki a sa ise wiki mo shape a go shape le bo mo shape ka le bo bathosa
13: eh tibo sa tsala matsangwane mo man tibo sa i khona matsala matsangwane mo elwa ska mi ml like khona i khona tibo ska mi tsa jwalo tsa mle matsa tibo Listen to come like a petana re thank you.
14: Musha petavo, musha petivus, womuri serieta. Womuri serieta tivus.

Mamedi ha re di pheteletse na tsa ora ya botshelela ka tsi amananga le bo emobalo godimo bo ka lebellwang ho sane ho botolo ha le na ha re qala jolo ka province ya Gauteng a mo teng o tatiba ka mohodi o senga ka bo gwa bo phirima ntle mona lo di mo letla kwa ela ka o khetha dibaka mme ho ba te mpumalanga o tla kwa ela ka o khetha dibaka o phola o fithela o futhumala ka mafafatsane a tshedileng a di adumaka lo fail the no first le free state lo di mo letla kwa ela mme ho phola no free cape o tla kwa ela ka o khetha dibaka o phola o fithela o futhumala ka mafafatsane a tshedileng a di adumaka go longa tsebo ha reng profinsing ya Western Cape tla thiba ka mohodi ka bo gwa bo phirima ntle le mona lo di mo letla kwa ela mme ho phola o fithela o futhumala ntlele ka leboya bophirima Eastern Cape ka go le ka botshabela ya yona ho tla kwaela ka bophirima ntlele mona le dumela tla kwaela ka go khetha dibaka o futhumaleka leboya KwaZulu-Natal o tla thiba ka mohodi o seng a dibakeng tse bo areng ntlele mona ho tla kwaela ka go khetha dibaka o pholo fitlela o futhumala ka mafafatsane a tshedileng a di aduma mamedi di fela mona tsena tsa hora ya botshelela ha re teane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya bosupa ke khutlela wena ke di bone ha mmoho le moifo.

montle wa tsebele so se di FM ke o dumedisa hle la bone bekeng he mo medi ha e mathele gale nako wa tseba nako ena ya mathamo ma medi bona segelo kae weso re kene go di nyamphalane ha o re kene mo medi jwele re kene wa tsa re kene ho so setse fela go di tsepedi 2026 re berere kuba ho yona ke o dumedisa hle mo medi montle kwa no tsebele so nya ho ya mantla tsebele so nya le sedi utlwa ka nete re ne le tsana fela tjena ena microphone o selmo pota 365 ke ka lebaka la hao mo mamedi ke ringile tsena he di thapo tsena o gaitse ya ka mosiwa tshweu nna la ka lebitso ke sedidi molefe ke tsa malmo tlhophisi tsa tsinlena dikeledi madegedege letsiri me re le ba horeng ya borobedi holana la tsa dipapa di weso ha o monate le gale o mamedi ntwene tsa la marangrang maobane ka ga tsa king ga utla ke a tsa a ke re jole bang uno mametse o ile wa mamela gaso ya papadi ya bafana bafana le Eritrea o ile wa hla wa utlwa mamedi ha re qala fela sentse ke re mona tentla me ile bunyane re tswa ka nthatse hlano ha hona o re ka nete re ka tlotla re ntse re qutisana le hlokwa le Eritrea joang jwale ka re nthatse hlano ha ibe o thu re hluleile ka ga re tswa ka nthatse hlano mona tshesampa ma mamedisa re phetela ka tsona ha itse le fela go re ho re ka bene le hona lena lola tsa dipapadi le qalang mme mabedi ntse re tsola pele hle ho thaba le sehlopha sa naha bafana bafana ba sebeditse le mokotlisi pitso mosimane le ba sebetse mo le yena ba morena ga morebudi ao ge le buile ka nete ge le buile ha holo seng hanyane ke bone le ntate le bogammaile o ile a hla gomela molaetsa ho ba bang ba ba eta pele ka nete ba tholetsa bafana he lang kene ho za Afcon 2027 re motle ke engwe he di ntlhagoletso re tla di sheba bosumbona ho lena latsa dipapadi la bone be ke engwa tsi ba he re ne re buisane le dikakapa dinaledi tsa kamoso dinaledi tsentseng di tla mo medi re sa le ba le hleme ka ubere le bahali dipapadi mona jole he bosumbona re tla buisana le emong ba sadi ba hlaeletseng

0: maetla ri lana ga buisana le yena mamedi mo sadienwa na go nye fitileng kwa no tshebeletsong yena le sedi ho lana latsa dipapadi ke bua ka Madam President Mme Elizabeth de Kocker ke yena he go tlo buisana le yena ke yena moetu wa rona ho rekete ka bahale mamedi mo sadienwa magabane a ntseng a tswela pele ho aetsa weso o ontsa kena ka mona tswa le ka mona kena le ka mona tswa le ka mona ke sa bua jwale le ka go continent jwale ha re tlo tla ge qoqa tse o gileng ga qetela ka tsona na go nye fitileng ha ne re buisana le yena ba ne jwale ho ntse weketse ya fela ntleng ya tshebetso me ke mo ba sadi ba o ketse bang hore ha utlwa dipapadi mona ho utlwa papadi nya bolo ho utlwa dipapadi ka kakaretso ka nnete le hona ge nka malebela ho yena ba neng ke bona ba bang ba batho ba ntseng ba gatataisa lo re fahlolla lo re bula ditsebe mona le mano helang tsela ena etsa mauwa tsena e re futa ka mabengele ma medi ha ke khutla bona weso re shapa pere ha we
1: ntho ya o qetele yo lapa la hao le lokelang o tshwenyega ka yona ke shelete ya lepato ke ka ho di-funeral plan tsa clientele di patalang kontane ho thusa ka ditlhophiso tse hlokehang mme o ka cover ho fihlela ho maloko a 13 ho polane e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo fumana cover ya lepato kajeno SMS ya lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Ho supermarket e chipo fita you save ho belelang hore o tla boloka ho le di hlahiseng tseo di ratang di tlokontsa ka mehla le tse ding tse ngata fumana 900 gram ya pokoma Weetbix ka $49.99 le 2 kg ya sunlight 5-in-1 hand wash powder ka $54.99 fela di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October 2026 se fose ke disolotsana tse toma le tse ding tse ngata ha you save fela mo di je samay ma di bitsang hanya Kamisha
4: Let's say it again Aquí muy lejos

0: A mohamedi nna ke e bone ena ya Ronaldo a kena ka nnete teng kgatiso eno mo e bontshang a kena private jeting ya gae a sa kene airport o lo emela sefofane se tla tloa ka morago ga tse tharo a kena private jeting ya gae nthwane a itse fela gaitsedi ya gae mamedi ka mokgwa a lebileng ka teng ngwaneno wa gabo enwa Olivia ae o bonetse ka nnete a ke Elma Aviero Aviero o bona itse ka nnete a utlwile botlhoko haholo mona mo e leng gore ebile ditlaleo di kuma go tse dintsa dintho tse wa di buileng a itseng batho ba Portugal ga o na letho le letlele ba tshwanelang jale wa ipotsa gore nae bangke lebaka la mokwetliso ge bonkile qeta gore Christiano ho hanga ke a bapala o so ka tshwaya balatedi na ha phoso na mokwetliso itsaga maobane ke ile ka tsebisa go tla nna ikwetlise le bohle mpapa pa dinyaka jeno a hano ke na mamari ke kutlo ma ikutlo a tabeng ena Cristiano Ronaldo na e be ka nnete se le nako hona tse tsohle tse tsalang ke ntho ka geng e nepa hetso ge Cristiano Ronaldo a ka nka qeto ka tsela e wa inkileng ka yona tsatsing la maobane dumela hle
1: e ba mole se dumela ga ke le ya motho
0: re tsuya le ka hle ntate
1: ha re ile kwe nani
0: ntate
1: Nam dise bo Ronaldo o hopole ntho e le nngwe gore bo Ronaldo ba gatwa ke setšhaba ga ke diaka.
0: Ee.
1: Ba gatwa ke naga gagolo setšhaba sotlhe ka go fela matlho a bona a bolo a mono Portugal. A odima Ronaldo hantlentle le yena ka boyena o na le tšhelete Ronaldo kore motho a jalo o kwetlisi go na le taba man. Ntena e ke ke tsara tsela maga taba e teng e tla se tsanya la mana ha ke ya ka yo ke sa itse ding taba e teng
0: ntate bi sho pore le buila ho lwa kere
1: o le buile mme mo le ke tsa ke mna ke
0: ke le buila ho le hle ntate ba me di wena o re ke tsela na ke ne po na o re be wa tsama o tsama ka yona tsela e tse e ntate bishop ba gona le se a yana le yana le ntate bishop ha go re ma bana o bone go a bontsha gore no man ke na private jet nya ga ke palame bicycle nna tsha ge gona le bothata ma medika bicycle go re se ke bua la boemo mbono ba ha ya re so fitle le gona se ka re jo se bidu bua ka bicycle jo lo kae ka re ke phoso go go ona hle a bontsha gore ha na taba le motho dumela ma medika tsa
2: hey ya ba
0: Hai tsena motho le kae?
2: Mona ke
0: le. E tswile nangwane se ke bua le mang o kae?
2: O bua le ntate le tie ka Western Area bidibidi.
0: Ntate le tie Western Area.
2: Bidibidi re ke go bula le ngwane so. Mantse a teng a reng no one is bigger than the game. Ronaldo ha mo go tlisa ngile tsa hore a sa bona boleng ba hae. Ha me hele di legend ke di lenne tsa feta di na hente di mo magadona ba feta na ba bona ya feta ha e tsile na ile na go ha e tsile mwana nne ha pele o tefela bana ba ba
0: tsala re ke botse hentad wena ho ya ka tshebo ya hao le ka mogomo boneng ka teng le papa dintsa mohopo wa lefatshe o tshoise le nako a hore le jwale ha wa ka hlamwela ga ntate tsa maolo dula fatshe ho fedile ka national team
2: Ah, nna ya ka nna ke dibili. Ronaldo ho la sa ho fela khalenyana. E seng pa ile tabela fela hore ke Ronaldo bo le mba hae ke. Ma ya mba tate nna na ja le dibili. Ha ke ba se monyetla. O ye ntse taba hae o tumme. O na le private jet, o ye ntse taba hae. Ha se bana ba ba monyetla, a tlo le o te.
0: Ke le baela ma ikutlo ha ntate ke le bile o tla. Le jala ga re tike ma ikutlo ha bo ba medi dumela hle wa qetela khoso
3: mara ona go hlomphile mesedini
0: abuti
3: o bua le madoda ke mona ma di setla marona taba ya Cristiano bo nete go ya ka mo a tsama ile ka teng le ao ka ba thathwa tse e joang ka pa ba o na le bolakedi bo joang ka pa di sponsora tse joang o if a ona mekgwa e itseng e sa kgotsofatse mokwetlisi go nneteng a motla yang e go na ditšhelete empa se ka qetela gampe qetela ka tselentle re tsebo etsetsa lefewele le o sane o tloba mokwetlisi wa naga mme ga o le sefelwana pelwana jena le ga o ka ba mokwetlisi pelo ya tloba go tshwenya le o dibapading tsago kore o keke wa thabela dibapadi tsago mme ga o sa what I rather must resent by his sister on a pillow or Mona Lele Bali or a Cristiano. I would be a rapid Ria Hayaba and Bola, Kigawiana, Ale Arale Bala, whatever one of Matuana, Alasha, or Bubana Mutuna, his sister on a pillow, Nunali Post, Utamla Lukis, Nali Motamla Lukis, Kira di Chalete, Unalin Tumulu, Yoka Runa Palami, Private Jet, I Kabuena, I Kelam, I Kelam. Empa hona le ntsho a tama a lukiso na le phoso ka yena Christian ka bokhutshanyane ke re me kgwa ya a nete marona o tsamela ka tsela sentle ka nne ka ke tsebe kapa na ya ya bona e reng ka siwa sentseng kapa ba tla tsupa mokwetlisi kapa joang ne bone ke Christian o tsamela ka mogotsa thabe o tsa thadiseng tsa le bo marona
0: ga itse ra motho re le buila ho lona ngwaneso re tla tswantse re beile ditlhobane le jwale ke tabentseng etswela pele o itse ya re mo president le federation ya bolo o tla meila kopane le bona pele hang a sa ile a qeta he le bona a re lona barati ba tshetsi ba ka le lona ntse ke tlo le tsebisa hantle ntle ho etsa etseng ha ka mona mokwetlisi a re ha o letho nna ke ile ka nka qeto le o se ga gana ho sa grempile o fedile
4: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Holubets. Kgetha dinomoro le thathamolla dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: Papadi ho le CDFM. Tabi somo

0: ene
1: ye
0: jwa le ke o tshepisa mogotsi go di ena e tla gena le pele e fela mongwe ke tla be ke kwala mokitlano wa go
1: a eme existe ngwana mongwe ka nnete ke leboga go tshepi ba gago
0: ga seno
1: fela le gago entse phoso ya mongwe ke tsena gago e bontsha gore o santse o batla go tlhompa kgwebo ena ya rona monna e re kenyetsang papa ya
0: banaselaseaolo wena o fetho wa tsebakeng ga ke batle fela e tlo thuthetsa dikamano tsa
1: rona
0: gopola
1: goreaexistempaexiste monna ko mpolelelo ga o nka mogolo wa gago ka ofela ona moa o patela mokitlano o wa gago o tlo phela le ba monna ga ka kgwedi kwa bona a ke bua tsena gobane ke a tse bana le bana ga ke mobe
0: gakanle mona botle o leka go ntemosang jwa le monna mogotsi nka tšhelete keng
1: yo
0: wena sa go fela ko mpha resiti ke tekene gore ke o file tšhelete e na letsogong silas
1: eeaeaexiste nna o tseba gante ntho o etsang
0: banna
1: ga ke botse gampe mexisto
0: atle monna silas ya kotlwelele ntho tse ngata le wena tle monna mphe resiti fela silas ke monna ga mpona ke le tsena monna ke tla bona gore na ke etsang go ya le kgwedi ena
1: empa monna ke tshepe fela gore ile wa kgona go buisana le lerato ka
0: tabenaeaphalela
1: diatatla o dumetse o sa mexiste
0: mona lerata ke kedia gola a gotha ka nonexi ona o
1: fetileke naane felaere o kwatla monantsare ka batlaa tšhelete monna ka e mosadi ao e mona ba tsaya basadi ba o buanete fela bona ga ba tshaba
0: wa motseba ke dikopo bona empa ya keile go bua le enaotheotse maikutlo o isitse gante
1: o gonne one ebileke tla botsa o gonne wa
0: wena e ka re o kgonne go ikwisisa bothata ba ka ka tlong ka mane monna ebile ne o na ka tlolwa keng wa tseba le nna mona ke kgonne go bua le ena
1: mošaaeolelebele nate wena o leeeaaoaa
0: monnaena e felafela mona ntho tsa gona di a kopanesa
1: kwano hetšheletene ke bona
0: keetsaofelege
1: city ka pelenyana mo empa jale o itse ke 25 batla re kamana re
0: batlaeaba
2: qeta o fumana email ke ho thwe re kolota sepetlele le dingaka ka o fela tse neng di tlhatlhoba ngwana mo banyana bona
3: jale ka nnete ke eng e ka reng ya o makatsa mo
2: hela wena e ka o gantletse ga o makale
3: a ke re ke wena a neng a isitse ngwana sepetlele he
2: ee
3: ebile ba ba batla gore a etswe diteko tsena kao
2: ke a
3: tsebasebadi
2: empa gobaneng ke tlameya go patela 90,000 kao fela ka nnete medical aid le teng motlhomong go ja go ne o thwe ke patale 10,000 gobane mo na le maane re a tseba gore di-medical aid ka nnete go na le mo di sa finyeleleng teng jwale ena yona e se le 100% mos
3: ae
2: ka watsheya
3: jeae
2: ke tle pele ke lebetseng he nkgopotse he wena
3: nna gale ke ntshitse ngwanenwa le mmae medical aiding wa rona ba lelapa
2: what
3: eya ke ka ga o fumanang bile ya
2: sepetle
3: e le godimo kaka
2: sepatisepatisepati o nka gantle wena ka tlhong ka
3: moo
2: ya gao enka gantle o etsa jwang ntho e jalo o etsa jwa keng e ka o motho a tlhoka boikarabelo tsenao etsetsang ntho e
3: jwanbutle jale ga o phamisa maikutlo ga kanakana go phamisetsa le lentse ke ntho e jwang eo he gona ga o batla go nkometsa ke le tala tefane go etsala eng a ja ke wena itseng ke lo ntsha ngwana eo le mmae ka o kwanya ga leitlho
2: medika bale ka o batla go ntlhantsha wena ke a tlanya nna go tlo gore ke re go wena o ntshe ngwana mo ke mo tsekisang
3: e fane a ja ke wena neng a re o batla go ruta modiei go phela le batho
2: ke batla go ruta nka tla ruta modiei go phela le batho ka bophelo ba ngwana ka ke a tlanya ei wena ke batla go ntshebe gantle o seka go nketsa ntho e tlaueng wena mo o namane o bapala game e kotsi agolo seipata o bapala ka bophelo ba ngwanaka moona wena man

0: Yes. Ka tlunga mo. He bana. He. O a dula ka lefifitse o sa khantsi. Mo la tuke.
1: A swa e ba spa mokisi.
0: O tswa.
1: O kena kana ko e o letsa molodi ka tlo. E sa le ke kokomala ke o emela.
0: O o o o o pele ka mazwe hle. He bana. O ntjemela ka mabaka a fele gato. Ga ke gopole nna le yone re ile ra dumelelana ka gore ke tlo o fitlha ka nako itseng a ke re
1: oo e re ko tsebise he ke o emetse gore ke tlo utlwa gore na ke ntho e ne gantle yo nketsang yona
0: ke o e tsang a ke iphitlhela nnana walete helang banna
1: o nketsa sephoko mokese o nketsa setsheisa sa motse one wa surprise ville
0: sephoko o tlolena o ihe bathong lerato ke e jwa le o nkosang ka yona mosadi
1: mokese ke tswa tropo ka kena ka supermarket ka tlatsa trolley tse pedi
0: trolley tse pedi
1: ha ke fika tiling ke re ke a patala ka re tena ha o ira hona tshelete o se ba di tlhontse o ke bile le tsona mo ketse ke emisitse la yee he ke tlameha ho sia ntho engwe le engwe gona moo ke tswe ka ga supermarket ke swabile ke sa tshwara le ha e le letswenyana fela la ranta mo ketse a tsa wa gona ka jeno
0: okay okay okay ano
1: ke ka botsa
0: le ratwe o ntshwarele ne ha ka u jwetsa go bane a ke a tse go roko ya tropong ka je
1: joang because go di ha o e fedile ke tshwantse ke e tropong
0: ke go tse ha ke hane le rato empa he ke le ka tlamea go re ke lo patala mo ke tlane one wa ka o tse bang hantle tshinya
1: mo tle tle butle butle butle o stara ke batla go tlisa ka o nkile tšhelete kao fela ya lelapa wa lo e fa selase o nana go tlo o jang kgwedi kao fela le bana ka re tlong ka
0: motlhalosa
1: re tlo ja eng
0: se ka mpotsapotso e jwalotlhe lerato
1: ke e botse manga ke re ke wena ntate wa ka tlong e
0: bela mme ga ke re lona le ja di-restauranteng tsa maemo le gona le bana ba ba gago nna ga ke na le phofo fela le lebese ke sharp ke lokile go yena ke tlenga ka sefuwa e be ile o fela ka nqa
1: bana ba ba hao
0: se ka wara ka bana a ke rutla ya le bona restaurant eng o ja le bona
1: ntate wa tseba mo ke le lapala sa mannete ha se mantlwane
0: wena o ngetsa ka mphapa pa ka lebisi be hlaile mehla
1: ke bua ka bana ba ba raro
0: o tla le bona restaurant mme
1: baby daddy ya ke no sentse go hakana ka tlong ya ka e le gore ka nnete ke o tena hakana
2: ha ke a tenwa ko wena modiei ga se ntho e o thweng ke mosadi ya ka e ga e le motho a tlang kenya ka gare sekoloto o sa tlhokagale damit
1: seo tsona ka nnete di se dimphametse gagolo ke tsa lelapa ebile ga ke batle o utlwa tlheke bakore ga o qala o kena ka lemati la ka bo sentse o dikwenya
2: it's fine ntse ya jwang ngwana
1: ba isaisa ba tseba ya o kgonne go robala motsheare ka morago ke mo fe meriane yane ya gae
2: hei wa tseba ke ne ntse ke bua le abuti mo banyana mo abuti o ntse a eme ntlheng ya gore ka nnete ngwanenwa o kodiswa ke gobane fela ke soka ke mo sebeletsa ka
1: sentse ke kopaletse ngwaneng wa ka tleng ka nthetso tsa lona
2: o batla ofe
1: ke kopa ke sekebe ka tlhola ke utlwa o ntse a mataba eo gape wa tseba ke bone ka go wena o batla ko o tshwarisa
2: Take it easy, young lady. Mamela mona my strawberry. Nna ke le ka o pholosa bophelo ba ngwana mona o nkutlwa ga se nako ya gore nna le wena jwale re tlo ngwapana mo ona mane a ke re ngwana o tlameya gore a phele a fole
1: e a itseng nna ke ngwapana le wena ke mang he
2: no
1: bolelela nnete go tlo tsebe ke ikutlwa jwang ga o na mo ngwana ka a yang teng finishentlare
2: re ko jetse wa tsebo wa lebala gore ka nnete ke ile ka hula nna makweta aka ke ile ka ba le mogau o wena nkabe ke o amogile ngwane eno ka setlhogo empa ka tloela gobane fela ke tseba gore le wena o motswadi wa gae so se ka batla go qala ntwa le nna ka ona motsotso you must at least appreciate my efforts
1: ga gona efforts tsa gago tse ke tlo di appreciata mona nna ga ke sa batla go dumelela go ba sesebediswa sa gago ntate utlwa ga o sampi se o ke o kopileng sona le wena forget ka ntho o ne ntse o e batla
2: ya no lona basadi ba di-rights he le na le ditokelo gagolo ga ke tseye bo go nna re tlo koupa jwang rona banna bana ba gotseng re tseba gore tlhoo ke monna ka tlo e le gata go fetola
1: dinna
2: let me tell you don't be a stupid mokeehi wa utlwa wa bona ngwana ke eno wa kula mone ke eng o batla ngwana a ba ya re sie ka nnete ka baka la bo selfish bona ba gago
1: ga ke natabo le gore ompone ke le selfish kapa ke le stupid
2: noaaaaa
1: re sie ga re sie ebile nnatlhe ke o jetse ga ya botiwe ga ke a re ke batla ngwana le wena nna ke le ka tena ke motswala gobane wena o nkopile basadi bana kao fela ba o neng o ba etsetsa everything ba o faitse akege jalo o batla o lokisa bophelo ba gago ka
2: nnaokyntena no ke a e utlwa he ga e le mona ge o fila gore ngwane enwa ka nnete mo yentse mo sa batle ke kopa motlise kwano nna ke mo tlhokomele
1: ke ngwanaka o salang
2: nna
3: modie le fane aiaiai sefeto ke kgaolo e latelang ka moso
4: mathata a hlaha le tshepo le yona e lokela ho hlaha le wona o sike wa tobana le mathata o le mong Lifeline South Africa e teng ho thusa nakong tse boima ho tloha ho kgatello ya maikutlo le kelello ho ya ho tlhekefetso ya bong HIV le AIDS le diteko tsa HIV fumana tshehetso ha o tshwarehile hampe kapa o le kotsing ka ho letsetsa nomoro e lefshwang e reng 0861 322 322 bakeng sa tshehetso ho tlhekefetso ya bong letsa kapa o romela WhatsApp ho 0800 150 150 tshehetso ho HIV le AIDS letsetsa 0800 012 322 kapa o romela WhatsApp ho 0849 228 8 08 Lifeline South Africa Mental and Emotional Health for All letsholo lena le tshehetswa ke SABC
5: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka ho una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750ml ya Courvoisier VS Cognac ka $479.99 le 6-pack ya di-500ml tsa Savanna Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di-80 tsa October. Swipe ka extra savings ha o rekisa sebaka sa tlhaso dilemo tse 18.
6: Lesedi FM ke molelo. Mohu wa bo wa puo ya Sesotho.

0: something amazing.
1: Hona jwale tjena ho teng motho ya phelang ka mofetse wa madi e leng leukemia ka ba bothata ba madi ka kakaretso ya tshepang hona le thuso ya phano ya masole ya mmele a tshwanang ya ka ifumanang. Mme thuso eo ya ho tshwana ha masole ya mmele e ka tholwa ho wena. Ha o le pakeng tsa dilemo tse 17 le 55 o phetse hantle o ka ingodisetsa ho ba mofani wa masole ya mmele ka jeno. Etela dkms-africa.org. DKMS Africa o ka thusa ho fa motho e monyetla wa bobedi wa bophelo. Letsholo lena le tsheditswe ke SABC.
2: Shoprite e o fa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 di beke le beke, o ka una hula mme o fumane extra disolong tse jwalo ka 1 kg ya Kellogg's Cornflakes cereal ka $76.99. Le di 2 liter dife kapa dife tse pedi tsa dinomaphodi tsa Fanta, Sprite kapa Stoney ka 38 randa fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
3: Ho basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
4: Lesedi FM le tuka malakabe sehleng sena sa selemo ka mmino. Kaiso leseding le boithabiso. Ke molelo wa bohle o ka fetwa jwang? Heidelberg, toropo e ka borobotjhabela ho Gauteng, moo ho renang kgutso. Lesedi FM le fumaneha ho 87.7 kapa kena ho SABC Plus app. Ke molelo.

0: Some of them are hatsi ya hao, it's a bit of a sedi, kila buwende baking. I got a pili kwa dingi ampalane, sile bonsa 2026. Hashtag remoho. Onso du sili ngwana ngwanana, I kadike lady magazine. Lusa monadi. Mana mawelele, lusa mali kwa star, barangia uzifela. Shabe mesosu ha hamala hui ba ewa shume ama bedi, pili rakena horanyani ya borbong. La ho lusa asibile lejwang, ya ho beke, ibile ejwang, harati manaretla.
1: Josi na lilukile bakeng sa mata ka sonta sala le shumela metro ba di mphalane ibile Josi itoba people bakeng sa Hollywood Bridge show back 10 kilometer iba malalala o tswe bakeng sa matla mamello le maemo a tlolang ditlase jolo ka di mathi tse di kitse tsa le shumela metso medi di matha le lena mabelo a tseleng a maholo hadi a Johannesburg re tla kopana mo le belo le kanang teng ka pa kae kae tseleng ya lebelo ho inwesa ka nkgwa bakeng sa menakwe bo haketsa lona ka otlo wa SABC 2 The SABC Sport of Waka Rabu Supao Seng, Hollywood Bets, Jovek 10 kilometer, the Bilo Lekaile, Haramate, Ulitise Twaki SABC Sport.
2: So wait. Mosi wana lani ya buitelo ba ufumana tukulo ya si shabasaruna. Kaulang like, Lili Kumula 88.4. Kapale download the SABC Plus app. Home Melele Sedi FM. Kemo lelwa.
0: Right. 086-0003-084. 086-0003-084. Kino maramohala mo kantesetan teng. Chekutlo runa. Wana la haole sa ibile e chwang. Fala he, pili reke na mono. Engwa din itlazi roto aretin sa nana nana la remoho busumbo na ki ina ya. Bayi karabelo baro na jolo kasi chaba. Haolo juang resibile ditameni tse ore. Kuna leto na metinya rona jolo jolo ka ufapan. Ni reaze mahora ditameni chikarolo ya babophelo ba batho ba bangata metseng e mengata e fapaneng me ho batho ba bang ke dibaka tsa boithabiso ho kopana le metswalle le ho tshehetsa dikgwebo tsa lehae tse ho ba bang le ha o le jalo di ama setšhaba ka tsela e sa lokang haholoholo ha o sebediswa jwala ka tsela e fetelletseng ebile e hloka boikarabelo Me re ke re utlwa ka dintwa lerata dikotsi tsa mebileng mo leng hore mo tla bo phatlalatswa dipalopalo tsa dikotsi tsa mebileng boholo ba di percent tseno ke tsa batho ba tlabeng ba ganna ba tauwe re se bile tlhekefetso tsa ka malapeng dikamanong manyalong mathata a malapa le batho ba qetellang ba se ba sina tshelete ka lebaka la tshebediso e se tambi karabelo ya jwala Empa potso ke hore na ebe wena o etsa eng o le moahi me ha ke batla hore ke hle ke potso na ebe e akaretsang ke re na re etsa eng ke batla ebe taba ya hore a ke lona o ka go le boahi ba ahi moahi e mong le e mong ke mela hore mamezi ha jwale o etsa eng o jolo ka moahi hore o netefatse hore metsi ya rona e bolokehile hore ditemene le tse teng tse molahong di molahong ebile di tsamaiswa le ka molao jole bosung bona he ke batla ka utlwa maikutlo a hao o le moahi hore na ha re sheba ditemene tse o re nang le tsona na e be di na le ntshetsopele efe di na le seabo sefe se setle ntshetsopeleng ya setšhaba ntshetsopeleng ya baahi na go na le moo o bona ngihle dibaka mathata teng me le beng ba tsona ditamene tsena bareki batswadi setšhaba ka kakaretso re tsa eng ha se go kopane tsena ho netefatsa hore boithabiso ha bo fetohe bothata pele re tshwere tabe ena bosumbona etsa bonnete ba hore le wena o karolo ya puisano ena hantle ka mora hore e borobong ha e tlabe e fetile ka metsotso e mehlano ke ya o mema weso bosiung bona re shebile taba ya boikarabelo ba rona jolo ka setšhaba jolo ka baahi re shebile ditamene tseo re nang le tsona metseng ya rona jolo ka o fapana mme ke tshilo ka re potso e tafoleng hana bale tsena ha se ya kobo anela tshe re tobile ka ofela empa ke lebisa ho wena e mong le e mong ya mametseng hana bale tsena se bile ke batla ho nonya maikutlo a hao hore na wena ha o so shebisa dintho ka leihlo la hao bonngweng ba hao o bona e hlile ka dintho di ka etswa ka tsela e fapaneng ha o entswe ka tsela efe na uetsa engwe na hore metsi ya rona e bolokehile lo re ditamene tse teng di molaong e bile di tsamaiswa ka molao mme mona ha ke bile bona o le moahi fela ke bua le mekgatlo ya baahi ke bua le sepolesa ke bua le baetapele ba baahi re bua le mekgatlo ya dikereke ha re bue le motho wa le bong kapa mokgatlo o le mong fela ke ka bona ke sentseng ko nonya maikutlo hana bale tsena he bosungo ba ka jeno gore ka mora gore bo go bong ha e fetle ka metsotso e mehlano o tlo atamele re tla be re buisana le ntate Khosa le yena ke bonga batho beleng gore o tla ba karolo ya puisano ena bosungo ba ka jeno jole he ke zona tsene tse go tshwaretseng tsona he ke o nonya maikutlo hana fa le tsena o lebele di gokaganong tsa rona tsa X Facebook Instagram at Lesedi FM o hlophehe se hore ha re kena ka mora hore e borobong re bentse re sa tshware mona le mona ka re ka nnete re motshonoko ala batla mokotla pele he ha jole he ha re se re feta ho yeno a go nkukele mo go tshona la ha o letsa se e bile le jwang o hlotse jwang ke eng e leng ya makatsa ka jeno ha holo sebile ha holo motho ya bo handi taba o mamela ditaba ka ba bophelong ba hao fela o le montsena ya ho beke e bile jwang la ha o letsa se e bile le jwang tsubela molaetsa le ka mogwa wa WhatsApp nomorong ya 0797585066 0797585066 ke nomoro ya WhatsApp mo ka tsubela molaetsa wa hao teng ka taba tsa hore na wena la ha o letsa se e bile le jwang tsena tsona tsa ditamene se re tla qoqa ka tsona ka mora ho raya borobong ndatsetse he mogotsi nomoro ke ya 086 3003084 086 3003084 la ha o letsa se e bile le jwang mogotsi hle e go ngele pina bona tetla ka Oleta Adams are get here a se bile se ke ratseng ya lesedi mme handle ka mora mona ke kana melaetseng ke ya unka mohaleng tsibila ha jwale la ho letsa tsibile le jwang la ka le bitso ke dikeledi magesene o mametse tsebeletswa lesedi re mmoho ke le bone bekeng tumela weso.

0: Right, sebeletse ke ratseng le sedi ena ke Blind McKnight are everything ke le bila ho le gaitsedi ya ka hle mo siwa tsho ka taba tseno tsa hora ya borobong mabodise re tla tena lena he hore nyane ya ya le shume sa rene le tsa sa o qetela sa le tsa se fela ho pola ke tshilo ka re teng taba botlhokwa re tshwere ka jene ka mara hora ena ya borobong mo re tla be re sebile bo ikarabelo ba rona jelo ka ba ahi nthlenga ya di damene tse hore nang le tsona metseng ya rona e fa paneng le hore jelo ka re tseba hore tsha se ntho re ka e fetolang empa ho paneng ha boithabiso bolokela ho e ba bothata se tshabeng mme ha e se le bothata re sebedisana jwang jelo ka se tshapa jelo ka megatlo ya beta pele jalo ka baahi hore maemo a be bofale le hore a be betere bakeng sa setšhaba se re batlang go se bopa golo jwang bokamoso ba ka gosane ka mora mona fela re kena puisanong ya rona SABC Education ha rate mona retla
1: Afrika Borwa e bang sharp batho ba ka tlase ho dilemo tse 18 ha ba dumellwa o senwe o ntse o ganna
2: hangata re utlwa sena qetellong ya papatso ya jwala ka jeno re beya qalong

0: Mona South African Breweries, boikarabelo ha se molaetsa fela. Ke boitlamo ba rona. SAB Sharp, re dula re itlamme ho nwa ka boikarabelo.
1: Atlanta Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana Legal Cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
2: Setjhaba sa Gauteng, re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobe ho tloha polasing e nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo, o ka jala lefu, wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Setsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
3: Sehla sa selemo se kene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke moo o lokelang ho ba teng.
4: Mabodisha ba metsotso ke leshome le motso le mong re furaletse hora ya borobong. Ena tshebeletso ke ya lesedi ke thatohatsi ya hao ke labone bekeng. Me la ka lebitso ke dikeledi magesene ke sentse ko amohela hle hohle mo mamesengo le hona teng. Ha jwale re sentse re kene se go tlaneng sa rona sa dithuto tsa selahaye mo re sebileng boikarabelo ba rona ga le setšhaba ditamene seo re nang le tsona metseng ya rona. Nnete ya sala ke tshilo hle ka re ditamene ke karolo ya bophelo metseng e mengata. Batho ba bang ke dibaka tsa boithabiso go kopana le metshwalle le o tshehetsa dikgwebo tsa lehae go ba bang di ama setšhaba ka tsela e e sa lokang gagologolo ga o sebediswa jala ka tsela e e feteletseng mme re ke re utlwe lerata batho ba lela ka lerata gore jo bosu basa go ntse o golola dikopo fela mme ka nako tse ding ebile le jwala bo lebisa dintweng tsa ka malapeng mme le ga o utlwa diphatlhalatso tsa dipalopalo tsa dikotsi tsa mebileng o tla tlhotlho se se hore se sosa se so holo di presenteng tse tla be di phatlaleditswe tsa dikotsi tsa mebileng ke tshebediso e sa lokang ya jwala tlhekefetso mathata malapa batho ba qetellang ba se ba bile ba sena le tšhelete ka lebaka la tshebediso e botlhaswa mogotsi ya jwala empa potso ke hore na ebe re etsa eng go netefatsa gore metsi ya rona e bolokegile gore ditamene le tse teng di molaong ebile di tsamaiswa ka molao go na le ka selemo se seng kaekae ka mona ka Eastern Cape moo go ileng ga kwalwa tamene go ne o tletse bana mono mme bomadi babe ke gore ebile ba ile ba ba tlhokagala jwale he bosung bona re batla go utlwa maikutlo a gago jalo ka moagi nna ditamene ga o sheba ya ka shebo ya gago di na le seabo se setle ga re shebantshetso peleng na go na le mo ditamene di bakang mathata teng mme le beng ba tsona beng ba ditamene tsena bareki wena o le motswadi wena o le moagi o le setšhaba ka kakaretso re etsa jwang go netefatsa gore boithabiso ga bo fetwe mathata je ka gona he bosimo bona re buisana le ntate Khosa jalo ka e mongwe wa baagi se bile go mema le wena o le mamedi wa tshebeletso na le sedi ebile o le moagi wa motse o phelang go ona gopola he gore karolo ena ya thuto ya setšhaba o itlosetsa ka motlotlo ke SABC Education kona tsabeletsa ngale sedi SABC Education Enriching Minds Enriching Lives me kiriya le sentse ke amola moetho ya rona kona mohaleng ke ntate Khosa ntate Khosa dumela hlaga o amohela kona tsabeletsa ngale sedi o SABC Education
5: me dumela le kae
4: ke phezi ntate bona o phezi hand
5: atshe me ka nnete ha o le ke le ke phezi ka nnete
4: re ya le bo ntate ntate Khosa re phela dina konseleng hore boithabiso ha isa le taba ya mafelo a beke fela gore o tla manta ha la mohlano moqebelo sonta ha gore ho dula di duma fela ha o sheba na ditamene ka ba dibaka tsena tsa boithabiso dina le siabo ka pantshetso pele setšhabeng seo re phelang ho sona
5: atshe me wa tseba ntweng ka e buang fela ke hore ha dina seabo se se tlakalo gobane ga se re sheba le dipalopalo tsa rona tse ka bang diporosente tse ka bang 90 o ka fumana gore o betsa leketsalo tse botlhoko e swabisang ba bang ba baratu ba rona ba lahlela ke maphilo ona ditameleng mono joali ba lahlela ke maphilo a bona mono o ka fumana hore di percent fa tsile shume fa tsika ba nshume ke tsa batho ba fumana hore ba fumana mosebetsi mono ho feta malapa a bona empa bo ho ho ba di percent tse hodimo ke tsa diketsahalo tse nkushang bohloko haholo
4: Jole ke yana hana e bile ho na le motho ma metseng hana bo le tsena a re a etikele ba le ka dile engwe se le bua ka ditamene jole ho tshogile ba tla ditamene dikwala botle pele dikele fela a go re ke ne ka botibo ntate kho sa hona e botata bo boholo ke bo fe bo amanang le ho ba le ditamene se tshabeng ha ho re joang di bakeng tsa botlhoka tse tshwanang le dikolo di bakeng tse ha ho finyana le dikereke di bakeng tsa ha ho finyana le mo le bana ba ba palang teng
5: wa tsiba mme ha ho ka sheba ba kena marang ramo re bona hona le dikitifito tse ngata tsa bomme di ntwa ka malapeng ba bana ba fetwa di hutsana a ke go jola batla sa inweletse ha ho luka nne ba ba ithabisa ba tswa taolo ba ba hla jwali le bana ba rona ba hola banana hore ke bona fela tsela entle ya ithabisa ya bophelo yeno ya u fumana ba ya tameni
4: right a re tshebe metso tsheke le tshebe le metso se le seng re furaletse ho ga ya borobong ntate khosa o utlwa ke gotsitse je ke ntse ke thuisa ntho na qetang ho etsho yang hore bana ba bangata ba dumelang hore ke tsela ya ho ithabisa ho bane ke yona fela e o ba e bonang ka ke sona fela se baka se ba se bonang ho emenya metsi e o ba phelang ho yona jale ya ba ke ntse ke kokona ntho na e o itshong fela ha o nahana hore ditamene di kenya letsoho ho le hokae ntlheng ya botokotsebe re shebile le dintwa mohlomong hetsa hona mebile mona metseng ya rona tsa ka malapeng bothata bo ka sehlohong ba sebediswe empe ya jwala ntate khosa ga ke re ke bofe
5: wa zwa mme wa baba nga kere banka monyetla ho yema dibakeng tsa ho fedi tavene mona ke banka batho poho le ho hlekefetsa batho ba seng ba inweletse e nngwe ke ena ya ho nwa ho feta tekano e jwale ke tse ding tsa dintlha tse leng ho fumana hore di ka sehlohong tseno jwale ebe hee batho bana o tla fumana hore banka tjhelete batho bana batswadi bana ba ile tabeneng mona ho fumana le mong nyamela le labohlano re tla mmona sonta mantsiboya o ile ka mokotla ka ofela ba tšhelete o ise mane tameneng mane jale ke tseding tsa dintho tse leng gore sa bohloko ka ofela tseno mme
4: right mabeditlhe a ko ntshe a ga o maikutlo ka ntlha e re buang ka yona bosimo bonana morong ya WhatsApp ya 079 758 5066 079 758 5066 o nagana ke eng e ka etswang go lekane go netefatsa gore se tshaba ha holo jwang ebile moloko o tla se dilemong ba se sireletsegile le mo ho nanga le ditamene teng le mo ho rekiswang jwala teng because hana vele tsena ha o fumana hore ha ke ho sa botho ke ha mme mamang he ke ha mamang ho rekiswa ha se le tamene ke taba ya go fela ho a rekiswa mono empa he o nana ho lokela ho rotloetswe eng ka o fitisisa hore benyaneng moloko wa ha jwala haholo wa bana ba ntseng ba hola ba bolokehile ebile ba hola haholo taba ena ya tshebediso e bohlaswa ya jwala a go letsetse nomoro ya mohala ya 086 3003084 086 3003084 shebe metsotso ke le shebele metsi robong re furaletse hora ya borobong ntse ba metsi tshebeletso ya lesedi mme re ntse re buisana le monghadi khosa re shebile boikarabelo ba setšhaba ka ditamene tse metseng ya rona le ditlamorao tseo re di bonang haholo jwang ho batjha ba rona ba tla ba phela metseng eno moo ba bonang ditamene fela ntate khosa ke kopa go ntshwarele mohala wa hao jwalo fela re rekise re ya goka
6: le batho ha nako e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tse ngata Clientele Funeral Dignity Plan. Di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. di plan di fana ka for e habedi ha le fuile la kotse ho bona lo he fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho di forum kgetha se hlaiswa se o ka se gonang le se tshwanetseng di tlhoko tsa hao plan tsa rona di patala kontane hore ntse 24 me u fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim o ka sireletsa maloko a 13 ho plan e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo fumana phomolo moyeng ka jeno ka clientele funeral plan sms le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Ba di se be metso se ke masume a mabedi le motso le mong re furaletse hora ya borobong ntse ma metse tsebeletso ya ratwang ya lesedi ga se kutlwaneng sa thuto sa SABC education mo leng ho rentse re buisana le motho wa rona bosimo na ke mong ha di khosa ga se bile bi ka gabelo ba se tshaba ga di terminate o re nang le tsona metseng ya rona e fa paneng jwale ke ntse ke bua le mohla he simo na ga se bile tabe ya hore e bile o hlaisa potso ya hore gona re etsa jwang ha o le se tshaba ka pa o le mo ahi hone ti fatsa hore e bile le ditamene tse teng metseng ya rona e di molaong ha o gena mono o fitla hore ke kopa bona certificate se tankana sa hore na ebe le bo emong ba ho ka rekisa tai batho ba o sheba ka tsela itseng ba re he batho motho yo thowetse mo ka pawetsa njole ke se dintse di ntwetse leng hore lokela hore ka di fetola tloae fela he ke sentse go me ma lwena kwa no puisano nya gona ka tsheno ke thabilang ho le ha ile mona ibile mehala ya gona e panya e sa tswapanya no bo ngena ya 0863003084 0863003084 tsibela mlaetsa wa ha hore tengwe X Facebook le ho Instagram le se DFM di bela hae
5: masaso
4: dumela ga itse diaka ke pete wes
5: le ntate mo
4: ntate
5: ana dikankane mo tse ke di mela batho ba re tshwala e temela o ka e bua ngona motho tla mme a re tshwala so ba ke na batho ba duang ka pakana go itse a pile ka pa kwa ngana go itse ya ke na ga no go batho ba ka e ka di ntse ke e jo go mola o teng o ba mo tse mo endene ba kula mola o bong ha go aga tsone ba tla mola o ne e lo go ba o fuwe stankane
4: botlo go bata ba gaetse deka ke taba ya hore e bile a ke re boholo o tla fumana hore le mo tla boileteng e tla be se tamene e molaong fela ho tse molaong di tamene se tla nkana seo se a hlalosa hore wena license ya ha o tla mele hore ke se jwala ba ke ngesa dilemo batho ba dilemo tse itseng e bile di horeng tse itseng fela ha re ka fitla mona re le ba molao ga o fumana o ntse o busi re ya kwala e bile ga o kwala be re nkele thipa ya ha ho amohele license ena ke ka mo license e se betsang ka teng
5: nna ta di masoso di tamene tse tse molao hola ho le toropo mo ka ga di a se ga tsa bua ka ka ma tishing ka ga di toropo ke go bona ka o hanga ga la ipitse le dingwa la go tla go tsa ka mo ka fa itse ke tlo go kwana e kwalwa ba ba sekolo go bana ka go ba ba ke go mo ba khona ba ta mamba ya mutu ma go mo ba se ke
4: fela onana fela onana gore ka etsa joang gaitse dia ka mona se ke bua ntlenge ya bo ahi re bona ntwena utlwa re ya re nka mehato ho le ba dikantorong tsa molao ho bana ba fana ka di license re ya sepoliseng wena jolo ka moahi o nana re etsa joang boemo ke ho mona ke nthotse re di bonang wa tse ba lwanela ha o feta mono ka 5 mo eketse ntse botsi tamene ena e sa di bula maopane rona re etsa eng wena jolo ka moahi o nana re ka etsa joang hore di nthotse jolo di se ka tlotse di etsa hala ho bana re ya bona ona di tlamorao tsa teng di jwa hantsi tshabeng
5: jo ona e ma sotso e bua ya o ka me ho e ho ka tlhola mo lao ho bua ona mo lao ha ha o itse la ke wena o itse e mpa le wena pa le ka tlhola ya go
4: he ka itse ka ke le buile ha ho le ka phetso ya ha o tswa
5: thank you ma sotso
4: ke a le bon ha we se ke le buile ha lo ka itse di aka le se FM dubela hai
7: dokti
4: dumela we so
7: re dile ga
4: ke phetse ntate ya ke se bo wena
7: ya o tsire mo vango ka mona ka botshabelo ka di ene
4: eke
7: wa tseba nna ke ne ke ina na o ra ipone we ke to di lemo sa batho ba ke na mona e ntse nya tshelo wa tseba nna o le ke bona e le bana ba ba nyanyana haholo mona matlongana dithelwana ne ka re ba ka etsa 22 years.
4: Oh, e feta ka nkane ho dilemo tse lesome le betse go bedi.
7: Ee, ya mme wa ka e kona ka nnete a tsona. A se bana ke ba bona ka nnete a ke batho bua maaka nna ke bona bana ba banyenyana haholo ka nnete. Ga bone ba ka re 22 years ya mme wa ka a tsona ke nagana gore motlhomongwe a se ka fokotseya ntho ena ya taina ya e kanakana ya bana ba banyenyana.
4: Ke utlwile ntate ke a leboga ga utlwa.
7: Thank you, Mwa.
4: Ha simo, he? Ndate koza?
5: Mme.
4: Ke a tshepa o ntse o utlwa maikutlo a momamedi kwano. Mme ebile ke na le kgatlhego e kgolo go momamedi a qetang go tshwana bole tsena gobane ke a tseba se ena fela ke leng ka tlhagisa tlhagiso ena yang gore e ka batho ba ka dumelelwang go nwa kapa go sebedisa dai e ka ba batho ba ka fitlhoang dilemo tse 20 le motso o le mong gobane ba ntse ba dumela gore ach lemo ntse le 18 re le maAforika Borwa a motho eno sa ntse le monyane gagolo gore a ka dumelelwa go ka reka tai na e be le wena go ya ka tshebo ya gago o fumana e ka ke taba ya dilemo kapa ke taba boikarabelo
5: wa tsela mme ntho e nka tlhalosang ke taba ya boikarabelo gobane jala ke re go ya ka molao wa rona wa Aforika Borwa motho ga a na le dilemo tse 18 ke wana mo leng o na le maatla a gore a etse dikgetho tse ntseng nkwa e se le an adult jwale mona ke tabeng ya boikarabelo dilemo di a eketswa kapa ga di eketswe a tshwanetse tshwana fela mme ke tabeng ya boikarabelo mona
4: ke tabeng ya boikarabelo o tsema o bua ntlhe eno go na le tamene e nngwe mo olang ga tlhokala bana ba bangata gagolo ka mane ka Eastern Cape mo e leng gore bogole ba bona e ne le ba dilemong tse tlwang go se lesome le meso e mene dilemong tse lesome le meso e mene re ntse e ntse se dilemo tse e leng gore mongwana a tlamehile a sebedise tai tlame kapa a nwe jwala jwale ntlhwa o e tlhalosang ga re bua ka boikarabelo ke boikarabelo ba mang boikarabelo ba ngwana ya sebedisang tai kapa boikarabelo ba motswadi kapa motlhokomedi
5: ke boikarabelo ba wa tseba matsing ona jale ga go sana moya wa go kgathalela ka tsela ya gore ga o bona ngwana a etsa bobe o ipilela fela gore a se ngwana ka eo le ngwana a seterateng ga a etsa bobe a galemelwa ke motho e mongwe le goreng ga se motswadi wa e ka tlong ga a mamele ntho eno o ipilela gore ga se mme wa ka a ntswetseng kapa a se ntate wa ka a ntswetseng ka tlong jwale ke boikarabelo ba ntate e mongwe le mongwe ka gara Aforika Borwa ke boikarabelo ba mme e mongwe le mongwe ke boikarabelo ba lebenkele ya rekisang tai ka mantswe wa mama re lokela gore re tshwaganeng ka matsogo bakeng la go lwantsha tsietsena e re e bonang
4: se nthabisang ke ya gore o qeta go tlogolola taba ya ga lebenkele morekisi wa jwale gore le ena ke boikarabelo ba gae me le ke boikarabelo ba motswadi because le bona ba roma bana o fumane gore ngwana ga se ena le ona jwala bona fela gore nngwe ke motswadi gore a kolo ntlela le ga e ka ba ke kgoto e le nngwe kapa tse pedi mono kapa o nta mo nthekela le ga e ka ba ke case ngwana ka potla kahle jo o roma ngwana bojwala bona ga se bolo sebediswa ke ngwana fela gore nngwe ke motswadi ratamene yena ga a rekisetsa ngwana jwala bono bonnete ba gore bolo sebediswa ke motswadi kapa ke ngwana ga a na bona go bolelang gore ga ngwana a fitlha mono e se le boikarabelo ba ge gona bo modumelela kene kapa se ka kena ebile e gotlhela le o motswadi gape gona o roma jwa ngwana tameneng gore a le o rekela kgotho wa yuka hore e ngata jwang dadi hore hana ba le tsena gere ke boikarabelo ba morekisi hore a ska dumela ngwana ho ke e ha ka modumela gere ngwana ke yona o sa le mona ngwana ga fela ke go nngwe ke motswadi ke tlo morekela ho ba ne le motswadi lena lokela o qale ho yena hore ho ba neng ho go mangwana tai motho mong le wena o so itheketse yona le motswadi a kontlele mpulele mono ngwana ka kontshelle mono ha o nke ntho tse ngata gore ngwana a be le gatlhego ya o kare a ke gore ke olelatswe ntho ena e thabisang mme wa ka kapa ntate wa ka kapa mogolwane kapa ausi tsena ke ka hona o fumana le ba bang ba tle ba batuna misa le botlolotsi na ba sibile dithotitse ka mono a ba tla utlwa nthwena e kana kana e leng hore batswa di ba hae ka pa ba holane ba hae batho ba ha ofinyana le bona ha ba tle ba ene le ba tle ba thabile o feta tikano ntate khosa wa tsiba se ditseo ka nnete fela ke dintho tse re phelang ho tsona tse re dinkang hanyane tse lebisang ntlheng ya hore ngwana le na iphumana a wetse le gabella hore ke tsela ya o phela ena ntho ena ha ona letho le phosolo ke letsa ngobane ke phela mo e etswang teng ke tswalela peng a hwa noa le mo ke holetseng teng hwa noa ha ona letho le phoso fela re ithiba kae ke ka mo re sa moedi teng tate ka pa re qala kae hore hle re itime re re butle butle butle ya tsa mang wetsahala ha ho le jo ibile ko taketse setshwantsho sa maemo a amang a dintho tse tsahalang
5: e wa tuba go ka tike boletse bi karabelo ka matlung o ba para ka go la botlhokwa le la pale lengwe le le hudisa ngwana ka tsela e lutileng ya morena o ka fumana hore ngwana yena o la hantle empa ha se ka strateng a kopana le baba a kere ngwana ha o ka tlung ke le nyoloi empa ngwana ha o ha tswa ka tlung ha se ka strateng ha e sa le nyoloi lang le tsebang la tsantsane ke peta ha tekere bo ga le dankele bana le sia go se se go go ha go ntle le hore ba ifumane ba sheba hore a fumane fela mero poso e tswa mono e le profit e fumana ka hore ke tsa le rona ke le ba shwa go le tla ke mo ke ga le mona ba shwa mpho wa shwa mpha wa ona hanela hore wa neno ke mona nye ke ngwana o nna ke ngwana ka ke lokela hore ke mo tlhokile jole ka ngwana ka ke ska mo tlhokile ka tsela ya nga hore ke ngwana ile re nka ifumana ke tawa le yana kapa ke mo rekela jwala a ke ba ba sebedisa batho bana hore ba lo rekela jwala ile bana mm ile batho bana ba go bana na ba fuwa tjotjo ba tsana ba lo rekela bana jwala ke ra ke bua ke re ke ga le ke ntho e bo hlokwa hlokwa ho rutwa ka kotsi ya bona le ho rutwa ka bobe ho ka etsahala hobane ha se ba ineletse batho hle atse ha ho ke le lo ise e batla motho ha ya sa le seemo seo a tla nna ho sona
4: mhm jole ke tla be ke ne pa hetseng that the cause ha ke tshokire ho salang batswadi ke batswadi ba rekisi ke ba rekisi e bile entse le batho ba baholo ba hore le beletseng hore be ba itapele setshabeng ha holo jwang e bile e hlakhoreng la kgwebo ntlheng ya ho ka fokotsa tshebediso e bohlaswa ya jwala ho ba ha le bana ba banyane ke lokela ho qala ho batswadi e fihle mane ho ba rekisi ba jwala ho bana ha mo rekisa jwala ngwana ha jena mono ka ba jena tameleng a re ho hanga ha o tlo jena mono ho bolela ho ka ha tlo jena e bile ha tlo reka ha motswadi a ka re ha ke tlo roma jwala ngwana ka e bile ha ke rate hore o mpone le nna ke le boemong bono mahlakore ka bobedi ho ya ka wena ha o sheba sena o nana se ka etsa phapang ntlheng ya o ka fokotsa kapa o fedisa ka ohlohle pono ena re e bonang e bohloko le mahlomona ya sebediso e ya jwala haholo jwang batsheng ba neng ba banyane ebile ba sokang ba ba le dilemong tsa gore ba ka sebedisa jwala
5: eya mme batsa le melao e lokela gore ke tiise mmuso o tiise letsogo haholo go ga lebenkele ha mmuso o ka tiisa letsogo haholo sakong la license ena e le goreng ba mo fine yona ba mo femetsa ba di se melao e ne ha o lore ha o ka fumana e lore o entse ke tsa mofuto o tsena ka patlo 18 license ya go tuta yeng ka tapa go tuta ya ka tlhoko fona kwa la 18 re ke nana ke eng ya dintho tse ntse le ka etsang hore a be le tswalo le nna hore a tshika nnete ba sebeletse ba ka ba lokela hore le bona ba etse mo simtsone ba etse go bana ha ke ba tlo nkelwa license ya ka bana ke ka shelo ke kgwebo ya ka
4: Right, ha re nka le mong fela wa mo mamedi be re ikwala ntate khosa le CDF FM dibile hai.
8: Eh, o njani ntombazana?
4: Re ya phila weso wena o phetse handle?
8: Hai, my sister re phetse mare South Africa ga tlo bua, ga bua ntwe yo ne right. Ke mang South Africa na le right ta ora ka be ya molao. Di bile yena a ba khona hore a o signela ka hore. Molao South Africa ha sa le.
4: Okay.
8: Rere le batho ba tshe ba re mba re tshe re ba puso ona mo thanang la molao ba batho ba South Africa e freebody wa gona
4: hm fela mplele he kha itse dia ka mphiti semona wena jwa loka ka motswadi tsolo ka moahi ya bona dintho tsena ebile di etsa hala ha o funyana lo
8: original South Africa
4: ehe o bo ha o di bona dintho tsena o nahana ke eng e ka etswang wena ebile o nana ke eng e ka etswang jolo ka moahi jolo ka motswadi ya bona dintho tsena di etsa hala o reng wena
8: ai my sister ka nete true speaking wa bona la re ka bua re tsa ndaza pe ha o sana ntere tsa yetsa batho ba batho re padile moya re busa ke moya o mongwe dangerous ba batho ba South Africa bana le equipment engwe le ngwe tsa ntshelete hore ba nwe jwang la ha hore ngwana ka tsaka nwa jwang o tlo ba le plan ya hore create tshelete ha ona ntere tsa tsari yetsa sa runya selo bua fela ha o sana next no khoi ke ha sa tsa next my sister palle mola wa South Africa ha o ka khutlela mo la morao morao ra mathomo re ka phela o right ha ntse re bua batho ba ba molao ha ba utisi ka hore le bona ba na le letso
4: fela mpolelle he ga itse diaka
8: ma mera ne jo le re ka lwana rari ha motho la ka ta o etsa ntshelo ngwana ka hlabuye ka tshipa go tringo o lo boela hape mo fa be ya tswe ka ro trong a khutlele mo la morao mola ke bona fa tsena mere kwa tlo message
4: utlwa he ana bo le tsena ke atameza lapeng o na le bana ke bana ke atametsa haofi ha ke sebe rena o na le bona ka batshe empa ke tsa mohlalo haofi
8: ba teng o original
4: ehe o bua le bona ka tsela efe hore ha re bua ka tsena se re buang ka sona wa tseba hore a tshika nete bana besong nna ba ka ke a tseba ha se karolo ya sena se o buang ka sona mme bile o ikotla sefuba ke eng e we yetsa go nete fatsa hore nna ba ka ha se karolo ena mme se o se buang ana ba le tsena se ka tsola motsadi e mo molemo wena ke eng se o se buang le bana ba ha
8: thapelo le mogwa ha o khalemela ngwana ngwana o ska moshapa ngwana bolela le ena jola ka bolela jola ka lesea ngwana wa gona utlwa mare ha o tla ho ngwana o tla ole makwebita tsalo o tlo senya ngwana o wa tswa ka lapeng
4: ngwana o mmea
8: o bolela le na sentle
4: ntho a botlhokwa ke puisano ga itse diaka e ke utlwang
8: ngwana o ka tlamela go yena ka maitshwaro ngwana wa gona o gona o ka seriti sa o luka mara ha o ka tla ka moferefere ngwana o gona o bona o tla le mo ipapa ha luka o a tswa pela ga mara ngwana o ka bolela le yena ka pelo o luka
4: e
8: ba ke o bolela bana ba batho ba tlo ba sharp mara ha o o mo khahlapetsa ame
4: a we qetile gaitse diaka a ntate ke yeno qetellong o tlile ka ntho ntate khosa e hlileng re batlang ya gore retsa eng ne o refile yona ha ga tsohle tsa di buileng hore ha re buyeng le bana ba gona re ba bontse mabaka gore ba se bonka diqeto tsene ba hetseng mme o tsebe mona ha re buile ka bana fela empa ke dumela gore bane a kere re popa letsupa le e bile re qoba e salemetsi re popa batho ba baholo ba hosane be leng gore tla be le batho setshabeng banka diqeto tse nepahetseng tse ba tswela molemo ebile se ba ditswela molemo mo ba phelang teng ke thabile haholo go fanne ka ntlha ya gae gona ba gae ba koba jwang ntate khosa molaetsa wa gao wa o qetela ko ofeng ga o se duke ntho e le nngwe fela ne re ka e fetola ga se re qetela taba sa rona ntate gore dintho tsa rona di beka moo re batlhang ka teng kapa motlhomong di reng ke mohatong wa pele kapa wa bobedi go ka fitlhelela mo re batlang ka fitlhelela teng twantshong ena ya jwala le ditamene tseo re bonang re na le tsona ga go le jwang ebile tse e seng molaong tse heletsang sena seo batho ba batlang go ka se fitlhelela gana feletseng
9: watsantho nka e buang mme ka go tsenya seven ke go ikamahanya le melao and then le mmuso wa rona o tlisa letsohla ka go lela molao go bang jola ke batho ba fumana go ba bang ka mo tlhomong go tlisa melao ba bang ba ka tshitelo ka matlong ka melao e tlisa haholo e ka re hle mmuso wa rona o batla o sa tlisa letsoho tlhatong leo jwale le dibaka tse tswang tsena tsa ditameng ke di leka thoko ho motho go bana jwa le kumana le qabanya le ba aisani le bana ba gona hore ba ka bala ba khopisitse ntlhatse botsa bona le o etsa bo nnete ba hore polokeho ya bareki e tlapile le bona mme jwa ke yona
4: e ya ntate khosa a hle ke lo feta metsi a se di banda de ke le buile ha ho hleka ho ba ka rolo ya ena pisano mabedi lona ke le buile ha ho hleka piso ya hao ka molaetsa ka mogwa wa mohala ke a leboga mme re tloka dipuisano tse tsona le tsena di ska tsa fella fela dipuisanong re bone re nka le mehato hobane ho bua ha wa lekana ntate khosa re ka bua mona ga maga tshanta ga ba ga khiba ka le ba di gokahano mmane ho bua ha wa lekana empa ke eng se o re sietsang ke yona ntho ya bohlokwa ndate ke le buile ha ho lohleka nako ya ha ho hlela ga tena hape nako nyetlang
9: mme ke le bua thank you mme
4: ha simo he Right, mabedi tsebe metsotso ke mashume a mabedi pele re kana ho renga ya leshume o ntse mametse tsebeletso ya lesedi hopola he go nanelo lena o no le tsebeletso ka motlotlo ke SABC Education Enriching Minds Enriching Lives se kwa no tsebeletso ya lesedi mohlophisi ke kananelo motlohi ha o rata ka fumana dintlha le gatiso lena ne o lena he le amanga fitileng ka letsetsa masegame meta mashao ho 0551 50 33 32 24 SABC Education le di thuto tsa selehae de keng e tlanga la bone metsotsong e mehlano ka mora hora ya borobong
3: Heidelberg toropo e ka borobong tshabela ho Gauteng mo ho renang hutso le sedi FM le fumaneha ho 87.7 ka bakena ho SABC Plus app ke molelwa
10: Selito ke sitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale re le ba paradiseng ha ba o tloeta le Lesedi FM ya Valiant ditifello tsa hao di eme jwa ke a tshepa o tletile ho lefa ka botlalo a ke tekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana fela o so le mabopong a matla a le watle o ikaneile letsatsing la mo o ithuta ka botjhaba bo iphethang le o iketsetsa mehopolo e o kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se mensa ba eto re ha re papa la be re le boema fofaneng ba matshaba ba o artambo re le bile go ithabiswa mo sa le bale he mo re tsamayang ka di 31 October o fitlala ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya o e lukile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lukisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mo le Lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona ho 0872927668 me o se ke wa lebala o nna o mamela Lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintlafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phomolo ya hao e

0: thembisa. Go batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha maatla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa. Sehla sa selemo se kene, mme naha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke moo o lokelang ho ba teng.
1: Le batho, ha nako e fihla, o tobana le maikutlo a farasang le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan e ngwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Diplane di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24. Mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho polane e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Mabedi na o tloka thuso ka ditaba tsa lekgetho. Kantoro ya Tax Ombud le ya SARS di qadile ho ba Mimosa Mall ka jeno ka lapele, mme di tla tswela pele ho ba mono ho isa ka lataro kgweding ena ya Mphalane. Tax Ombud e ka o thusa mahala haeba o na le tletlebo e sa rarollwang le SARS, mme o hloka tlhatlhobo e ikemetseng ya taba sa hao. SARS yona e tla thusa ka dipampiri tsa lekgetho, dipotso tsa akhaonto le hona ho ntjhafatsa dintlha tsa hao. Re fumane main atrium haufi le jet le foshine. Ho tloha ka hora ya borobong hoseng ho isa horeng ya botshelela maitsiboya. Ha o kopano e hlokahalang, toll ID le ditokomane tse hlokehang. Ba lefa lekgetho ba bohlale ba etsa phapang.

0: ke le bula holo gaitsedi ya motho mamedi dumela sitho sa komiti ya phethatso yana ha ya ANC andi le lungisa o phephetsa tloswa ha ile na neng la bongkhetheng ba ANC ba emela mo ga bakeng sa ditulo tsa gegethane menyewe ena e mametse le gotleng le phaming la dinyewe Johannesburg o bolela hore o ne a di hula pele le na neng la bongkhetheng la mo ga bakeng sa maemo a ga motse Maspaleng wa Nelson Mandela Bay pelo di kgetho tsa magotla a metse tse tlilong o tshwaga kala nne pudungwana. ANC le mongodi e moholo wa yona Fikile Mbalula ba bulela hore Longisa ha ka a ba le kabelo metjheng ya ho hlahlojwa mo le o netefatswa bonkgetheng fela Longisa yena o netefaditse hore o yentse jwalo. Qeto ya lekgotla e tlilo phatlalatswa pele kapa ka la 12 Mphalane. Le go thala Longisa e leng advocate Dali Mpofu o nganga ka hore Mbalula hana matla a o tlosa kapa o fetola metjha mo ga ya o kgethwa ha bongkgetheng. Nyewe kgatlhanong le Brown Mogosi ya ipitsa mohokahanye ditabeng tsa dipolotiki e buseditswe morago ho ba ka la bagago bekeng e tlang. Ho buisetswa morago ha nyewe ena ho tla ka mora kopo ya maqwetha a hae a hore botšhotšhisi bo phatlalatse dintlha tse ding le bopaki bo bong. Mogotsi o tobane le diqoso tse kenyeletsang ho ba le sethunya se seng molaong. Ho ntsha sethunya sebakeng sa bodulo ho bua leshano tlasa kano. Mo ho lositisa toka ho phethahatswa. Diqoso tsena di tswetswe ke ditlaleho tsa hore o ile a hlophisa ketsahalo ya leshano ya teko ya hae ya polawa Foslorasa ka kgwedi ya Pudungwana ngwahola. Mogotsi wa netswe ka beili ka magetlo a mane mekopo ya magaogao. E kgeletswe ka thoko ka magaogele kgotla le fumane hore diaterese tse ding tsa bodulo tse fanweng ka tsona. Ha di thehe karolo ya dintlha tse ntjha mme di hlahisa ngorego tsa hore a ka nna a baleha. Calvin Mabasa wa tlaleha.
1: Mogotsi briefly appeared in the Johannesburg Magistrates Court this morning where his defense requested further particulars and disclosure from the state. His lawyers say the information is necessary to properly prepare for trial and test the prosecution's evidence. The request relates to material concerning some of the state's witnesses and evidence in the case. The state is expected to respond to the defense request as the matter progresses.
0: Maspala wa Naishna sebakeng sa Garden Route provinceng ya Western Cape o netefaditse hore bahlanka ba babedi ba ka sehlohong le molekgotla wa mehleng ba ntse ba botswa dipotso ke sepolesa. Polelong ya pejana sepolesa se boletse hore sehlopha sa nakwana se fuputsang dipolao tse susumeditsweng ke dipolotiki se ile sa tshwara gamotse motsamaisi wa masepala hammo le mohlanka e monya ka sehlohong. Ho tla le ba hore o tshwarwa ha bona ho amana le diphuputso mabapi le diqoso tsa diketso tsa bobodu tse amanang le ditshebeletso tsa tshireletso masepaleng. Ho tla le ba hore monga kgwebo ya tshireletso o ne a kopuwa ho ntsha tjhelete hore kontraka ena e tswele pele. Ho tla le ba hore rakgwebo eo o lefile dikete tse makgolokgolo tsa diranta ka lebaka la ho tshaba hore kontraka ya hae ya ditshebeletso tsa tshireletso e tla fediswa. Boga go bona botlilo hlaya le gotleng la magistrata wa le hae ka mantaha. Mamedi ha re le kolatsi ya mananga le machaba na ha ya Ethiopia e kwetse ka ntogo ya yona ya bonqosa Asmara me ya leleka ba diplomati ba le shome ba Eritrea. Na go nyena yo di kamano di dukehileng dipakeng tsa dina tsena tse haufi. Ethiopia e qosa dinaha tsa bo Ireland ho kenyeletsa Eritrea ka ho tshehetsa mabotho a kopaneng a bohanyetsi a lwantshang mmuso wa Ethiopia ho tloha bekeng e fetileng.

hard to say I'm sorry, I said Peter Cetra. But hard to say I'm sorry, Peter Cetra. Hard to say I'm sorry, Kankila Joe. I believe in you. Ladies night, love hates. I'm going to tell you something about your city. Kalabune baking. Ong sa sa kena di mela we se le o mama tse tsebele tswe ra tswa nke thatso ha si ya hao me go kgweding e ntsha he re kgweding ya mphalane ai ha re ntwe ntse bisa ngizwe le ka kgwedi e ntsha deke e ntsha se mo se se cha le sa tsile le cha ho ba ne te kore ho nna ke se tsebe tshe ho wena ho rena sena se bulelang ho nna se tla ka ntho tsentsha se tla ka tibello tsentsha ka mafolofolo a matsha hangata ke re re bone hore ha se le mo se fela batho ba tla kena se re bone se se tsha ntho tla tshwa ga a wa se ba se ke leng ka sito ka se fihlela se le mo se fitileng ho lela hore nka nna ka qala he se le mo sena se se tsha ka mafolofolo a matsha e tja thumela Seno he ho nna ha se tsa le fela mafelong a selemo se tsa hala bekeng e ntsha go dingwe le ngwe ntsha ha e qala ho nna e tla ka magolo o mong o fetelletseng go re le ha e ne ba ke ne go tla e ka ba le mokoka o ya o ntso ke ha ja di ka hanyane fela he taba ho re qala go ye ntsha ha e re phehla le qhapelele tsa tsana la re phehla qhapelele tsa ke o bulela ho nna mona jwale ke fumana ke ma folo folo ga sele e tsabile ha nga ja batho ba tle ba tsho ba go jo ha na ntwe bi ma jolo ka manta ha na tabo go na o no tswile o no sa tswa o no le maparty party o no sa ma party party ho fela he ya ha le tsa sile ke le ma folo folo ka lona ho bane ho nna le qala beke ho tso ke di etsang Chebe ke ho botho ba bang batla tshe ba re kala ka sonda fela ho nna ho se ho ke diesang beke kala ka manta mme tsa manta ho nna a ho se ka ke phehlile khapelele cha tse e fitile beke nge fitileng di fitile ke ne beke nge ntsha jwale bo phela bo tsela pele ka mafolofolo a matsha ka bohlale bo bo cha bo ntsha fetseng wa yuka re a ke tsimo go na ho ena dintho tseno di fitla jang fela he ke ne ke se ke tsho ke re a mo go tsho le ka ile la pele tse e le go di ntsha ya mphalane ho nna ke phehlile qhapelele cha me kapete na la pele le cha ke lona he le tla supa tsela ho re na ke tsola pele tsho go di ena ya mphalane me ke thabile ho lo go qadile go di na ntsha le wena thabile ho lo qadile tsa selena le le cha la go di ya mphalane le wena e jole ka le la bone tsena fela he o tlo tsebe he wena ya ntseng a sebedisa bukana ya boitsebiso bukana ha ke ka smart card id bukana ena e mmala o motala ho tloa selemong sa 2028 ka la pele kgweding ya mmesa ha o sa tla gona ho go tlo sebedisa hape ke a tseba ho rona le ba bang ba manganga ba tshwanang le rona ba re a botle nna ka nnete ke batla ba tlo ntshwara he tseba he hore ka la mashume mararo le motso le mong kgweding ya mmesa selemong se tlang sa 2028 ha o sa tla gona ho sebedisa bukana ya hao ya boitsebiso ho bane ho tla be ho se ho sebediswa dikarete tsa boitsebiso me ka jenu lena le tuna la ditabatsa mahae lilala phatlala sora tlhaiso ya dibuka tsena tse go tsetala sentseng ka di sebedisa o tla fitla pheletsong selemong se tlang sa 2027 ka kgwedi ya tlhakubele Jola ha o se ka wena o fetela mogong o motjha wa tshebediso ya smart card ID o tlo iphumana o le mathateng o tlo iphumana o le mathateng go tswa ka ke o bolella hana vale tjena jwale he tlo qalelle hana vale tjena le ha o ntse o sebedisa bukana ya hao e tala etsa phetogo hore o ska iphumana se tsa taba tsa hao ka lepotlapotla go bane 2028 bukana ya hao ya boitsebiso e tla be e sa sebetse ena e tala ga tlabe wa sa gana bole tsena go tla ka dikarete le baqheko le bonkgono bo ntatemolo bo tla ka dikarete gana jale tsena jale se ka salla morago go tswaka se ka salla morago go bane fela e ntse e sebetsa le go fitlhelela ga kana le ga fela he ka kgweding ya 20 ya tlhakopele selemong se tlang sa 2027 tlhagiso ya dibuka tsa boitsebiso tse tala e tla be e fitlha pheletsong sena se bolelong gore le wena go e sebedisang ga o tla fitlha pheletsong fela go tla fitlha pheletsong selemong sa 2028 wa bona go na o na le nako e telele jang
ha o nkile nako e telele mogosi mme motho monate ka o fetisa ke yang gore a ke go sona le yona bukana boitsebisogana bo le tsena ena e tala go wena seng a sokang ba le smart card le dibanka tsa rona gana bo le tsena seng ke ke nka dibitsa ka mabitso ga o ka batlisisa gantle ba ka kgona le go go fumane karete ya gago o ka ya mono head kantorong a sa ditaba tsa lehae o iphumane le karete ya gago ya boitsebiso de letsa ba le mogotsi wa ka potlaka ba le merere o sentse e tswetse pele ebile ke ntswe tshebetsong ya go netefatsa gore dikarete tsena kapa dibuka tsena tse thala sa boitsebiso di tlhaolwa ka gotlhe-gotlhe jwale nna ke a o bolelela gana bo le tsena gore o seka iphumana le tlasa gatelelo lokisa dintho tsa gago gana bo le tsena tse dintse di kgathetse le ga o di bona tsena dibuka gore mo selo mo ke mo hola fela o sa tsimanganga fela au hle emane e tsabane tse ba ho lokisa taba tsa ha mo khotsa ka o ska sala mra o se bele se ke ga tsenga le sedi ba ba di se ba mo tso ko le mong re furaletse hora ya le tshumelo mo tso le mong mme sna se bolela hore ne lona re sentse re kene he mo gatlhelong wa bona e bile le la wa o qetela wa le na la re mo ho ka la bone vekeng mo re ba ho re nyane ya le tshumelo mo semedi ba ga ba go sia he ma tso honga a khaitsedi ya ka ke tsholo lo ka oke ka tla qhoba bosule na ofela ho re nyane ya bobedi ke nyelo ha ke pina mona ya Heather Headley I wish I wasn't

le ngwa dipina tse binwang ke Mary J. Blige ya ne bitswang Miss the Blue. A pina eno Mary J. Blige o re hona hona le ntate e leng a etsa phapang bophelong ba hae. Tjhe, ha se motho wa lapeng fela he, ke motho ya e leng a bona bokgoni bao a nang le bona. A re motho eno a ke lokela go mo tshehetsa ka moo ke kgonang go mo tshehetsa ka teng, ntle le nka monyetla ka taba ya gore ke motho wa monyane le gore ke motho wa ngwanana ka nako eno. Mme ke mabetse pina ena ya Gerald Levett le Ed Levett, Wind Beneath My Wings. Ba re, did you ever know that you are my hero? Wa tseba go na le nako mo e leng gore go na le motho ya o sebileng a sa o bolelele gore na o rata go le go kae, kapa o rata kapa o qhazwa ke seo leng sona, a sa o tsebe, a kopana le wena fela kapa a bona seo di etsang e bedi ya moqhaza. Nao motho eo mo o phelang teng mo e leng gore le motho ya monyane ga o shebile ya se o qetile sekolong, o le motho ya mogolo ntse o tswa ka mokotla wa gago o go ya mosebetsing, kapa motlho mongwe seo se etsang motseng wa heno ga o finyana mo o bonang teng, a utlwe se mogatlhara, ke galela o ka ba tshwana le ausinwa, ke galela o ka tshwana le abuthinwa, kapa ntadino kapa mmenwa, fela ga o bolele wena ga o se tsebe seno. Mme ga ke mabetse mantswe na pina ena ya Gerald Levett le Ed Levett, did you ever know that you are my hero? Go na le mo re sa tsebeng teng gore na o shejwe ke bo mang, mme ba o shebile wena ga o tsebe. Ke ka gona o leng botlhokwa gore o shebe gore na ke eng se o se etsang, gobane nnete ya sala metseng ya rona re tlhoka batho ba e leng gore motho le ga sa o tshware ka letsewara wa tsaya ke qhaswa ke ka mo wetsang dintho ka teng, fela o shebileng fela a tla qoqela ba bangwe gore nona le motho ya itseng motseng wa heso starting sa heso ya neng a etsa sena le sena, ke ena ileng a etsa gore ke eng ke qeto ya gore ae le nna ke rata ka mo wetsang dintho ka teng ebile di a nqhaza, mme ke mona ka lebaka la o bona motho yo fela. Did you ever know that you are my hero? Sebelo segale se di metse segale jumele be se mehlano go tlhogaletse go ga ya le shumele botsole mong.

0: once, twice, three times. How about David? Got it to be listening to the Yale City. Ele mo se bisa ding ke nahana mo tlhobong hona le batho ba etsang a dintho ka sela yo khazang o so le motho mo holo le mogana thotsi we said to fail or ndo no one khaza man ke re le nna nga sebetsa ka mole na sebetsa nga ding Jabe metso tsike ma shume ama be di khofela letse ho ga ya le shume le motsele mong ma be di ha di tsimona hle kone tsebeletsong a ya le sedi a re le memba benkeleng ga khutla
1: le batho hana go ifihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tsengata clientele funeral dignity plan di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa le batho di be le seriti le ho ba bobebe di plan di fana ka for a habiti ha le fuile la kotse ho bona lo he fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ho di forum Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka clientele funeral plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Seli tukisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale
3: re leba paralysis
2: hi ba utlwa e dalele Seli FM ya Valiant di tifello tsa how di eme jwa ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke eke eke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana fela o so le mavupom a matla a le watle o ikaneile letsatsing la mo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo e o kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se mensaba etlo re ha re papa ka be re le boema fofaneng ba machaba ba OR Tambo re lebile go ithabiso mo sa le balehile mo re tsamaya ka di 31 October o fitlhela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya o e lukile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lukisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mo ho le Sedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe e ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela Lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phomolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse hashtag Lesedi FM travel bakela
0: Tseke ya seba mkhotse ho ena yele ho go se itse le leto lena la Bali. Ah ntse ha mo khotse ka seledi tse thekeng la tshwene. Di dutse monane ngwa botshilela ba bane ai. Na kwena ha ke se bo bona ile hore ke nna ke ifumaneng e otla e matha ka pele fela. Ka kona le motho a fupagisitseng ho homa ne ke ya sola. Hona le motho a fupagisitseng ho. Ka mo khoe mathanga teng. Taba go bile se bile re kene go dingeng palane ke letsa sila pele ka zeno. Ah le khale. Ke a le bulela le tla nqoqela. Hona le motho a fupagisitseng ga potla ke se selemo sena ho bane. Jole he lwe da se ngore o le ba kamane ka mali o sontso o lokise di ntotsa ha o mogotsi wa ka o sontso o phaketse me se ntabisa ka o 56 sa bile ha ke ntse ka batlisisa ka taba ena ya bali ka sebaka sena sa bali ke taba ya ho hangata motho go ipotsa gore kana ke puo mang e ke tlamehang ho e bua ka mono bana besong he setlhekentlheke sena se fumanehang Indonesia he puo ya senyesemane e lekane mogotsi puo ya senyesemane e lekane le ha fela he ho ena le dipuo tse ding he tsa selehae tse e sebediswang a metseng tse e sebediswang dikolong tse tsona le bo Balinese jwalo jwalo fela he puo ya hao ya senyesemane lekane ha ya lekana e lekane tshe ka nnete fela ho monate jwang ha o fitlha sebakeng o dumedisa motho ka puo ya hae kapa motlomong o re wa leboga ka puo ya hae ha ona ntwe monate jalo ka yeno kore le ha o fihla mogotsi le ha o dumedisa fela motho ona o he motho ona wa getse ba jele he a o tla singe ha ha holo is ho abale tsebeletswa le sedi ba seng ba itukiseditse ba entse ditukiso tsa bona ba se ba qaleletse ho pakela mme sena he e bang ile hona o qalang ho sutwa ke ntwe tsa hala ke selemo le selemo e bang o fitwe ke leto la selemo sena he sa o ile ba khamane ka bale tamela pele o mafelo ena a selemo sa 2026 o tlo o rena re ya ka selemo sa 2027 re le tsebeletswa le sedi ba ne bona re batho ba pakelang a ke wa pakelo kono lapeng Sema metsotse ke mashiba aba bedi le besibedi re fureletse ho raya le shibole botselobong. Sema tsekera thekele sedi. La ka le bitse ke dikhele di magazine.

0: a ha jole se le ndi yona ha tlaula ka mona ka France le tong la ha ile matsatsi a le shumele mesuwe tsheleseng o mora o refusa ka mora na kwetelele ka le bakala o khula ne ke bolwe na hana vole tsena France ya ene bo itshwere ka maso wa itsukutla a se ba hanga ta haola dipina tse tsena ke qoqela moradi wa ka ngwana kwa tsane tse contest ka dipina tse bela ngwana no ha bona magamaga mana ka na athletes nga ga mama wena contest ke re ke laba ka e hapa wena
1: Liga o ka pela o tseba hore o sireleditswe di plan di theko tse tlase mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo mathata ba sebetsi ho tshwara ntle le molato le tse ding tse ngata maqwetha rona a malala la o tswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi fumana legal cover ka jeno SMS lesedi ho 39771 ke 39771 Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke le besa ntho e phelang. O bona se ke le ditsutsu. Wa tseba ka nako bana, bana na mohlomong re hlahile re le tjena. Re shibidikane tjena, bana ke ya mokotela ke re. Mana na na ke ne ke contest o se betla be di lla he di pina tsena ke re he batho o sa bina eng go botsa mohlanne ke contest a ke o ka mwanana ke le mamudu ke le mwanana theka le sesae ke re bile ke la ba ka emela sekolo kae kae gore o gona ha ke se ke monsa di nepe di tshwantsho tsa hore e nthuna ile etsa ha fela ka molo mo je ha ne ke mo bulela pele bona di tshwantsho Itsa bona tshutsutsela le magamana le phakatsena ga le gale. Ya ba ha go le ka tlhame ho ntsha album ke tlotlhulege lokwele. Ke re e a tebela kwa no tlo bone. A sa bona he ka mahlo ka ile hona gholwang. Wale, wazia putze buchuku ilenye la telakiefe. Hede mama usibedize jwang. Uye tete.

0: soy ya Siona. Yo soy.
1: Yo mi bana bana ba re khola re ba qoqela. Ho re nala le bale. Ho re be. Whitney Houston, where do broken hearts go? Ke la kang ke la yona pina he ya Celine Dion are the power of love. Ke ha ke le bale pinene. Pinene ja. Ke ile nka hapa tlhodisano yone ya contest ka yone. Ko pola hantle ka mona ka botshabelo. Go na le sekolo ka mona ka botshabelo se bitswang Thato. Se na le digarata tse pedi fela ke grade 6 le grade 7 ka mona ka section D botshabelo. Ke ne ke kena sekolo ka mono. Le monzeno he, ga ne ke kena selemong sa ka sa o qetela ga ne ke sa grade 7 ka mono. Hela ka mkhone ke itso ke ka te mohlango ke laba ka tsama a ho thuke nna misthato. Hey, ke ne ke happy le di galase tsentle kana ko eno dina le stene sa teng sa silivera. Di galase tsentle tsenwa ntse no maphodi tsena. Di sentle ke sa thaba. Hey! Hola mona man. Le di holong a kire wa tse ba hone tsa di contest ho tsa di tlhodisano tsa bo mabotle bo ga botle ba ne tsheka nete ene se gona fela ba go tsana kana khone ba neng ba tlhodisana ka botle le ba hlankana le bona bana ba ipabola ka magabane jwale kana ko eno he hana tsheka na ka mono ka thato ene le ka le selimo sefe botle pele ke tla o pula gona ne le selimo sefe. Ke ana hana ne le 2006. Shwale se ke. Ah, es in 2006. Hela, ya ba dan pele ka ntse di palo fela ha o sana nga o sana ke khale ho 2006. Ke khale. O bo bolae so ga di kire di aba khole bona ba khona ga ba qotkala ho go contest a sekolong ga hape nane ke le mo be ya ho loka dance sekolong di kile di ha o ka mbona ke di namana majwang ha go la ke monsa di nepe. Majwalo mo go tsi marita. Ke ska tlabe nane ke tlabile pele.
2: Obs ya Hollywood o ka hapa se abo sa 2.5 million rand le mebutso betsa ka 2 rand ka po feta di papadi tse kgethilweng sa pragmatic play games manta ha o molomo labobedi le labone o tloa ka 12:30 motsiare ho fihlela ka 10:30 bosiu betsa hona jwale hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betšha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Hey, Lady Soski, dikeledi makeseng. Ntso ntshwere monate ka music yo monate. Ko mametse ka ikang do fire, Midlands wethu. Lady Soski o ye kwala ha monate chapter ga qala kgwedi ya monate October ga e bula ka cool music. So le na R&B tanji ngwana mme ko mametse music yo monate ke yona kwa di contest hunt back to contest. Wa re tsitse tsone tsala ka higa video lenze ndo fa swetu. Tanji Soski.
4: Lady Soski ko mametse ke nna khoza go thula mtwana ko mametse go jile ka tsebe Lady Soski wa mpolaya ka pena tse go di bapalana. Lady Soski ko mametse ke se di FM.
1: Mabuti ba metse tso ke go bonga pele re kana go renya le shumele betswe medi tla ga ke tsoka no teng tselo lo ka o ke a ga ta qhoba busulena. Open my heart.

ke le se di mabedi metso so ke tseletseng ka mara gore ya le shume le metso e medi re ba kuba ke la bohlano ka jeno go di mo ihlola matsatsi a mabedi fela sa le cha cha cha cha cha cha cha go di na ke ya le shume selemong se se go di tse pedi fela mamedi le mo sia fela se ya be se fela ke senka ka se lahlela kwa na sena sa 2020

0: kapajwa e hle ho hang batho ba phuthulwa batho ba thaba ke ditaba tsena a tseng ntse di etsahala na yena ya Afrika Borwa ya dipolayano ha re sepe mame di hle hore ntho tsa rona di tla loka hle haufinyana e tharollo e tla ba teng ke bone kae kae muso e ba ba bidiwa ba raro ba sabaile ba tshwara ba dipolayo tsena ba dipolaho tsena tse tlhaileng ka mona ka bo ekuruleni e ha re se po rihle ho tswere bola ka nnete tabe na etletse bo re itle fele ba ne nnete ya sala se sa feeling sona se a hlola e o ke kwa tsa ntwebe le go taba di feta fela ha o tshwarwe ha o tshwarwe le batla batla tla lwena hanyane hanyane maponisa a tle lwena aba o tlise mo go batlang teng ba ntse molato hle ma bolaileng e ha ba ke ba tshwarwe hle ba hlomphei ha ba ke ba tshwarwe dinyewe ha di bulwe re utlwe rena ba hlwile ba hlola jwang ha ba le molato ba le molato ba ke ba kwallwe ba ne nnete ya salata ebe na ha monate ho hang ho hang ho hang hotu hotu hotu hotu motho matsatsing ana o sa tsamaya hetle morago so o tsamaya o tshwale difotle fela o sa tseba o sheba ka mona o sheba ka mona le ha motho a tla wena a tlo o dumedisa so belabelaela o shebasheba rena e sekampaba e o thata thata mamedi o thata teng le ha motho a kopa thuso e ba mohlomong o lahleile kapa o na le ntho a e batlang o mphuthuse ka yena ai o so mo sheba ka la moleka o hang o so batla o sutha mono o hloba le epola motho eno ba jwa ha o tsebe rena motho ena o batla tjena o phuthetseng ebe ntho a e batlang ke nnete kapa se nnete na o boima boima mo mamedi e batho ha re sa tshepana o so le thata ha o sa tshepa le maisane ka mokgwa o seng go le boima ka teng le ha maisane a ka re mohlomong koloi ke ena ne ke re ngwana ga o atla kene ka mona ke tle ka mosie pelenyana mane sekolong ai e o so le thata ga a tsamaya ga re sekolong empa ngwana a apere uniforma ya sekolong eo go boima mamedi ha re sa tshepana ka nnete nna ga e jile boya ha o sa le monate ho hang ho hang batho ba se ba fetuile diphiri batho ba fetuile diphiri batho ba fetuile madimo ho thata ka ntle ka bona empa ya re sepe hle hore Afrika Borwa ho lala e tla lala ho lala e tla lala ha re sepe hore modimo wa rona o tla re thusa dintho di tle di loke dintho di boele setlwaeding ho be monate hape haholo re tsapane re le setšhaba re thusaneng re phamisaneng re kgothatsaneng re tsamayeng mmogo re ye pele re hahamaleleng pele.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
2: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana hokae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
1: Ke tla etsa jwang?
2: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: A ke tsebe ya lorna ho baneng ha ntwe na ha e fihla nakong ya yona e sa ithahe yona ka bo yona. Ya ipotsa, ke ipotsa re ke bona, re ke bona, re ke bona. E ke ipotsa mamedi ba nwele. Utlwe hle e hana o ya mane monna ke batlanteng. Re ke bona rona. Nthotsaka dikaba jwang ka mona ke ke bona rona nthotsaka dikaba jwang ka mona hemo mamedi hle hayantsa maha monate hle hayantsa maha monate ho hang ho hang ho hang ho hang ha ke batla nthodi wa tla tjena hle ke batla nthodi wa tla tjena ka nnete mamedi me tsosuki ena re ke bona re ke bona re ke tsena ke bona na ho na ntenga ka yetsa mo re ke bona

0: Monica, a atsolona se Monica ngwana ka ke Oleda Arams. Ke bona so opozi Monica. A come and walk with me. A pa mona utle ka galentsule ke la Monica le tsolo. Ba be re ga ole tsena he re kena ditabeng go bana metsoso ya dumela hle mona ke kopa ho tsosa Belina disenyane ka Van Standes race makabelo le besi nongazi enkosana. Vepenare batsoswa ke Thandi Kometsi oka Zastron oka Zastron oka Zastron oka Zastron ere ku tya ka kwano ka mona rona ntho ditsa majwang he mabili wa sebeletso ya le sedi motho ke enwa mona
1: madumi madumi nga ke tholo a ke tholo ka mona ka Zastron matake ke to sa phelo moloi le molemo le thai ba kwana ke tya ho nga ke tholo abato tango
0: Mona ke kopa o tsosa Sabata Isaac Charlie Lesbongile Charlie Mabinda baka Kronstadt ka ofela ke na Charlie o ka mona ka Winnie Park Velcomo ke yena manga ditaba tseno he mo mamedi wa ena tsebeletso ya lesedi e re ruta ka kwa
2: tsonta te tsholo ke tsholo felo sidikelo mona mo tsethabo Velcomo ke tsosa me mama ba na malukase o dula zone 5 Thabantsho ke tsose ntate Ben Lekwala o dula Bellefontein ke qetelle ka ntate Simon Khwaisi ke re ba tswe ba phatsime ntate Tsholo morena nna o etse hantle a o sireletse morenaka ke a leboha ntate Tsholo kgotso
0: morenaka
3: tsholo ga ke tsose boiki ditoni ke re zondiwe ka Velkomo qetelle ka ntibi mganyatsi ka Virginia ga batsho ba mamele monga phofu ke nang ke tlhomedi ka for wisdanko
0: ke tsosa mofumadi malarato Mokwena le baradi ke na le di Mokwena le amohelanga Mokwena batsoswa ke Thabiso Mokwena mohlakwana wa Petsana rights ke tsohe ditaba he mo mamele Arlebwe hlekwena arlebwe kwena re retse tsena he re shebe ka kwano ka bona rona ntho ye mejwang he mamedi
4: ke tsosa tsepo se fani ho hlompha tsane ke khule hape le nda di tsukula ka stage ke tetele ka noma mo ri ga ho kwa u shumela na makwedi o tse khaiwa
0: me mamboloi ka mana ka hopstarter o rotsosa me mafunta ka thogoza ntate mahlatsi ka dinuenga le ntate pula mabena baka botshabelo ba kope ba ku ke me mamboloi he mongaditabatseno
5: ai optitsolo khratmala menaetsa ai re ke tsose optilens optitsolo ka mane ka oriental stress ke re hele nsiratola pelo yake tsoa ke a tseba motho wa ka mo metse radio mosebetsi mo re mamela optitsolo hle ke so pina ka tenetsa ne masilo titsolo
0: mona tuna le motho ba nna ba lwa kharisa
6: ke mela ntate tsolo
0: halau
6: ke tsosa ne mimi mona ko statsa mo keng ke ka bota vele ke rona ni chiba ke qetelle ka mema patata mona Kronstadt mo ke batho sa ke jine te tsawatsane ka Kronstadt thank you ntate tsholo
0: jine jine
7: ho tso monga phofu
0: ntate hle
7: o ntate ke bana ke batsose ntate mo lifikurisang ntate mo kete marumo ha ke qetelle ka ntate Peter Gabu bana bo hle ka ofela ntate tsholo batho sa ke sompisa o kana 106.6 thank you monga phofu
0: ntate kwa ntate kwa
8: mela ndate tsholo nze ko mametse ka SABC Plus app ye le msebenzi mona Fixback ke di o morabata
0: yebo
8: ndate tsholo ye rata o mathela ka mane tsa Dennis Vili ke tso se khali hlahane e bilona hola maobane ke re mahlono no ke yao ke ka mane ka taung ke tso se morena wa makwiti ke mathela ka mane ka mafiting a patsa ke tso senda te rampa itsimile ke re ba mamela ndate tsholo a re ho re ya mobedi ndate tsholo tango
0: ka smart rwandle
9: ndate tsholo o phetse o phetse
0: ka maha
9: a ke ba bitame ka mogata le masi ka mara ke ba tsose ke tso sele rato la ka ke matshiso thama yo comment mane ke tso sele tomzotwa mabizela o metimatsu ke tso sele chucks kwa la la u denisa etimane thank you ntate
0: ntate kwa
10: la pitsolo dumela bele kale mo le feka go le poto ke kopa to sa ba o tiba ka mane mo go le fela foto ke ntate mo go tima hlaba ke ntate mo go ti lumka ke qetela ka ntate mo go ti le godi ke ga ba tswe ba mamela pitsolo thank you pitsolo
0: halala wena
11: ho tso siburi se moyeng
0: ntate
11: ke tso sabana ba latelang ni ya mane qwaqwa ke tsose pule heri simane betleme bangani ka makeleketa ba tsoswa ke maleshwane molaika orange ville
0: mwana mola ira lebuwa
12: gotso gotso gotso na ditsolo
0: are
12: u jwang ntate wa
0: mutena
12: ntate ditsolo ke gata o tsosa moshana ka kama ndi ka plasin tsa makwasi u telele ke no tsabgen le fatse ke fana ke class di thebe ke hela hela hela matala e a o sebetsa ha le ntate peo e ke ne mo bungwa na matala a ke le buile ntate tsholo ke zeng papala go ma metse ntse ke thuwetse ka thata ntate tsholo ka botangi
0: a tsikino se mo tsa maika petsana rights o tsosa torolwana motlong simla machine ne le tebo mia batho bana ba ka petsana go la rights wa batsosa motho ke noma metse hle ke matsokolo mosia o ka u section danko o tsosa a u sifikile ka Balfour mama Winnie Tipe le ntate big fish ka Edenberg batsosa ke matsokolo mosia ka u section danko o hona le bonda de big fish ban e o na le bonda de big fish ke le bua tsa nnete era go feta tsholo eno ga boitaba tsa rona ya ka mokgwa ke bonang ka teng tsholo ke tsholo ke tsholo ke re kutlwe ka mona re kutlwe
13: dumela ntate tsholo
0: kgotso
13: ke mereng kwa mabuang ka Jimistin ka mona tsebo mametse ke dutse le wena ke rai ke tsosa malume wa ka Mamfumading Komo dule le tsalimelo ke qwaqwa ke a tsewa dirai o tla tswe sekgale
0: le
13: tebza ngwana ke btwa ka
0: bata
13: bonkomo ka di gaile ne lo pusha ka wa shekwana le le fana manyane Alfred ka Bethlehem a ntate tsholo ke le bonwa mme re nkomo ka moka Jimistin
0: mtsala maru ke mo hle
14: nga phofu ke tsosa de tracker de tratsoe ke re masentle a tsoe ya batsosa nke sepoka sithole ka mona ka Seneka
0: ha re le bohle
12: ho zwa ditsholo
0: tate
12: Ditsolo ke go pautsosa mama tibang ka mona ka ka molla kwekwe hona qwaqwa mona ke buela ke tsose France go lusa ka mona ntata bophelo ke buela ke tsose mqolisi o Harry Smith ka lebo wa ditsolo
0: mondo ntate ka Senegal ka mona hle o rotsosa mohatsa wa hae ke o ka matobeng ke apuleng makau le mora wa hae leng re itumetse butla pele ke rotle ka mona tsholo ke rotle ka mona ngwana ka seri
15: tsholo
0: dadi
15: anja mwana mme
0: ka utlwa he
15: a re ke kena ka botshabelo ka mane ke ke tsose era go si tshoute ka mono le mofumadi wa hae ke Esther le ke tsatela ka lindi masumpa mona le rato belo fantene ba tsosa ke Lucas tshoute
0: am Luke ke le bila holo se le seri
15: era mngapofu
0: ndatwaka
15: le ngaka mukwena ka mona ka go data tabadi nguri tabadi mara o go re kire ntja magaba ke mogani wa ndondo kwa mane a le niri ke re sebeko kwa ka mane ka fugere ke mokhulu mukwena kwa ka mona ka magolo go tangi mngapo
0: ngaka mukwena khotso
15: ka tlo
0: ichada
15: o ga tinga ke tlo re ke tshe masi to menyato ke boela ke tshe tshepo le tetele ka Desmond Joni ba ka mona ka moke ke start ba tsosa ke sa ke man ka mona ka moke ke ga ba tswe
0: hey tada khotso
16: mngani mkwe na go hlompe mrana ka se
0: ndade
16: a gore ke ke ndade ndade the big fish in that this part of the man got us big money to end that in my view of money KZN to get the letter multi-malau come on a lot of hot
0: Ya bobe, dumela hle.
17: Amnate de kae tsholo.
0: Monate lwan hle.
17: Amnate tsikopa o tsa bana ba latelang ke kala ka mme wa ka masamele goe ka mazomaseng. Ke tsosa mampe goe thabantsho ke qetella ka modie mokebe ka brand photo ba tsosa ke nna sana goe ke ite boela mme wa banana.
0: Mme wa banana. Koko.
18: Da ke tsholo le ga.
0: Ke le ga.
18: Ke inta ke tsholo. Ke te tsholo ke go pa tso sa khalo humble man. Ka mola ka Harry Smith. Ye ka mola ka Thaba Busimi. Ke tsofe traffic maswangani. Ka mola ka David Tony. Ke tsofe Mohamed Mahlatsi. Ba tso swa ke ma Willie ka mona ka Foster Rust. Da te tsholo ke ite boe.
0: Kema Willis.
19: Baeti ba bana nna le se le itukisitse palo ya matsatsi a dile o theoa jwale re leba paradiseng haeba o tlwa etale lesedi FM ya Valiant ditefello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo wa kekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nahana fela o so le mabopong a matla a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao Yes, shake and set him in Zabai. It's all how the papa. Tabe re le boema fofaneng ba matshaba ba o Artambo re le bile bo ithabiso mo sa le balehe mo re tsa mayang ka di 31 October o fitlala ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba hore passport ya o lokile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mo le lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona ho 087-292-7668 Mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhagiso leseding e nngwe ka leeto lena phomolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse hashtag lesedi FM travel bakela
0: wa pakelwa ntate go gobe a gola e wa pakelwa Ara pakeli mana manta pakela
20: nga phofu tsho kopotsa sa bana ba latelang ke kopotsa sa khuthatso se hlubu dikonelo gahledi matsile mabote ba kopelwa ke nna dina se hlubu ka thabantso ga tloke ga batswe batho ba batswe
0: thabantso ratlo
21: ha tsonda de tsholo
0: hula
21: ga de tsonda de mofukeng ke ga de tsidijelo Katela ka tate kolodi ke hela hela bontate o solo jwalo batsosa ke mulifile kwa loud mazet arma abana tate tsholo khotso
0: ke tsosa rampa itsimile ntate ke a leboa o hapatsa lesotho hapatsa lesotho kere mrena ranti ba ka kimbali batsosa ke na shwalibi nakani ke le top fontain ma placing a brand photo re kutla ka kwano ka mona hle mela hle mela hle mela hle ere ke bo o tsosa le tshekwa mokwena ka diplasinga tsa nkou le molahle mokwena ka petsana rights o ketella ka morena mosia ka petsana rights mga ditaba tseno he ke tebo mokwena ar lebo ehle gwena ar lebo gwena ar lebo gwena nako dintshwere
17: a
0: Simone amnate.
17: Amnate le ka ntse ke tsholo.
0: Alala.
17: Tsholo ke tsosa bana ba latela. Tsosa modie mokebe brand photo ke tsosa mampi go e thabantsho. Ke qetella ka mangwana wa ka Selina Makhobalo. Ke re batsoe ba phatsine ba tsotswa ke nna sana go e ke ke bo.
0: Tsosa ngwana bo ka mme. Hello.
22: E tsholo.
0: Shapuzela.
22: A ke tsoya ngwana mme.
0: Ola.
22: Eh bon, ke ne ke re ke tsose mamo rena malokase ka mole ke re ke tsose gape le stui e ke qetella ka double king kae kae ka mo go sa sabetse ka mole ne ke to ya ka. Ke stone ka mo boche ngwana mme.
0: Sure stone. Ola.
23: Ke tsore ne ke tsofa ne go pa tsosa Steve wa Msimanga o bintorontorong. Ke tso se fani nsele sekunda ke qetelle ka mamkiti wa hansele ka moka bhlukum betleme tangi tate tsholo ke mufihle
0: sho mufihle
1: nna tlo ka ntate tsholo nna tsholo ke tsosa bana ba latela tsosa mudi mo kebe pan photo ke tsosa mampi go e thabantsho
0: ha ke o
1: letsa ka mangwana wa ka Selina Makhobalo
0: ke pete
1: ke ba tsoe ba phatsime ba tsotsa ke nna sana go e ke ke bo
0: go le solo na ga ka sana lo wena a tshika nete solo no le ga sana
2: e ntate tsholo dumela go tmane ya ka mane ke ke tsosa ntate bishop ka moka Amelia
0: mara
2: jole ke a mutla re no sa tswile ke over the great mopela lakeside pro Everton Gauteng province South Africa
0: o brulu wena ai wa qabola ma obrais wa itse yena big fish ye ye big fish ye akuzimzele bua ka ifi Sipo makabano samali Israel mo sehla ba namo ya uphumule ka gautso bra Israel

phela ka khotso ba ikutlwe ba bolokehile ba tshwarwa ka lerato le hlompho bana ha re eme mmoho re re tshehe go tlhekefetso le polao tsa basadi mmoho re ka tlisa phapang ho lekane molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.

Hara shebe, rona sehlong sa rona re qoqa ditaba difeng he mo mamedi kgwedi ena ke ya dipalangwang. Kgwedi ya dipalangwang he mamedi. Ba tla ke re qoqa fela. Bophelo ba tla bo le bobenyana. Ntho di batla di fetuile tsa go tla ka bo 2019 mana ha ile fela. O ile a tlhagwa etsala ntho tse se monatenyana. Naha ya ema tse. Ya ema ntate ya ema ntho tsa fetuwa. Ka pele fela ntho tsa sheba kwana. Tsa dula mo di ratang teng wa ba go pi mme a e sale batho ba bangata go tloa mono 2019 ke e mongwe wa bona tlhe a e sale ntho di lobokana ka nnete di lobokana ga botloko a ko re duetse mo mamedi tlhego ka kgwedi le kgwedi o sebedisa tšhelete kae ya dipalangwang fela o sebedisa tšhelete kae e ka ba koloi ya gago ya mosebetsi ga o sheba fela petrole mone bana o sebedisa petrole ya tšhelete kae bana ntsha tšhelete kae o reka petrole e ka ba ka taxi e ka ba o tsamaya le mamma mono le sebetsa mmogo kapa le sebetsa nkae le nngwe toropong e le nngwe o theola kae kae kgone segukwaneng se seng se itse ma ane ebe o nka ka loto o kena mosebetsi o ntsha tšhelete kae o sebedisa tšhelete kae ko re jetse fela bana o bo njetse o rena o kgona jwang go boima o etsala wa a ko re letsetse re bua lona batswadi ke re utlwe ka nko ngwe o dutse gae motswadi jale ngwana ke ena o tlameya gore jale sepalangwang se motlo se mona mosebetsi gae se mo ise sekolong o ntsha bokae gokelo ntsha bokae kgwedi le kgwedi ge ba tla bona fela na dipetogo le bona na le sebesebetsa kwa tike e tsamaya jwa

Ena pina ke a lira Soul in Mind e dula hantle ho ile shume botsekeng a pele mo mabedi re fitla horeng ya bobedi. Ah, ontsa mametse ngwana mme ka mona bana Jeff Labisa o ka mona ka K10 ka mona ka Kutwana ngo ro mametse le Seri FM ale ka mono. E ra u ngwana ka ya tswa Kutwana mono ke ke mana u di munya na mana pra di ka tshe mana. E u di munya na mono se ke lengwe di mumo. Ya ke ke mono he ngwana ka o tindala mo. E ke debutebu ka mono pra di ka tshe mo. Ya hona le mothe ke motseba mono. E ga be gilo mona. Ya be gilo mona ka nete. Sheba na go mabedi ke metsotso e robong pele re fihla goreng ya bobedi e mo nkina wa ngola ka kwano. A sheba dumedisa e ro mametse ka 806 DSTV channel ke Masita wa Lesanda wana ka Qwaqwa Makong. Na mba dumedisa fela. Jwa Makong mo no tas mo no ke ntate mololo ka o ke Makong mo. E ya o fita mo shaga tas mo. Mako ya luka o ke mo ya luka le tletse luka o ke mako mo no he wena nye Masita ibe wa batsi ba je ba luka o ke mako mo ka pa wa tsi itla ba motho a mako mana o sa batsi Masita a go ngole mona go utlwa go batsi ba ka pa o batsi bina ngola ngwanaka ngola e ka pa che a go khwari khwari tse mo nge ke bona sita so rena go tsiba ba lo ka o ke mo nna ka pa o hang fela o tsebeletho

Ya Channel RSA o tsama le Revelation SA itemba e dula hantle ho emene metsotso pele re fitla ho reng ya bobedi mabedi mzaka ka tshela o tlaba le wena ka lenana ola ditheo dikalaneng ke a leboha hle monna ke a leboha masita wa lesanda bona ka qoqo makongoro ke ba tseba ka botlalo ba haluka o ke ntetso lo la pe mona ganda ke anda demulu mun tatemulu na pulusitse monna le nkgono ba tseba mogena Jesu ai ne ga rapela nkgono ntate o no thewa le godimo ba ga ikona kona se re dula ka mogena Jesu se re tloela tumela tse dintse go ile ga nna ga di gutwa ga re se re ja ga mo bana bana ba ba mpinta bana ba bi nkhono le tate mo 10 times love oh that's what I need from my fiance mama yona ke ja bukhangile motiano wa ba yete bana ba tla bo malo we Jabu Kanyile!